0: Siya nga nakabalik yun akong tingog. Okay, kumusta? Okay ra? Naana? Alright, alas 8:01 na mga igala ang tag na sa morning.
1: Bullseye!
0: Maude ko no mga igala si Erwin. Nga sigig paghot kay nailima ka puntos mga igala nga gihawiran si Senador Lacson against Erwin. So, pag Erwin, pag di ka mo paghot ron, aso-kaso. No, nag-on ang isa ka mic. Ah, isa ka mic man. Asa naman again? Alas 8:02 na magaigala ang tagnas buntag. No? Maude ko no magaigala nga sige og banghag. Gumikan kay na ako no'y gihuptan nga lima. Amot mo sa kanang lima. Dapat isulti ng lima o tinuod ba yun ng lima magaigala nga gihuptan ko no ni Lacson against Erwin Tulpo. So, naitabo karon mga igala, si Erwin ko, no, dili tuta ng Malacanang, tuta ni Lacson. No? Tuta ko no ni Lacson, mga igala, kay, mura kumbaga siya, mga igala, ma-blackmail nga. Psst, oy, na ako'y gihawiran sa imo, lima kabuok niya. Tay ka na, Erwin. Di ka mo istorya, o di ka mo paghot niya. Sunod, ipagawas ko ni. Nya si Lacson ko no, no matod pa magahigala ni Senador Alan Bider Cayetano is dili na siya itoy. Iro na gyud ako siya magahigala. Iro ng gungis. Irbo. Sa man ang irbo be. No? Irong buang. Alas 8:03 na magahigala ang tag na sa tubag panagubanuban. Leopoldo Sapra Pardillo, maing buntag kanimo katropang Arnel. Okay ra ang imong tingog. Kusog kayo na bungol ko sa imong hunghong pagani na. Bungot sa ito eh. Oh. Alas 8:03 na. Leonardo Abiera, pag-adto sa Russia, gibala unta ni President Putin sa missiles kuyog si Anticler. Yobs Adreser, Putin, Mitch, PH Lupin. Wilma Flores, okay. Salamat. Felix Ed Palina, good morning. Good morning, Dol. Karon lang ko naka-open sa TV, gikan ko naghatod sa mga estudyante. Happy Father's Day niyo. Yes. Happy Father's Day umano sab nimo. Kuna malig-on para nako si Arnel, nagtinudlo sila nga pareho man sila mga irbo. De, ang ato ani karon mga higala, no? Kinsay mo hawid sinuod kung pareha na sila irbo. Ang ato mga higala di, ang kinsay mo gunit sinuod ani. No? Kay laglaga na ni.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yoyo cards, Sir Arnel, si Lacson, irong, ano eh? Irong baho? Bahoks. Nam X mong good, XFM. Oo. Charlie Rimadabia, ama o day nga nagpunay og kuan, no? Mo gani kay gikadinahan day si Erwin ni Ping. Nay lima ka puntos mga igala nga. Lima gyud pwedeng ilaparo nga sige. Palag diya kay i-bulgar ko ni. Sato pa na naunhan. Ha? Naunhan si isog mga igala. Alas 8:05 na ang tag na sa itong pagpanagubanuban. Pawito na mga higala nga, kanang Blue Ribbon Committee nga, kuan ba, kanang investigasyon, mga igsoon. Unta, no? Erwin, ayaw na diha.
1: Nga
0: naman, no? Kuan ba? Unas tanan, appeal ka, no? Na-mention ka. Wa kumingo guilty ka, but na-mention ka. Imbestigahanan sa ka utro po kang imbestigahanan. O niya, nindot ba na paminawon may galang utro kang imbestigahanan niya. Ikaw na siya mag-imbestiga sa mong sarili. Dili sa siya maayo.
1: Bullseye! No? Bullseye!
0: So mas maayo, magaya gala, better yet, mag-inhibit ka. O niya, may pagmutugan kag tinuon siya na hitabo. Oh. Naman gyapon, sa Senado, karoon naman gyapon yung mga ginagmay mga, kuan ba, giring-giring, mag-giring-giring. Nagya po yung mga away-away karon mga igala. But anyway, naanamay liderato, no? And na set up na ang majority, na set up sad ang minority. Ang gwapo lagi unta magaygala, no? Aninot gyud ta lagi diha, no? Nga dili pwede nga muingon lang ta nga dai gihimo ang Senado nag tutok karon sa impeachment. Unya kana dapat kuno magaygala ang flood control adto na sa ombudsman. Kay nga ano mga Pilipino dili makasalig sa ombudsman nga mukandak mga higala og ining patas nga imbestigasyon og dili cover up investigation mga kaigsoonan.
1: Bullseye.
0: Kaya naman, kisa man din na may gala sa ombudsman, si Buing Rimulya. Eh si Buing Rimulya mga higala, tao man na ni BBM sa kunsaon.
1: So,
0: maka-expect baka di may gala nga malubong ang angay malubong, numulutaw ang angay mulutaw, di may gala sa investigasyon. Mga damay babagang pangani lang Sandro diha, no? Nilang BBM. I think dili na magay gala. I believe may igsoon dili na. Sa atong tanaw, may gala dili na. Ano man? Panaliptan yun din mo yung busing. Bisa kung sa may mahitabo diha mga kaigsoonan. Bisa kung saan pa ninyo kingon, ang ombudsman mga gala, yes, independent magyun na. Theoretically, karon mga igsoon. Mura ragod na sa, kuan ba? Mura ragod na magay gala sa branches of government ba? Kamu mga nakaagidiag pulusay, political science. Sa branches of government, yun sila nga co-equal. And co-equal mga higala ng tulo. And doon ay check and balance. Independent sila may higala sa matag-usa. For example, executive, legislative, and judiciary, mga kaigsoonan. Pero, kung imong tanahon, by theory, mga higala, mas labaw, no? Mas doon ay naamang ko'y pinasahi nga kinibang trabaho ang judiciary. Ano man, kanang kitawag ni mong judicial review. No? It is the judiciary, mga higala, makadeklara nga constitutional or unconstitutional ang imong mga presidential decree, ang imong mga executive order sa kini mga higalang tawag ni kining executive department. It is the the judicial department ang maka-review mga higala if the statutes or the legislation is indeed mga higala in accordance with the constitution. Ang judiciary department ay makatanaw niya na mga kaigsuunan. Even ang mga pronouncements sa Pangulo o guban pa mga higalang mga pagpatuman, the Supreme Court can only do that. Mamorag yun na ay judicial power, judicial review mga igsoon. Pero, in practice, kinsa mangyoy labaw. In politics, kinsa mangyoy labaw. Mga higala sa tulo ka branches sa government. Klaro kayo na, the president or the executive. No? Tinood yun na mga higala. Pag hitskutanan na nimo politika, ang labaw gina na presidente. Mga
1: kapwa. Bullseye!
0: So, walay pangitabuan ng Pilipinas, nga nahitabo lang, mga igala nga, wa kabalo ning, awas lang siguro, kung wag ihanaw ning presidente ha. Like for example, saldi ko, mga igsoon, as being the chairman of appropriation. Dili pwede nga chairman of appropriation ka, kabalugo ka, muagi sa imuha ang budget sa Pangulo, the president's budget, na diya, true balaod. O niya, kalaban mo? Pwede diya ina, dili pwede. Dapat ikaw ang saligando. Nga naman, to ensure nga mulusot ang budget sa Pangulo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ang budget sa Pangulo, muna plano niya sa Pilipinas, mga igala, kung saon niya ni Pilipinas, iya ba niya iprinda, purduyon ba niya palambuon, iya mo na mga igala mag-agad sa iyang budget. Unya, musugot dahil kakaroon, no? Sorry, there is a illegal. Saan eh? Herms Dadal, no? May buntag. Saan din yung ni Herms? Katubag abi-abi ni Sarah. Higanting Niwang. Good day, Mdol. Pa-shoutout ni Ronron Flores. Gasugba o butiti para ni BBM. Ayun na ninyo nag-iikuan? Ayun na ninyo isugba? Ipakaon na lang na diritso?
2: Pinawang!
0: Kaya sugbahon, basig mawa pa itong makalanag. Mas mga itong di na sugbahon, tantara na lang dito, ipakaon, adubuha. Para para puslan man, ah. 8-11, mga igala, ang tagnas buntag, no? Ano ba? In theory, mga igsoon, equal daw. No, pero imong tanaon mo, imong yung kutkuto ng tulo ka branches sa gobyerno, executive, legislative, o judiciary, ang judiciary, kuya nagin na siya ay, kumbaga, distinct nga trabaho. No, kanang judicial review lang daan, mga igala, kuya nga trabaho. Pero pag abot nimo sa tinuod nga lakaw kinabuhi, kabalo ka kasi mas taas gyud, no? Kabalo ka kasi mas gamhanan gyud sa Pilipinas. Presidente, may karo kay na. Binuag buingong ka ang gamhanan sa Pilipinas Supreme Court. Ang gamhanan sa Pilipinas ang Chief Justice dili ay. Presidente. Sa hisgutan ng budget. Anay control sa nasod, gamhanan, presidente. No? Pwede ka di kang di pa uli on presidente sa Pilipinas kung magbinuang ka. Una kakos ka diri kagubot sa atong nasod. Kinaay residual power mga egal ang presidente. No? So, di pwede ka, buingon ta, ang pagkitabo ron. Wala labots BBM. Imposible. Alas 8:12 sa ato pagbalik mga egal ha. Ato ni hatagag pagtagad kay buinom sa kong Santon Plus Gold. Ay la bugawa ha. No, kadali lang yon. Dol, maayo pa corona ipakilaw. Sabay pakilaw na to corona. Silenduero sir, giubo na ka, relax pod gamay. O oh, gani kay buinom sa kong maigala kay murag ni kuan ang akong kuan. Relax, giubo na ka, relax pod kay gamay na lang ang imong buhok.
2: Pinawang.
0: Kada kong binuang.
2: Binuang.
0: Sa atong pagbalik bay, ato ni nga taga-bagtagad kay ingon mga igsoon si Luis Tro nga yes kin. No, ang 2/3 ko no sa 24 ay I mean ang 24 ko nang ginatawag ko no, nga all its members sa Senado, wala ko no nag-ingon mga igal ang konstitusyon nga 24 gyud. Bugoy-bugoy ka attorney, ha? Ha? Uyaw, imong tirada. Ato nang sawano niya. Taon-taon po, mga higala. Pinagi sa report ni Katropang Lar, hatagan o katinawan sa kapulisan. Hindi mga higala sa Tagum, katong viral video. Nga, waman to, isa ka ko'y patanaw na to, waman to kulataha. Gilayog lang, anong gilayog man ka? Basing ni Sukol. No? Basing og ni tubag-tubag, mga higala sa pulis. Or ni apartar ka, I mean, ni babag ka sa trabaho sa pulis, pwede yung kang wala ko po hindi ay. O sabay tinuod nga nahitabo mga kaigsuunan. Ato ng hataga pagdagad, good morning Raimundo Ribucas, Emma Luardo o Rosalinda Tangkunchan, good morning. Ninyo tanan di ako yung Toto Villanueva, si Leopoldo Sapra Palio Vicente Bentic Pahente, mayong buntag kanyong tanan. Sa to magbalik mga igala, ato ng hataga pagdagad, human kayo inom sa kong Santon Plus Gold. Oras, alas 8:14.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Mati! Kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagkulang dayon! Excited!
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ang bato rin mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
7: Ahay, ang bato rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka gyud. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, ragid na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Punta kayong tala niya takaroon din hi, sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
17: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
16: Ya, yeah. Unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
17: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mag Crop Gold.
16: Kaya na kang salamat.
18: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
16: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
19: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
16: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
19: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
20: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, og customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
21: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
21: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
22: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Uy, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
24: Exciting!
5: Busay! Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye!
0: Balik may gala sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Balik taron sa natukin. Unahon siya na ito ang katong nag-viral nga gilayog sa pulis. Anyway, may gala kining atong tulumanong natod ganinyo mga higala sa Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Kamo mga estudyante diha. Kinahanglan nga ang imong lawas makasabay mga higala sa labi na sa trabaho sa imong utok. Abini mo, kapoy kaayo mga higala. Abini mo, adi ba na kapoy ng trabaho kay utok na may gigamit? Ibo baka nga mas kapoy mga higala ang mas grabbing energy nga imong gamiton o i-burn nimo mga higala kung utok imong gamiton. Tinuod na eh. Mga kaigsunan, mas kapoy ang pamaol mga higala. So, pamaol, maligo nimo nagsayo. Wala na. Pero kini mga higala, ang kaluya bitaw gumikan kay exhausted ka. Gumikan sa imong pag-eskwela, mga stress o man pa. Manay kuyaw sa lawas mga kaigsunan. Ang vitamin C, more ni vitamins may di ba produce atong lawas ni? Kailangan yun nimo ning tumaron ang vitamin C mga kaigsoonan. Ang nakanindot pa yun, no, kay alkaline base kini mga higala to ang vitamin C mga igsoon. Mapalit ni sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide. Ang atong clinic na himutang mga higala hadi sa may door 8 M Central Building. Oh, M Central Building mga higala door 8. Yeah, sa may Ganti Road, nato Dakbayan. Paingon nagpalingki mga higala, nagluyo na sa Mr. DIY. 8:25 already, di kita maglangan, mga higala, kuhaon sa natong linya, di ka tropang lar, kalabot, may higala nining na viral, nga usak ka lalaki, may higala gilayog sa pulis, no? Hindi nakasala, yun eh, posibleng bukayo, kay sa, may higala, layugon ka sa pulis, no? Pero atong klarohon, unsa may sa aning tawhana, mga kaigsuunan. Sige, ito nga daw na sa linya, si katropang Lar Sanyol.
5: Live report.
0: Lar?
25: Katropang Arnel, gihatagag katinawa ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan.
0: Lar?
25: Ang viral video Facebook post. Katropang Arnel?
0: Napata sa opisina karon ni Colonel?
25: Sa pagkaroon ka ito pang Arnel, wala pa ta dito.
0: Ingani atong presentation, ingani atong presentation. Unahon na ito, pa-present, standby lang ka na. Unahon na ito, pa-present ka Kenneth. No, kining viral video. Sige, Ken, i-play sa akin ang viral video kay gatong gisenda ko. Una pa man ang explanation ni Police Colonel, Lieutenant Colonel Edgardo Bahan. Sige, palihog ko Ken. Mauna ang video mga katropa. Kita ninyo na ay usa ka tao gilayog og tulo ka pulis. Viral na mga higala, murag 1000 shares na sa atong page. Unya diha bagay higala sa maong upat na sila, lima. Unya diha bagay higala atol sa maong pagdakop. No nay usa ka tingog diyang nadungog nga ayaw pag video. No? Usa ba gyoy rason no kay diri man ni mga higala sa may orchard sa may bypass niato dakbayan sa tago. Musa may rason ngano nga mura naman yung mga lagi tabangan manig gapos sa mga pulis. Unsa may problema aning tawhana mga kaigsuunan, no? Kung imo bang ipadungog ang audio kay di ko mawa kay basing mawa nasag ko ba. Okay lang. Sige, ipadungog na to na ang pagdakop sa iya ha. Pagdungog na to na para for the sake sa mga naminaw sa radyo. Sige, palihog ko Ken. Alausman.
4: XFM Katropa.
0: Oh, kana ba? Oh. Kana mo ko ni audio na? Wala ban? Nasa imuha na audio. Unsa may giingon nila? Nagyaw-yaw. Ano nakadungog bang kakuha? Muna na kong pangutahan na riyak. Nada sa imong dalungan sa ako, wala man nagsang headset lagi. But anyway, Katropang Lar?
25: Yes, sir, Katropang Arnel.
0: So nakita na nato, na-present na nato Lar ang video. So, coming from the Tagum City Police, unsa may ilang pagpasabot, unsa ilang explanation, unsa ilang clarification kalabot nining viral video.
25: Yes, sa Katropang Arnel, human sa noong insidente, gihatagad katinawan ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo Chipahan, ang viral video kabahin sa
0: operasyon ng arresto sa iyahang niya. Lar?
25: Yes, Katropang Arnel.
0: Kadali kayo, nagsapaw. Palungan akin, kanang video kin. Audio niya. Echo. Echo, hoy. Mga higala. Nag-etso na ang atong microphone. Paminaw kamu. Ho, ho, ho, ho. Inga naman ba dugo, Ken? Naga-echo siya? Echo? Ano naman ako adre ako? Wala, nagkayamukat na tadi akinit. Sige na. Sige, Lar. Go.
25: Yes, sa Katropang Arnel, human sa maong insidente, gatagad katinawa ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ang viral video post kamahin sa isang lalaking giaresto sa iyang gitisakupan Hunyo 21 sa hapon. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, nga alas 4:17 ang takla sa hapon sa nasangpit nga petsa. Nagkadawat matod pa ang istasyon sa kapulisan at informasyon gikan sa usa ka concerned citizen kamahin sa aligasyong drug race activity sa Orchard Bypass Road ng siyudad. Idungdan nga mi-responde ang mobile patrol o motor cops alang sa verifikasyon. Sumala pa nga pag-abot sa lugar, gilayong gi-hold sa kapulisan ang pipila ka mga individual nga nalambigit sa giingong drug race. Samtang gipagayon sa otoridad ang investigasyon pinaagi sa pag-interview sa mga nalambigit. Ado na matutpay usaka wala mailing lalaki nga mingsagol o nag-apil-apil. Layo ni ini gibadlong sa personahe sa kapulisan ang maong lalaki aron dili madilatar ang nagparayong paghipos o impormasyon apan misukol matod pa ang sangpit nga lalaki o nagkanayon nga wala siya mahadlok sa kapulisan. Gitulak usab niini ang pulis nga biduol kaniya aron siya pakalmahon. Hinungdan nga garestok niya alang sa tukma nga obligal nga proseso. Apan misukol kini hinungdan nga gitabangan o gulit sa kapulisan aron nga hapsay nga maaresto. Iklaro usab ni Bahan nga walay kamatuoran ang caption sa maong Facebook post nga matod pa gikulata sa pulis ang maong lalaki. Apan ang matod pa mituman lang ang kapulisan sa ilang katungdanan o paagi aron mapugan ang lalaki og dili kini makasibat. Kahit naman nga human mikatag ang video wala to usab ang mga negatibong reaksyon sa mga netizen. Bayo-bayo usab ang nagpasalamat sa aksyon sa kapulisan. Yes, Katrapang Arnel.
0: Klaro ho na to, wala siya ilabot sa kining, tawagan niyo drag race.
25: Yes, kana Katrapang Arnel, no? Ang isa sa to mga nahipos ng information gikan sa Facebook po sa Tagum City Police Station nga Ming Sagol o nag-apil-apil kini sa sitwasyon ni nung nag-i-aresto siya. O nga, ubay-ubay sa Katropang Arnel ang nagpasalamat sa aksyon sa kapulisan.
0: Paminaw na to si, na-send ba ni mo ang video? Katong explanation ni Kuan? Ni Kernel Bahan?
25: Yes, Katropang Arnel, wala na to na-send sa ang video.
0: Dali lang, i-send ako okay, para mapaminaw ni pwede na to i-insert karon. Paminaw na to ang explanation. May nang lahi magod pag kita mo explain kaysa mismo si Kernel mo explain, no? Kay para masabtan, sige dali lang. Kay sending pa siya, no? All right. So unsa man gihimo niya lar nganong gidakop man siya lar?
25: Matod pa sa pamahayag sa Tagum City Police Station nga gitulak niya ang pulis nga miduol sa iya aron nga pasabton siya nga pahilumon siya kay aron nga dili madiletar ang ilang gihimo nga imbestigasyon ato mga na-hold nga nalambigit sa drug race apan ming sagol kini o nag-apil-apil matod pa Katropang Arnel o niya gitulak ang usa ka police personnel hinungdan nga gi-aresto kini o niya misukol o diya Katropang Arnel makita sa video no nga naasi tulo ka mga police guard o ang ni kuan siya ni tabang aron nga siya nga mapakalmahon o nga maaresto siya.
0: Asa naman ni Ron? Asa naman ni siya Ron?
25: Kana Katropang Arnel ato ang para gitaloab da paingon ta sa police station kung unsa puy mamahimo ani nga kaso o asa pa ni siya karon o unsa puy mamahimo atong atubangon sa mga nalambigit sa drug race kay sa nakalabay nga bulan Katropang Arnel dunay usa ka kinabuhi nga nakalas diri gihapon sa may bypass road sa nasangpit nga lugar nga igo lang siya nagpark ang usa ka motor nga wa siya mag-appeal sa drug race pero napunggit siya atong matud pa nga allegation nga nagmotor batan-on nga nagmotor nga napunggit ang katong nag-igo lang nagpark nagpark siya miliko siya tunay naglumba og motor nga napunggit siya motor nga nakabsan siya ang kinabuhi mga katropa og dili lamang kana Katropang Arnel no? Sa nakalabay pa nga mga katuigan, hangtod karon doon naging mga reklamo o diri sa bypass road kay doon na lagi mga nagpagayon o ang drag race, labi pa ako ng lalum na ang kagabi yun.
0: Sige, ato sa paminaon, kaya dawat na ni Muria ang katong video o explanation, pagpaklaro ni Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, no, ang atong officer in charge sa Tagum City Police Station. Sige daw.
4: Ako si Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, Officer in Charge of Tagum City Police Station. So ako lang iklaro ang tinuod nga nahitabo nahitungod sa viral nga Facebook post. Sa alas 4:17 sa hapon, ang Tagum City Police Station nakadawat o informasyon gikan sa usa ka concerned citizen nga dunay nagpadayon nga alleged drug race sa may Old Charge Bypass Road, Tagum City. Tungod dini ang radio operator diha-diha dayon nagpahigayon og police response pinaagi sa padala sa mga personay sa mobile patrol 1 ug motor cops ngadto sa maong lugar. Pag-abot sa mga kapulisan ilang na-hold ang pipila ka mga individual nga giingon nga nalambigit sa maong alleged drug race samtang gihimo ang pag-interview ug pag-imbestiga sa mga na-hold. Adunay usa ka mga bystander nga misagol o misulod sa proseso sa imbestigasyon. Gibadlong siya sa mga kapulisan aron dili mabalda sa opisyal nga pagpatuman sa ilang katungdanan. Apan misukol kini pinaagi sa pagtubag-tubag og miingon, "Wa ko mahadlok ninyo mga pulisa mo." Sa dihang giduolan siya sa usa ka pulis aron pakalmahon og pahimangnuan, gitulak nini ang maong pulis. Tungod nini, giaristo siya sa mga pulis alang sa hustong legal nga proseso. Atol sa pagdakop, misukol pa siya maong ikinahanglan ang tabang sa ubang kapulisan aron mapungan siya o malikayan ang iyang pag-ikyas. Kabahin sa caption sa viral nga Facebook post nga nag-ingon nga gikulata ang maong lalaki. Among giklaro nga walay nahitabo kapag pangulata ang mga kapulisan mituman lamang sa ilang katungdanan o migamit sa kinahanglang pamagi aron mapugnan ang maong individual tungod sa iyang pagsukol o aron dili siya makasibat. Ang Tagum City Police Station nagpabilin ng komitado sa pagpatuman sa balaod uban sa pagrespeto sa tawhanong katungod o pagsunod sa mga umihiral na polisiya o pamagi sa Philippine National Police.
0: Alright, salamat kayo. Sige, katrabang lar? Wala.

0: kabay na ni mga nagreklamo sa mga drag racing activity sa naasoy nga lugar. Gikan sa gawas, alas sa Rikyosan Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Live report. Dagan salamat katropang Lar. Please check Ken kung naana ba'y tingog o wala. Eh ningon na po, naana po iniingon dari, wala'y tingog dol. So, tingog nga, sige manig kawa, wala na po lagi tingog.

0: Alas 8.33 na bagay gala ang Tacna sa Buntag. Say normal anikin. Dahil lang. Masulog. Oo. Oh. Wala to na to nga mo tingog ko. Pero nga akong microphone may mawa. Ang audio na ko, I mean ang bed na siya. Dahil lang, paminaw na to. Okay na. Oh, okay na daw. Okay na. Itingog na. Alas 8.39 na. Eh, balik ta bagay gala sa Bagmonag-Bonoban.
1: Bullseye!
0: Og, again, inyo nabati bagay gala si Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan. No, sa iyang pagpasabot, mga kaigsuunan, og pag-explain, pag-clarify, niya katunayang tawhana, naigibang dakop dito, naigipang sita dito, mga igsuon, labot lagi na ining tawag na ini, drug race, kay hassle sa kain na bagay gala sa tagom lagi. No? Unya ni apil-apil maning no ni apil-apil maning mga higala ning lalaki ko no

0: kung walay sound kuno ingon si tarong nga daw ninyo beke mag sige tag undang-undang ana tong kalaki. Ay nako. So again, balik na punta, balik, balik. Alas 8:40 na, mga higala. No, kanang viral nga video. Nga usa ka lalaki, mga higala, wa daw na kulataha. No, ay mo na gusto i-rectify sa police. Wa na kulataha, wa na pasakit ni mga kaigsuunan. No, wala na siya gi wala na, walay na touch sana. No? Gilayog lang siya kay di pa siya padakop. Ihimo kuno niya ni apil-apil ng disturbo. Pero gwapo nagba-interview sa nato siya kung sagi iyang side, may nagmaabdan doon ni Katropang Lar. No? Kung sagi side niya, kung sagi iyang version sa storya nga nung iya man na mga igalang na himo. Ano nga, kabalo ka, siyempre, hindi na pwede. Nga na ay police diha mga igalang, nagpahigayon sa ilang operation, unya mo ba magbabag ka diha? No? Obstruction of justice ka diha mga igala. Apilon yung kagdakop. No? Para lang yun mga igalang mapatuman ang kini magaigalang proseso sa pulis. Ang operational procedure nila mga kaigsunan. Alas 8:41 na ang dagna sa morning. Tuning paningkabutan, og na, pasing naapa siya diha, no, kining maong laki, pwede sad ka nga maka-istorya, no, kung unsay imong version sa ibuhang kaugalingon. Nga nung inaingani ni Sangput man, sa paglayog sa pulis sa imo. Pero ato lang laruho na sa mga gakoment, walay kulata na hitabo. Naligid lang yun siya, kaya di ba siya pabit-bit mga higala. No, walay kulata na hitabo, klaro man po na sa video. May nalang po gani kaya video, mga katropa. Anyway, may buntag diha, Attorney Emmanuel Mahipos, good morning.
1: Good morning.
0: May buntag sad, Mayflor Babiera Castigador Codinera.
1: Good morning.
0: Pa-shoutout sir kang Chidorico Manaay. Akong uyuan nga nagapaminaw nimo everyday diri sa Duhali. Salamat, God bless.
1: Good morning.
0: Demokrito Buktot, di basta-basta ni si Demokrito Buktot, ha. Sir Arne.

0: channel sa radyo di ma di sa radyo ko maminaw, okay man dili magwala. Oh, wala problema na. Sa radyo may problema, di na siya mawala-wala mga katropa. Diri na sa kuan sa online mag fluctuate usahay. Pero sa radyo mga higala, sa ilo ako sa mga naminaw sa radyo. Inyo gina mabantayan diri nga live amo ang kumbati sa audio, no? Sa pag-fix kay di pa na mawa diha. Raminti na siya. Kaya dawat sa tagbalita kay FBI sa Asuncion, nasikop mga higala sa search warrant, shabu, pusil, o illegal nga sigarilyo. Dagaanan ni mga kontrabando do. No? May shabu, napay pusil, napay illegal nga sigarilyo. Pagka. Muna ginaingon, may higala nga born to be illegal yung siguro na eh. Atong Siron, may higala, kompletong details, balita, katropa mo sa balita, katropang Bong Algabre sa report. Live reply.
1: Nasikop sa kapuntan ang usaka high value individual at pinag-implementasyon sa warrant of prison sa sitio mabuhay barangay Kanatan Asuncion Davao del Norte sa imbuntan at ang masaraban na agdaw. Dari aga suspect ay natin panalang usap sa alias Mala, Purintay City alias Mundo, o basasin ka magoba, nagakpan alas 15 sa buntag na pinagyo sa operasyon na ipaguluhan kasi sa Asuncion Municipal Police Station o Manusak sa suporta sa Provincia Mobile Force Company o Gaspa at nga sa Davao del Norte provincial mo provincial office dari ako sa mga operasyon na cover gikan sa suspect ang badabanan Quintin Ramos sa illegal na shabu o illegal na droga na dunay kantidad na 129 kapisos usa sa kalibre 1.38 revolver na dunay tudo usab kabuhin sa pala o ito ba nagkadaiya ng grand paraphernalia na kuha usab gikan sa suspect ang mga kapiba ang daghan ng sigarilyo na illegal hindi nga dunay mga brand killing nga mga sigarilyo, pwede wala PCI warning sa pinagi sa Republic Act 1643 o ang Traffic Health Warning. Gani adunay kandidat na 25 kapiso. Ang operasyon di mo umusto sa ating koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency pinagi sa pagkita sa Davao del Norte at ang nasigutay mga ebidensya ang nakaroon sa inventaryo at sa pulitan o ang nasigutay mga sa ating pagkataan na ginagkato patung-patung na taso bisikan sa kanaw ng pinagitaw na itong illegal na ginagimo ni Minisutan Usab na Magpuma. Kada sa itong report ka dito sa Alex Nasa Pilipino para sa Pilipinas sa Trupan Diyong Omas Kalgabri, AP News.
0: Alas 8.45 na magaigalan, Dagnas Buntag. Live report. Dagan salamat ka, Trupang Bong, sa detalye sa report. No? Pasailua kay nihang na po mga igala ang sana ang sabi ni hanga na computer ba o sa ba mga kaigsunan 8:45 ang tagnas buntag sa mga katanaw diha ang ako lang sa baba inyo makita nga sige gabuka-buka pero walay audio na mga kaigsunan sulti lang niya mo nagdanay audio
2: Bullseye.
0: Oh si Demokrito Buktot ingon siya nga opo Sir Arnel kaysa YouTube ko usay mamina pero radyo jud ko permi sa radyo di gina mawa mga katropa. Pero sa ato lang social media ba? Ya, daghan man gud po ning gasubaybay ani no sa social media mga kaigsoon. Okay na. Una na balik na pod.
2: Bullseye.
0: Nah, dili na ta karon mga igala. Kay murag dibati na ko kagutom. Gutom lagi ko ron, no. Ari na ta mga igala sa dugang panatong hisgutanan. Kining kalabot lagi sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Now, dito na kalabay ang adlaw. Nagtagbo na mga higala ang prosecutor and the defense. Doon ay mga istorya ng gawas nga. Kuno mga higala, murag kinain ang buhay ang prosecutor pero di ba sa sila mo angkon nga kuan daw na ka ng bakak daw na mga higala. So, di daw na tinuod. Ito na hatagabagtagad unya. Now, moving forward. Now, ang isa lang sa kinalantaw karon mga higala is ang ebidensya no pohon nga i-present and then ang una may galagi kabalak-an pod sa mga naa sa prosecutor. Pila man gyud mga higala ang ihap sa senador. Ano sila? Mao na mga higala ilang pila man gyud ang ihap mga igsoon sa senador.
2: Ah,
0: 22 ba? No? 24 ba? No? Kay og pila man gyud kuno mga higala ang kinahanglan no sa pag-impeach sa vice presidente. No? Ang kinahanglan gyud may igsoon sa pag-impeach, ang giingon gyud sa balaod 2/3. 2/3. No, that is not just a majority mga higala kay moingon kag majority kanang 13 majority na. Pag moingon kag 2/3 mga higala, that's super majority. No, nganong why is the constitution putting a high bar? Ikaw Attorney Luistro, abogado man ka ma'am. Kay baw ka ano, you know the answer to that. Why is the constitution putting a high bar in impeachment mga higala process of a certain public official? Because, no? Sa akong yanong panabot, ma'am. Nagrespeto ang konstitusyon sa desisyon sa tao nga pilion ng tawhana. Ikaduha, aron dili magamit ang impeachment process mga higala by merely a political tool in order to topple down political opponents mga higala or eradicate political opponents. No, munang nagbutang og taas kay nga standard ang gituyo na. I think, bawal lang. No? Based on my understanding, ana na lang siguro. Or dili na bawal gyapon na, no? Bawal gyapon ang based on my understanding. Di na pwede kay opinionated na. Dire, based on the law. Based on the constitution mga katropa, it is in accordance with the intent of the framers of the constitution nga taas gyud dapat mga higala ang taas gyud dapat ang standard for impeachment. Oh. It is in accordance with the intent of the framers of the constitution nga taas gyud dapat mga higala ang standard sa impeachment para dili magamit sa pamulitika o kaha himuon lang armas, himuon lang weapon para mapaphani mo ang kalaban nimo sa politika. Diba? Muna'y rason. That is why, mga higala, ang konstitusyon nagklaro. No, nga, 2/3 of all its members. Sige, paminawon sa nato si Luis. No, kaya ngun siya nga, mayingon kag of all its members, the constitution does not expressly provides the 24. Yun na pa. Okay. Paminawon. If you want to be literal, the constitution does not provide that the number of the member. Nalibog ko ni mo, ma'am. Sige daw. Paminaw na to siya. Paminaw na to. Sige daw, XFM
2: Katropa. Ang sinabi sa constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate, no? So I think the use of all, and we can check perhaps this from the framers of the constitution, is in order to give room to the people in the government, the senators, the Supreme Court, to interpret the same to a way that the constitutional mandate will still be given effect, no? Just like nowadays na may discussion tayo about how many is the threshold, how many is the quorum, and then we are able to see the doctrine in Avelino versus Cuenco. So I think these decisions came up because during the time, they also anticipated things like this, no? Things which we are encountering right now. Basta sa akin lang, let us anchor our interpretation to the mandate of the senators. Are you still representing the interests of the Filipino people? If the answer is no, then the threshold must be reduced.
0: Mao?
3: Pinawa!
0: Mao, ma'am? Because it is like identifying motive in a crime eh. Mga katropa, it's very difficult. Lisod kayo, mga higala, nimong kutloon ang motivation sa tao in doing a crime. But you can easily identify the intent in doing so. Kaya bang, lagi siya intention may galang mupatay, kita ni mo dahil, but the motivation, mga higala, is the driving force behind para siya ng mga political motivation, for example. But siya, very difficult to do that. I-apply na to mga higala na, dito lang sa Kumuduela, i-apply na to na, the same, i-apply na to na mga higala nga, kaya ba nga, in principio, i-apply na to ni mo batok ni mo Auntie Luistro. Makaingon jud tag, ma'am, what is your motivation also in magpakamatay naman kahalos aning pagtanggal kang Sara? Dili ba ang pagdapig nimo kang Martin?
3: Ay, yeah.
0: Ang ganun mong utana siya, ganun makaingon man ka, na makita mo good big mga video sa una nga ingon ka. Kaya may AX dahil kay speaker. Dili ba ni political motivation ng imuha tanan? Mo na siya pangutana na mo, ma'am. Now, arita sa iyang pamahayag may gala nga medyo di ta magpaasi-asi kay mga abogado ni sila. Now, as a Filipino, may gala, maingon lang yun ko. Well, our constitution is simple. And the framers of the constitution, mga igala, gituyo o gini lang na aron di ta maglibog. No? Gituyo o gini lang na, yes, na ay mga kailangan pag enabling law. No, na ay mga provision sa constitution that needs an enabling law, mga igala, in order for it to be enforced. No, na ay mga ingana. But, atong constitution is simple, mga igala. Kung sa'y naaadya, mga igala, no? Sa'yon na gini ang lingwahe. Kaya gituyo man, aron nga, ang constitution mga, dili lang para abogado. Ang constitution, guiding principle na itong tanan, even the government, mga kaigsoon. Huwag na ito, nga mga yanong Pilipino, that we should know our rights as well. Mga kaigsoon, di ba na, kanang constitution, di ba na para kang judge? Kaya ang constitution, mga igala, di ba na para kang attorney? No? Dili na para sa mga politiko, para sa nato, mga igala, mahibaw sa ta. Kung sa ba ng konstitusyon, ha? So, it is rather simple, mga igala. Wala mo gamit ang mga komplikado diya ng mga pulong para dali sa na tumasabitan bitaw. For example, tagaan tayo example, ha? Example, balikod ako. Ingon, mga igala, dire sa itong Article 6. Ang Article 6 sa Constitution, mga igala, is the legislative. Talking about the legislative. Sa Article 2, 6, Section 2, of the 1987 Constitution, I think, klaro. No? The Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines as may be provided by law. Now, pwede si Attorney Luis Tro mo argue nga as may be provided by law, sa to pa pwedeng pwede pa na depende ng 22 di pa na siya definite. Pwede na siya mo argue pero pwede sa tang mo argue nga sigurado jud ka nga kanang imong as may be provided by law nagrefer na sa 24 or nagrefer na to which they are elected or to the qualified voters of the Philippines as may be provided. Sige daw ma'am. Now, sukad masukad na tao taaning Pilipinas. Kamusang naminaw diya, ang iyong nabaw, ang 24 man yun, di ba? O bago ka dungog o 20, 24 yun. 24 yun, mga igala. Kaya gikaro nga sa diri. Kaya wala ni butang ignumero, mga igala, sa ato ang konstitusyon. Kaya ngunta nga, dili siguro 24. Pero giklaro diri, 24 gibutang diri. The Senate shall be composed of 24 senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines. No? And pag-abot nimo karon mga higala diri sa accountability of public officers mga kaigsuunan diri sa article article 9 no 11 sa ato mga higalang constitution ang last sentence mga higala sa article 6 section 6 mga higala sa article 9 nag-ingon no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all its members in the Senate, mga kaigsuunan. Now, ang provisions balaod, di pwede mga igala nga mag-away. Balo na si attorney, ana. Attorney good siya. Ang provisions, labi na sa constitution, di pwede mga igala nga, and it should not be interpreted, mga igala, in isolated manner. It should be harmonized with other provision, mga kaigsuunan. Bullseye! Ganong, tingnan ko bang, libog noong ko. Ngayon, pag-abot karon kang Luis Tro, mga igala, gusto niya nga amyendahan, sabay gusto niya, ay iyaban ang opinion, mga igala, but para na ako is, kuhan siya, constitutionally problematic, o ang iyang gustong mahitabo, gumikan kay, wala pa man na maansit, mga igala, ng duha ka senador diha. No? Nagpabilin pa man silang miyembro sa Senado. Pero kung mudwel ta dito sa giingon ni Kuan, gustawag ani ni Luis Tro nga tanaw na to ang motive. No, kung nagsilbi pa ba sa nasod ang ilang motibo, niya kung dili, i-reduce na lang kuno ang membership. I think we can still apply that premise ngadto sa Kongreso, I mean sa House of Representatives for specific discussion. Nga kanto mga wa na gyud mahiuyon ilang una-una kay puro na lang pagpangawat. Ato na sang tanggalon. Pwede ba na siya? Eh, mo na imong ginakuha ni, mo na imong ginapagawa, gawas eh. Ng mga senador nga kung wala na kuno sila nagtrabaho para sa tao og dili na para sa tao ang ilahang kuan. So might as well ga i-reduce sila nato nang kuan. Kay gusto lagi nila mga igala nga ma kuan, ma dutan si Sara. But kadaguna-una nga reducing it. Wala mo ilab, wala mo ilaban. Wa kadaguna-una okay, sige. Let us butang talang mga igala balag tanga og iring. Butang talang mga igala matanggal. Okay? Butang tala may gala tugtan nga instead of 24, himuon na lang mga igala nga pila na lang. Kisa may gusto na tanga 23, 22, ana? So, di modo, tanggalan na tugduha. So, kung mutanggal tagduha mga igala dito sa na, all the numbers, mutanggal sa tagduha mga igala dito sa 16 niya kinahanglan. So, it will make the, 14 na lang. In order to convict. Pero baka sa naguna-una nga, kumukuha tag duha, minusan na itong 2 ang 16, in order to make it 14, kinahanglan sa datong kuhaan mga higala ang siyam, which is the number nga kinahanglan sa absuelto. Kuhaan sa natong duha? So it will only make 9. I know, sir. Sorry, 7. So, it is only 7 to say absuelto. So, kisa yung kailangan nato diha. Nasa kay Tano, diha pwede na. Nadia si Bongo. No, nadia si Pia. Nadia si... Isa pa may nadia si... Ligarda. Upat na, tulo na lay kulang. Rubin Padilla. Lima, duha na lay kulang. Ngayon nila karon nga... delikado ko no ang mga bilyar kay basing kasuhan. Mahadlok ba din ang kaso? Kwartahan pa man ang BBM na sila. Oh, anong duha? Pwede doon duha. Oh, Marcoleta, unom na. Isa na lagi kulang. Ah, pwede siguro ang isa kabilyar makumbinsi. No, ang tungod sa kaso. Si Mark, pwede nga makumbinsi ka dito sa Spikas. Si Camille, mabago raman ni Salta di asesinado. Ano ba din na atraso niya? Oh. So, pito na. Oh, it only needs 7 in order to absuelto mga igala. So, wala na kang istorya. Alas 9 na mga igala, tag na sa ato pagbanag-ubanuban. Sige, sa ato pagbalik, ato na tiwason. Nya dawato na to, ang inyong mga reaksyon ni Ana, mga kaysyon. Sa inyong reaksyon, Ana, mga bay? No, kalabot na sa, klaro ba ng atong konstitusyon? No, ato na mga igala, sawan, okay na boss. O say, saan naman po di ay? Nawa na po. Okay na ang audio. Papahuayan sa nato na kay murag kanang audio siguro na bungog na sa sige nako mga igalang yaw-yaw. Sige, kini mahina may galatod kaninyo sa Premium D3 ang imong premium food supplement against viruses and bacteria mga higala. No? Ang Premium D3 mapalit ka na sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Oras, 1 minuto pasado alas 9 sa buntag.
4: Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
5: Hoy apa? Hoy apa? Apa?
6: Kap.
5: Estudyante ba ka?
6: Ano man?
5: Utsingan no man ha? Alas 7 na bangon na kay malate na ka. Hoy, ay bangon na.
7: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
6: Exciting!
4: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibanigayod ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
4: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
8: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa usa. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Daghang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
10: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangosteen, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
4: The Secret of Health.
11: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
5: Bato Gold Town, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
13: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
16: Mga katupa, exciting!

0: alala.
1: Ah, tsadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
1: Ha? Sa Krupp Gold bay? Pag-sure da bay. Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang nigamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang Krupp Gold bay?
0: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold.

0: Uban sikä Tropan Arvel Cortés.
1: Oras mig alla denna taj 11 minuter sa passado a las 9 sa buntag.
2: Bullseye.
1: Balik ta sa tumbag panagubanuban may buntag niyo diha Analisa Toleroso.
2: No?
1: Si Carlo Jose James Torifranca, good morning.
3: Good morning.
1: Si Eugene Uyangurin.
3: Good morning.
1: Taas ba ya ang rating ni BBM Boss sa Okta Research tiglista og COVID? Mo ba ni ganahan ni Auntie Claire? Okta. Ang SWS kay independent kanong ana man kas Okta nga klaro kayo. Oh. Anyway, alas 9:11 na balikan la nato bagay gala. Kining Kang Luistro. Nga matod pala giniya bagay igsoon. Nga tanawon ko no, walay magvideo unsay balita ato. Elmer Abilino Ligantin, humana. Amo nang na klaro unsay tinuod adto. Kaganina, murag nauwahi ka og kuan. Nauwahi ka og unsa ni? Inibang tanaw. Pero anyway, para sa imuha, Elmer, balikan ako ang balita, Elmer. Dunay usa ka lalaki nga nagsamok-samok sa gipahigayon nga police operation dito sa orchard dito sa Tagum kay dunay gitawag nga nagapadayon nga drug race. Inimong lalaki naga samok-samok dito sa police, unya ang police gibadlong ang lalaki, ang maong lalaki katong nakita ninyo gilayog sa police. Ang maong lalaki iyang gitulak ang police. Siyempre, magkahigala si buhaton sa polis. No? Aron niya masulod ang proseso, kailangan sa siyang arestohon. Kaya nang hilabot ka ng trabaho, magkahigala nila sa kapulisan diha. Gi-explain ni Lieutenant Colonel Edgardo Baha ng OIC Officer in Charge sa Tagum City Police Station nga gihimo sa mga kapulisan ang ilahang angay himuon subay sa proseso. Hinoon, wala man kayo nakita dito magkahigala nga gikulata to siya, no? Nagligid lang yun siya, no? Eh, gilayog man siya mga higala sa mga pulis. So, among gipaninguha ron niya, may istorya na mo siya. Katong gidakop, no? Kay una, manguta namin, nga nung ni-appeal man ka? No? Masiguro kay labot sa drug race. Nga nung ni-appeal man ka, anang, kuan? Nga nung ni-appeal man ka, anang pagdakop sa pulis? O, ikaduha, gikulata ba yun ka kay version na sa pulis ha? Ang version sa pulis wa man na dapati na nagligid lang yun, no? Nagpaligid-ligid lang yun. So asa man ka karon boss o kinsa may pangani mo, kunta kami kay amo kang interviewon, no? Kay matod pas pulis gi-explain ni Lieutenant Colonel Edgardo Bahan nga wala man, no? Wala man ang saa siya, walay kulata na itabo, gihimo na sa pulis ang angay niya buhaton kay kining lalaki di ay nag samok-samok sa operations pulis sa pagbadlong atong mga naga-drug race. Kay problema ba yung gining drug race may galas Tagum? So, pasalamat po tano. Nga na po yung mga mo-comment gani mo ingon may galang nga di tapataka o comment o judge kay wat na kay Bawsad nga nung unsay nahitabo kay tinuod man po. Imong hunahunaon bisag gining common sense na lang dili isang ka may gala dayungan sa police diha og wa kay gihimo nga tinuntuod. Ha? Tanaw ni mo. Dayungan ka kas pulis ug kay gihimong binuang. Dili sad siguro oy. So gusto na mo na maklaro. O mga katropa, nakuha na nato ang side sa pulis. Kanina pong imuha sir kay o kinsa man ka nga gilayog. Para maklaro nato og giunsa ba ka? No? Unya ngano mang ni appeal man kuno ka adtong kuan pagdakop sa pulis sa mga ga-drug race, anong ga babag-babag man sa ka? No, anong nakiglalis ka sa pulis, nakainom ba ka? O sa ba? No? Kay, dili pwede ha? Mga igsoan, paminaw mo, bahalag, ang uban ninyo diha, malipay pulis. Ang uban ninyo diha, maot yung panglanto sa pulis, but do not ever. Ayaw ko na sila mga igalag tanduga, ayaw na sila babagi, ayaw na sila labinag imunang itulak, nga naka-uniform na sila. No? Or they are doing enforcing balaod mga higala or nagpatuman sila na operation nga ilang gihimo. Ayaw gyud naghimo ang higala kay ipit gyud kadiha. No? Ipit gyud kadiha. Hunaw na nagpatuman na sila balaod and naa kadiha nagbabag-babag na obstruction abuto nimo. No? Ayaw naghimo ang mga kaigsuonan. So wala bang utana tanimo, no? Kinsa mangang tarpulano ka nga na viral. Nagidayungan sa pulis. Gilayog mga higala. Oh, edi gid mo pa gunit. Gusto na mangutana ni mo, unsay na sa imong utok, sir? What transpired ahead, before, ana? Ngano mang ni adto man kanito? Ngano mang ni apartar ka sa gihimo sa pulis ng mga impresyon? Or ikaw ba ang target? Unsa ba kay? Siyempre, ang version sa pulis, mga igala, based on their statement, wala'y kuan ba daw? No? Ikaw ang ni intrude dito sa trabaho nila. Muna itong gustong maklaro sa
2: Bullseye!
1: Okay. Arita, balik ng impeachment. Mga kaigsuunan. Madam Luistro, no? Matod ba ni mo nga kantong mga senador ko, no? Nga ang ilang huna-huna, mga igala, o ang ilang kuan, wa na mo base sa pagservisyo sa tao, angay na lang ko, no, nga i-reduce na lang ang kini magahigalang number of members sa Senado. Og i-apply nato na sa Kongreso, I mean sa House of Representatives, dili magkasad mo kunhod og dakong amount, magahigala, o dakong number ang ihap sa kuan. Kay ingon baya mga igala ni Mayor Benji Magalong, mga igsoon nga 90% kuno mga igala diya sa House of Representatives mga kawatan. Na? Gamayara day tarong diha oy. Pasalamat mi kung ang among mga congressman mga igala appears 10% kay mga tarong. Pero kasagaran gyud kuno 90% mga igala matud pang Magalong 90% diha kawatan. Paita no? Kinalan na siguro ta mag-renew magahigalag tao. Ala, pulihan na ba? Kay kaliman ka na maigala 90% og truha na sila kabuok. 200 na sila kabuok mga igala. 90% kawatan, 180 kabuok kawatan.
3: Ayya.
1: Nag 300 mga igala. Grabe. 270 kabuok kawatan.
3: Ayya.
1: Bigdaka na kawatan. No wonder mga higala nga mahurot yung kwarta sa gobyerno ba iso? Pwede ba naghanag kawatan di ay?
2: Bullseye! Bullseye!
1: O niya, ayaw hatagig kalibog. Gumikan lang kay gusto ninyo nga ma-impeach na yun si Sarah. No? Kaya sunod yung pangutanaan ni mga higala magod, mapa-impeach ba yun nila si Sarah? Anyway, ayaw ninyo og hatagig kalibog ang tao. No? Nga gusto ninyo karon nga, abi nimo tanaw na ko sa mga attorney man siguro ni siya. No? Representative Luistro, ma'am, natakda na ka ni Mr. Bendalo. Ang atong konstitusyon klaro, no? Klaro atong subayon. Ang atong konstitusyon klaro, dunay 24 kas mga senador. The Senate shall be composed of 24. Pangutana na ron, pila senador na to ron? 24. Pangutana, nabay mga senador na to nga kumbiktado na? I mean, nahukma na, wala pa. Nabay bakante? Nabay bakante sa 24? Wala, occupied tanan. So, what's the problem?
3: Ayaw!
1: Usay problema, no? Usay problema, always you to counted tong duha. Di ka pwede maingon nga, wala mo impil ron, wala mo yapil ron kay mga dakpan man mo. Oh, di ba ka pwede maingon ka bato nga, wakilabot sa bato? No? Actual number ang atong gikinahanglan diri. Ang pagutana magud ani. If 22 lang ang nabilin or present, impossible ba ang 16? No. Tingali naanay panawagan karon mga higala nga. Usabon na to, no? Kay ang nabilin sa Senado 15 na lang kabuok. Kana tingali, no? Let us for example 24 ang senador niya nang nabilin na lang 15 na lang kay nangasakit ang uban, nagtago ang uban, nangapriso ang uban. Ang ingon sa balaod is 2/3 of all its members, concurrence of the 2/3 of all its members. So, simply impossible nga makakam up ka og 16 out of 15 numbers. Di ba? Kay although 24 ang original, but the present is 15. Okay. But the question right now is it impossible to come up with concurrent 16 votes from 22 present?
3: Secret.
1: Impossible ba na makakuhag 22? I know. This is size, gikan sa 22. Posible kayo. 3C naman gani mo diya sa inyong hanay. Di ba? Trisi naman gani ng Alipuris, mga higala ni Sherwin Gatchalian, Jewel Villanueva, Rapi Tulpo, Lakson, no? Trisi naman gani na, di ba kay ni Tabok naman, speakers linya, mga higala si Jewel. Duwa sila ni Cheese na nabok speakers linya, mga kaigsuunan. So, dili siguro imposible nga makakam up tag 16. Ang pangutana, kaya ba ninyo na mo produce og 16 o tama na gud 13? Kung gusto nila karon redusan ko yung kuhaan pag yung duha ko, no, para masubay daw mga higalang ingon sa konstitusyon. Dili oy ang ingon sa konstitusyon 24 man ang 2/3 sa 24, 16 man. So gusto karon ni Luis Tro nga dili himo na tong 22 kay para 14 na lang, di isa na lay kuwang.
3: Ayaw!
1: Kunya kay pito ra man puy kinahanglan para maabsuelto, wag yapon mo ilabat.
3: Binawag.
1: Tanaw ninyo. Wala yapon sila ay ko Andre Matiti kay 22 ra kinahanglan. Ay, pito ra kinahanglan. Kung himuon na tong 14 ang kailangan, not instead of 16. Himuon na tong 14 instead of 16. Eh, ang pikas, mga higala, para maka-absuelto ka, kinalan lang po kag 7 instead of 9. No? 7 instead of 9. So, maklaro man ko diri, madam, nga, mo-action mo kabalaka, kay murag tanaw ninyo, mahimong palpak ang inyong misyon. Ha? Huh? Mahimong palpak ang inyong misyon sa kining, kuan? Kini bang impeachment? Kay, nga ni Mangod, at the end of the day, although, mo present kag ebidensya na kay Salen, etc., etc. If the senators, kay mubutar man yun sila, mga higala, if the senator will vote according to his belief, which is, by the way, di ka kaingon sa konstitusyon nga, di ka makaingon nga, di ba na pwede? Uy. Basta nibutar siya. Basta nibutar siya. Manalitan si Lito Lapid, hilum-hilum raman na siya. Kung kakaibaw di ha, mga higala sa iyang kapag hilum-hilum, unya mo butar di ay nag not in favor sa conviction. Mo butar di ay nag-absuelto at the end of the day. So, nga, hilak na lang ka di ha. No? Hilak na lang ka di ha. Kay, abin mo, ang impeachment, dili man ni mga higala Korte Suprema. No? Dili man ni, kaning mulingkod mga higala diri, dili ni sila mga associate justice. No? Mga senator judge ni mga higala. Mo gani nga guapo arang-arang, no, kung ang mulingkod senador nga abogado as kining presiding officer kay masayon sa iyaha bagay higala ang pag-appreciate sa evidence, rule on evidence, etc. na ay ideas procedure, kumbaga, like for example, Chief Escudero, mga higala, nga niagi na gyud og impeachment process. Pero karon even ang prosecutor di sila kasalig ni Chief. Nga naman, they remember it right that it was Chief Escudero ang naglangan, nag-question sa ilahang fourth wid. The other, atong nakalabay nga impeachment, mga kaigsuunan. So, nilipot sila masaligon nga makonsumate yun nila mga higala, no, ang ilang plano. No, nga matuman yun ilang plano. Di sila kapasalig, san. No, nga kung si Chief mga muling, ang mulingkod, di yun sila kasigurado nga mupabor sa ila. Muna nga, kung dili nila makaya sa maglingkod, siguraduhon nila nga makuha gyud nilang numero by reducing the number of all the members, by revising the term of all the members into sa ginaingon may galag kinsa lay present. Mao na ilang gustong mahitabo karon. Pero kana kay constitutionally problemado man na, mga higala. Ngano man una si tanan senador pa man to, mangutana ka karon si Bato de la Rosa ba membro pa sa Senado? Of course. Si Estrada ba? Jingo Estrada, member pa sa Senado? Yes, of course. So, kanang giingon sa konstitusyon nga, members of Senate, apil pa sila ana? Oo, apil pa. Unless otherwise, wala na sila diha. Unless na unseat na, bakante, na deklarang vacant. For example, sa kaso ni, sa sitwasyon ni Angara. Diba? For example, Angara, nagkuan siya, senador man siya, and then nag-DepEd secretary, mga higala, ato. Ana, period. Resign man to, di man pwede mga higala nga mo hold og duha ka opisina sa gobyerno ang usa ka tao unless mga higala related sa opisina. Like for example, kuan ka no, kanang naka sa executive, pwede na po ka mag-chairman diha sa mga GSIS, etc. Pas kang Sara sa una, naka sa executive, cabinet member siya, vice presidente siya, at the same time, secretary siya magigala sa DepEd. Pwede rin na. Pero senador ka, naka sa legislative, unya mo trabaho kag pang executive, di na pwede. So kailangan ganyan mo biyaan. So di modo, mga kaigsunan, nabakanti itong iyahang lingkuranan. Ah, nakaklaro, ang pangutana ron, nabakanti ba ang lingkuranan ni De La Rosa o ni Estrada? Wala. O di dili, makanti na. So, apil mo na sila dapat sa pag-ihap sa 24? Simple. E pangutana raman di, may gala kung apilo naman sa 24, kaniraman, are they member of the Senate? Because if they are member of the Senate, then i-include yun mo sa ihap na. And klaro ang konstitusyon, nga two-third ang ingon, so okay, mahimo. Gumurag mo aksyon na sila karong hilak, mga kaigsunan. Gani, yung mga pamagaygala ni, kuan, matod pa nga ni Ridon, nga, asa man nagika ng istorya nga, naglisod ko no ang defense kay nang gawas mag istorya ba nga, kinain ang buhay. Gilamon ko no mga higala sa defense, mga batanon pa ng defense, no? Ang mga argumento, mga higala, sa prosecution. Palag si Ridon, yung siya nga, sa ang planeta galing yan? Oh, paminahon siya na to si kuan be, Cookie. Kaya nangunta na siya, asa nga planeta, gika na, sa planet Yekok. Sige daw.
2: XFM Katropa.
4: Doon po ako mula nung umpisa hanggang sa pinakadulo po ng alas 5 na hapon. Wala pong nangyaring pag-outshine, pag-outgun at pag-kain ng buhay, no?
1: Kaya
4: Congresswoman Luistro, parang hindi mangyayari yun. Kaya ang tanong ho namin doon sa nagpakalat ho na nga ganun pong kwento, saan planetang nangyari yung pong bagay na yan?
1: Sa inyong planeta, sa planet Yekok.
4: Ang meron alam ko, may kumain ng lumpia.
1: Ah.
4: Kasi masarap po yung inahing pagkain ng Senate Impeachment Court, no? Doon po sa dalawang panig. So, very accurate naman po yung inihayag din po ng prosecution at ng defense panel po noong pong nagdaan, no? Kung saan meron pong ilang mga pinag-usapan pero wala pong naging mahigpit na pagtatalo sa pagitan po ng dalawang panig.
5: Kuya John, Kuya Jervis.
6: Pero Kong Terry, may mga contentious issues kasi I think si even si Kong Zia at yung admitted na parang nagkaroon talaga ng mga disagreements during the pre-trial. Ano po yung mga naging contentious issues po nung pre-trial noong Thursday?
4: Wala naman masyado. And I think yung pong napag-usapan lang naman po dyan yung form of how the pre-trial will proceed. So, ang nangyari na nga po, which expedited the proceedings, is that if each party has objections on admissions, stipulations, and proposals, isasubmit na lang po ito in written form. No? So, the Senate Clerk of Court is basically going to expect submissions on objections nung po magkabilang panig. No? So, I think mas yun po yung more accurate depiction of the events. And katulad ho na binigay, for example, ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Poa, talaga naman po nga bahagi po ito noong po nga mga harapan na magkakabilang panig. Pero
2: basically,
4: para may nag-away or mayroon...
1: Alas 9:30 na mga igala, Dagnas Buntag. Yung pataka... identify ana gumikan kay naay version sa istorya sa defense na apoy version natural og napildi sa argumento mga igalang defense they will never ano divulge that nga nalupig sila sa argumento ani na lang kay total excited man mo sa impeachment adto mo pakitang gilas kanang televised
7: secret
1: alam na yung mga kamera ba dagang kay mutan aw nga kuan na gyud so birahe gyud na kay para di mo mauwawan Kay basin og matinuod ba nga kaunong buhi mga igala sa mga batan-on nga abogado si Luis Tro. Kay tanaw nako mga igala na anabi gyud pagka problemado na imong the way Luis Tro is thinking. No? Ngano makaingon magkakatropang aril ngani? Sa atong konstitusyon, mga higala. No, atong konstitusyon 1987. Sa prinsipyo sa konstitusyon, mga katropa. Walay provision sa konstitusyon nga mugo against another provision. No? Ug walay provision sa konstitusyon nga imong interpreton isolated and independent from other sections, provision, etc. Meaning, mga constitutional provisions should be interpreted in harmony with other provisions, mga kaigsoon. Let us say, for example, the praise, mga igala, unless otherwise provided, no, in section 2, no, of the article 6, no, of the 1987 Constitution, unless otherwise provided, mga kaigsuunan. Ang pasiyon na diri is the Senate shall be composed of 24, mga higala. O niya, imo siyang gamiton, mga katropa, mukontra dito sa ginatawag na to nga Article 9 at 11, sorry, no, Article 11, nga nag-ingon, mga higala, no person, Article 11, Section 5, Section 6, sorry. Sa last sentence, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members. Yung gamito ni mo, ang of all the members, i-apply ni mo dito sa 24. Yung mga yung ka nga, nag-ingon mangon nga, unless otherwise provided. So, ang kanang unless otherwise provided, ihataga na to og sitwasyon nga, dili yun, it's very impossible nga, apilo na to, 24 atong basis, kaya ang duha gatago. Ang isa is piniriso, ang isa gatago. So, it can never happen. Di ko na mahitabo. No, kana ba kay gala ako dili man ta. Di ta abogado ha, ato lang laruhon mga igala no. Kana tuwa is that's an opinion, no. That's a legal fact mga igala. That's an opinion based on the constitution. Mga kuan lang no. For the sake of this atong public discussion, mga katropa. Pero makaingon ka nga problemado na ngano man. Giklaro gani sa balaod 24 iyang membro. No mo akong argumento, giklaro gani sa balaod ang iyang kuan, ang iyang siya ni membro 24. Karon ang pangutana na to ron, member pa ba si Bato? Kamuna ito baga na kabaloban mo ana sa kabalo, you know the answer to that. Membro pa ba, makonsider pa ba as Senate member si Senator Jinggo Estrada? E the mere fact nga tawagon pa ni mo siyang senador pagyapon siya. Rebellia, no longer. Dili na mo nang ato preso gid siya. Jadi gid siya kaapil, pero di naman siya sa una raman siya. Ang pangutan na karon mga igala, kay senador pa man dai sila. Nabay bakante. Kay senador pa man dai itong duha, pangutan na bakant ba mga igala ang ika 22 og ika 20, I mean, ika 24 og ika 23. Dili. So, unsa buhaton nato inigihap? Unsa ingon sa konstitusyon? Concurrence of the two-thirds of all its member. Of all its member, pila ang all? Pila ingon sa ingon sa section 6, 24. Klaro na kaayo. 24, mga igala. So, what is then our basis of counting? 24. So, ang saan ang tirada ni Luis Tro, tanaon daw ang motibo, maplito ni mo balikin, i-play na goto, ganaan ko ato maminaw eh. Ganaan ko maminaw. Okay. Para na ako, pregnant with problem to. Para na ako, ah, mga igala. Katong mga statement, pregnant with problem. Nagdagdagang problema eh. Sige daw, Ken, paliwag ko. Dili. Katong isa. Katong kang Luis Tro. Si Madam. Kung naatay bendalo, kini mga igala, murag liquefy dalo ni iya ha.
2: XFM Katropa.
1: Kay baha man ni siya. Oh. Walay tingog.
7: From two-thirds of all members of the Senate.
1: Pwede, balik ka.
7: Not say two-thirds of... If you want to be...
1: Okay.
7: Literal.
1: Literal.
7: Ang sinabi sa Constitution, two-thirds of all members of the Senate.
1: Mm-hmm.
7: It did not say two-thirds of the 24 members of the Senate.
1: I-pause ako, right? Ipos.
7: So I think the use of all...
1: Oh, ingon siya nga, if you want to be literal, ang ingon sa Kuan, Constitution is 2/3 of all its members. Wala ko nag-ingon nga 2/3 of the 24. Wala kang yun diha. Nag-ingon nga 2/3 of the 24. Kaya ang ingon sa Article 11, Section 6, mga higala nga, 2/3 of the 24. 2/3 of all its member. Now, asa man natin i-kutay, asa natin i-harmonize? I-harmonize natin sa legislative, which is Article 6, mga higala, sa atong konstitusyon. Diba? Kung sa'yo nagkabutang diha, the Senate is shall, ako klaroho na kay shall may giingon, mga higala, shall, pag shall gani, pag ang pong gani nga shall, makita ni mo sa konstitusyon, mga higala, wala tayo, kung ano rin, mandatory ni. Kung ano, baka na dapat matuman eh. Oh, na-shall, ma'am, oy, attorney, na-shall. The Senate shall be composed of, kaya kung dili ni mga igala definite, pwede mo ingon ang konstitusyon, the Senate may be, pwedeng perhaps, perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm.

0: katol akong buhok.
1: Ay! Ay, nako. Alas 9:38 na, bagay galang tag na asbuntag. Nato, pasagdan na nato na si Auntie kay Murag. Murag, tanaw ba ko dila ron? No, para sa atong last topic, mga igala, before ko mo end mga eksyon sa atong programa. Ang pagkutan naman good ron, mga igala, ma-convict ba nila? No, ma-impeach ba yun nila si Sarah? Okay. Now, ipakita itong mga senador di akin. Balik ka lang ako for the sake of this discussion, mga higala. Doon natay 24 kasenador. Okay? Klaro na. Way lalis niya. Okay. Katong duha, although na ito yung mga problema, no, katong isa na preso, kaning isa katago, but wa pa madeklara nga di na sila senador. Senador sila. Sa ito pa, kung maingon kag 24 ang ihap, di ta pwedeng mo maingon ta nga senador sila 24, niya madugang tagduha, di pwede. Senador sila, 24 atong senador, period. Human ang istorya. Oh, at naba ko yung picture sa last last topic yata eh. Oh, palihog ko diha. Now, 24 senators mga igala di atay kisa maning mga tarpulano ni mga igsoon, di atay Bam Aquino, no? Di atay Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, JB Ejercito, Chis Escudero, Jingoy Estrada, Win Gatchalian, Bongo, Risa Onteberos, Ping Lacson, Lito Lapid, Loren Ligarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Erwin Tulfo, Mr. Bendalo. Pinaka-idol yun na ako ni mga katropa.
2: I talk to my
0: si Mr. Cargador Rafi Tulfo, pero bigatla. Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar, Mig Subiri. So, we have that 24 senators, mga higala. No, maunay ang 24 kasi naroon. Now, i-identify na to, kinsa karon mga higala, ang kay impeachment atong isgutan, whether we like it or not, impeachment is a political process. So, mag-matter diri kang kinsa magang migo. Tinood na, mga higala, oy, bisa kung saon ni mong likay niya, bisa kung saon ni mong, di kina, mag- it will matter in voting mga kaigsuunan, no? Sa mga katrobang aral, hindi na sa hostisya, bias na igya po na sila. Magmatter lagi na, mga igal. Tuuhi gani. No? Nga naman, mangutana ko nimo. For example, Risa Ontiveros. Do you think Risa Ontiveros could find any place in her heart, mga igal, ang makaingon nga, mali man din akong gilabanan, tama man din si Sarah?
1: Pinawa!
0: Because even if na ay punto mga igala makaingon nga gibirahan na yun si Sarah politically, Risa Ontiveros will definitely never will not do that. Di yun siya mabuhat na mga igala. Walay precedence nga nibaliktad siya eh. Solid siya. Opposition ko no. Mga kaigsunan. So in the same manner, i-apply na to kang Bongo, kang Bato, kang Amy. Do you think mga igala mo talikod si Amy? There is a possibility, but this is, let us say, 80% may galang mununot yun eh. Sa Ruben Padilla, for example, mga kaigsoonan. So, whether we like it or not, we accept it or not, mga kaigala, dawaton man ni Modili, ang impeachment is a political process. Yes, na ebidensya, yes, na quasi-judicial, na ay mga judge diha, mga kaigsoon, but it is different dito sa unbank, no, subdivision, Sandigan Bayan, lahi. No, lahi, mga igala. Imagine, mga igala, Judge Erwin Tulfo.
1: Pinawa!
0: Imagine, Judge Rafi Tulfo. Yes, imagine na, mga igala. Imagine, Judge, mga igala, si Lacson. Oh. Imagine, Judge Lito Lapid. Oh. Judge sila magkakaisunan. Nga naman, ang impeachment is a safety net intended by the framers of the Constitution nga walay makaabusar, no? Nga no one is above the law. That no power or no position is ever important or above the law or the Constitution or the power, mga higala, that the people from which it has been emanated, mga kaigsoonan. No,

0: na way mula baw diha ang gahom gikan sa tao. No, ang gahom gikan sa tao. Gipakita lang sa sa impeachment eh that power emanates from the people. Ang gahom authority gikan sa tao and di modo ang tao pwedeng mutanggal, pwedeng di mutanggal mga higala. Karon, they're using the same argument nga ang tao kuno ang gustong matanggal si Sarah. Yuna pa. Nga naman naging sugaton pa man siya daghang tao, gusto naman lang na matanggal, gipuspusan na lang unta na siya. Basig lahi, basig ang ka-BBM mga egala, o pwede pa lang tanggalon, gitanggal na, o pwede pa lang puspusan, gipuspusan, na di pa mapriso ng musugat, puspusan dayon na si BBM. Basig yung ana mga egala. Oh. No, ay, ewan kalimti nga, ang impeachment is not about, ang impeachment, dili ni mga egala si Luis Truang Bida dari. Ang impeachment, kisag yung bida sa impeachment, katauhan mga egala, ang atong konstitusyon. No, pamaagi ni aron nga way mag-abusar mga higala sa gahum.
1: Bullseye.
0: Now,
1: bullseye.
0: Kung dawato na to, mga igsuon ang ingon ni Jinky. Nga 24 ang senador. Minus na tug duha, 22 na lang. Di modo. Kini for the sake of discussion na kay wa pa na mga higala. Dako ba nang iskutanan di mag-usab ka, mag-amend ka nang mag-revise ka ng atong konstitusyon, saba? So, again, gusto na ko lang isulti nga pag mahitabo na, mga higala, kanang idea ni mo, Attorney Luistro is pregnant with problem. Dagang problema. It will create constitutional problem. Dagang question. Ana. Mas mutuo siguro ko ni mag-judge ang istorya kaysa ni mo. No? Although, may authority, magkadagog ka. Pero at least, pagkatumusulat yung independent, dili siya motivated by politics. Ikaw, di mo guna ito ikalimod, ma'am. Motivated by ano ka? Motivated by AX ka eh. No? Luistro, ma'am. You are motivated by... Kaya bumabaha ng biyaya sa Distrito 2 dahil kay Speaker.
2: Pinawa!
0: Klaro ana, ma'am. Klaro ana. Di ka ka-deny ana, ma'am. Dagan kay Nick. Di na AI, oy. Eh, klaro. Gagwapa sa imong buhok dito. Now, following may gala ni ana nga line of thinking, no? Nga, kuhaon na tong 24, 22 na lang. So, at tutas 22, magkuha bagay gala o two-third. So, pilay two-third sa 22. Kuha na nato og duha. Ang 16, nga mo'y two-third sa 24. Ana na lang. Para simple. So, 14. Karon, ang two-third po, kinahanglan po tagsiyam para maka-absuelto. So, di na sa nasiyasiyam. Kuha sa natugduha. Pito na lang. Okay. Pangutan na ron. Arita sa absuelto. Kaya bang mapa-absuelto? Mag-ihap tag pito. Kanang ako, kapilog ihap ka ng sigurado yun ko. Una, one. Deringa Linya. Ruben Padilla. Amy Marcos. Rodante Marcoleta. Loren Ligarda. Upat. Bongo. Lima. Pia Unum, Alan Caetano, Pito. Kasi wala na akong i-appel. Wala na akong i-appel si Mark, si Camille, kinsa pa man akong i-appel. Si, of course, wala na ni si Jingo yung si Bato, ana. Wala akong i-appel si Mark o si Camille nga naman. Pwede ba nila nang hagloko na po nila nang kaso? So pito na daan. Pag nabuo tong pito, sulit ba yan eh? Kisa ni si Robin, di gini mo na mapalit. Si Bongo, naingon siya, bahalag duha na lang daw sila, basta minority siya. Si Aime, di na ito mamamatunda nun sa kamatinod anon si Aime, but definitely mga igala, mubuot yun nigno sa conviction. Oh, Rodante Marcoleta, samot, lisod na. Loren Ligarda, lisod na, lubagon. Kini sila Rizon Tiberos, ayun na bag-expect, anak. Konbiktado ang hatol nila. Lakson. Ayaw ko i-expect niya. Konbiktado ang hatol ni Lakson niya. Pero siyempre, pag imunang pangutanon sa media, magpaka, kuan man na sila. Magpa-as if man na sila nga independent. Nung may ngaman tayo na mga igala nga, of course, hindi pa natin nakikita ang ebidensya, we'll see. Tanahon lang na to, kung unsay naas unahan mo man ilaha. So, kana palang daan nga numero mga igala, lisod kaayo sila mukonvicto ng Sara. Oo. Ipit gyapon sila, bisang pagtugutan nila mga igala, noong iubos ang two-third, no, ang number. Niya, bahala, mureklamo sila nga, anong taasa magunan ng 16 ba?
1: Storya eh po.
0: So, kasi kailangan nila na mga igala, di ara, Mitsubiri, Tulpo, Dua Katulpo, Tito Soto, Kiko Pangilinan, Lima, Lito Lapid, mga igala, di pa nato i-appel si Lito, kaya murag delikado pa na, no? Basig mutambling na itong Sara. Unom, si Ping, Pito, Risa, ikawalo, si Win, ikasiyam si Chish, ikanapulo si Kuan, GBR si To, unya ikadosi si Bam, wala no. Di kabot ni si Size. So idugang nila pila to, 12. Idugang nila si Camilo si Mark, kunyari nakuha nila si Camilo si Mark. Bila 14. Oh, nga gusto nilang 14 hon. Simple. Oh. Mo na gusto nilang 14 karon. Na may deadlock mahitabo. Oh, na deadlock mahitabo ka naman. Kaya man pud mag-produce sa pika sa pito. Sa ihap na ug ina, manakuha pila si Camille ug si Mark. Kay basig delikado. O, kisa ilang kuan, sili to lapid ang tiebreaker na lang. Ay, ambot sa lagaw. Alas 9:50, pakita ginila mga igala nga. Murbag at all cost, magaigsoon. Bahala kinahanglan nga, kumuabot sa point nga, ang konstitusyon na ilang kusyonon o ilisan, pwede. Basta lang yun matuman, mga igala, ilang gustong mahitabo, mga kaya. Alas 9:50 na, warate oras. Nga makaginod pa sa unahan mga kaigsunan. Pabilin, paligloon, paligoon sa lawas. Mag Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, o Premium D3. Lami kayo na nga combination. No? Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, o Premium D3. Ako ah, kay siyempre, no, kwarta man po natong ginaaga, di po pwede ga, bayaran ba po namo na mga igala, di ba na libre po sa mga bisag amon in kumpanya. Bayaran namo na mga kaigsunan ng mga Santon nga among pangimnon. Mga katropa. On discounted price na may kay empleyado man may but gamay rapod mga kaigsuunan. So ako ang ginainom is Santon Plus Gold o Santon Vitamin C mga kaigsuunan. Kinahanglan kayo na to ng Vitamin C mga katropa. Di man kung kayas nung lawas mga mag-produce ni ini. Kinahanglan yun tang mo inom aron magka-Vitamin C ta or mukaon-kaon taan ng mga prutas nga dunay taas nga content maghahigalas Vitamin C. Pero kung wakay panahon inuma ang Santon Vitamin C no aron mga igala nga makabaton gag kaligon sa imong immune system makapabubus sa mga imong immune system nya kini mga igala lang Santon Plus Gold uni i-partner nimo diha kanang sigurado gyud na mga igala kana mga bukol-bukol diha kana mga diabetes diha mga igala mo normalize gyud na siya bagison pa-check up mo ayaw mong kahadlok imong uban na di lang ko pa-check up sir kay mahadlok man ko ayaw. Abito tayo istorya diri mga igala si nanay taga San Miguel ni Anhe diri. Yung kung nga ma'am at Dukas Clinic kay na-check up libre. Miyerkules ang schedule pa ingon Biyernes. Ingon siya nga di lang ko sir kay makabalo ko sa kong sakit. Di ba mas maayo siguro masayra na to ang atong sakit kay para makalikay ta unsa may angay likayan. Dili kay tira pasagad na lang ta. Dili na mao mga kaigsunan. So, una, atong clinic na himutang mga igala diha sa door 8 M Central Building na diha sa may Ganti Road, no, paingos palengke, tapad sila sa Mr. DIY mga kaigsunan. Good morning. No, Rizzy Moore, buhaton gyud nila ang tanan para ilahang alyansa ra ang maglihok sa ilang mga gobyerno para dili mabulabog ilahang modus. Bisan mura nag nahimong katawanan si Cliriring para sa tanan sistema, si Luistro bright pero nahimong makabugo mga higala ng politika. Ang imong kabright, pati ang balaod, kaya imong gitunan, imo na mga higala ng awayon. No? Imo na mga higala ng usabon. Imbis kay ikaw, kuan ka lawmaker, mahimo na noong kang lawbender. Mayo bagod na siya. Leonardo Abiera, para sa mga nahimong 22 members sa Senate, paningkamutan nila nga madakpan si Bato. Oh, muna isa para niya ipadala nila sa ICC. Si Jinggoy i-exile sa Hawaii. Sabi no? Flores Pina Kabalpin, nawala na sad ang imong tingog. Wala na gyud tingog ken. Chao naman lang nato ni, no? Dali lang. Muistro na lang ko, mga katropa. No? Sangas, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Walagat sa kanginan. Katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Sikap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
2: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo!
3: Basta man!
2: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
3: Basta ato!
2: Mag-apply unta kog barbero.
3: Ala, showy! Sorry ha? Payot yang! Among! Titawa, din eh!
2: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
3: Bayot!
2: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon lang din og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
0: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health,
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naisakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: missä kai sikä pitää ludi? Se on sekä bas. Oo, dinhi. Ka, sa mga kanga hinuktok mga diha.
1: Kun sin sa kayo kumutan aw sa babae ba? Nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Ha? Unya, sabay mga ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagapitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Par-par, pagkurati na ko ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
11: Mga katropa, exciting!

0: Well, mga maring, kamusta? Kamustamos, mga maring? Ay, nako, kamusta? Welcome kamong dohorot, mga igala sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw. Siyempre, labi ka nila sa studio, sa Studio X. Kami kini mga maring, ang inyuhang mga ex. Ako ni si Maring Indoy, Erika, Deligwa, Padalay, Miss Tess, abang ni Makapiansaan, tungkol kaya mangunay, o silingan.
1: Alright, siyempre, wapakalag ito sana, day. Kaoban po din ang isabot kabigat na. Hasta yung deta ni ilang ko, day. Ang inyong lingkod nga, sige ragya po kabarok pirmi. Okay, siyempre, ba, sa una, mura ko gyapon ka ron, ana.
0: Nakuan lagi ko, day, ay, kayo, naingon sa ko, ang wapa daw ko today.
1: Ala, na, maoba. Ala, ay, grabe, bigat lang lagi ka kiwi.
0: Sige ni si Kainet, no? Kaya lamit, sige ni siyang duslakon, ay.
1: Ay, duslaka, duslaka, duslaka, ay, para.
0: Ay, duslakon ka ng hait nga pundol niya, giring-giring.
1: Kana, kana, kana, ay, para mo tagam, para mo tagam ka ng hait nga dumpol.
0: Malibog, dyan ko ano niya kay admin, manisya, pero ang iyang postura, kaya mo naman si Fernando po.
1: pinakuan, kinaiyaha, pinahap, pinahan ay.
0: Ah, pinahapsay. Mm-hmm. Ay, makakuan na gini ni kuan lagi katong taga Jensen abas
1: ni oi shout out day tanu sa mga taga Jensen
0: labi na gid dinaa sa may barangay Ilaya sa Glan Sarangani province. Kamusta labi na si kagawad Nick Sintilias kagahapon maring no
1: grabe oi
0: hatagan gis hapdan gis sila kanang hinabang gikan sa FMA
1: XFM XFM oi
0: hiniusang kusog sa XFM Tagom o sa XFM Jensen
1: aba maulog gi oi ala oi salamat kayo no kang SM Santay lang yung station manager to si Sir...
0: Ruel.
1: Si Sir Ruel.
0: Si Ruel Dumantay.
1: Sir Ruel.
0: Good morning, SM. good morning, SM Ruel Dumantay. Og sayang, ging sakupan. Labi na yun nga. Kwanjo ko na bungot ni Ivan Pulunan. No? Kaya makaano ko muna yung ikwan sa to ang buko-buko. Mara gilok siya kaayo.
1: Kaanak kayo ko gabi na ang hapon na. Pag ulit na to, no? Kaanak, pabutos pala yun. No? Kaya ko gilok ka sa... Kung ano yung bangas ni ko, ano eh, ni Ivan? Kaya isiloy ka ni sa kong pusot.
0: Nakahuna na ako makong tabangan ka ni Ivan o ni Ray. Muraga. Makuanjus ka dahil mga bangasin ka sa mga mistiso.
1: Gilo kayo.
0: Kanang sa puso ng isa niya, sa likod ng isa. Murag makuan ka na ito ang pagpangihi. Anyway, mga maring, gikan din sa Studio X. Kagamay ang matong oras, mga igala. Live sa ta, mabati o badungog. Mabati, madungog. Mabati o makita din sa XFM, mati.
1: Aba, oo. Ang siyempre, makita o madungog sa ta din sa XFM, Jensen.
0: Ang siyempre, madungog ta din ang mga maring sa XFM, San Francisco, Agusan del Sol.
1: Ang siyempre, madungog sa ta din sa mga XFM, Bukidnon.
0: Ay, kamusta? Good morning kang SM Inday Marie.
1: Aba, o kang kanya kang Cinderella o kang si Jonathan o si Junalu.
0: Ayan, bana ni Cinderella nga hilabyang kadako sa kargada.
1: Kana?
0: good morning sab kang SM Ray Sura Vasquez. Good morning SM.
1: Hi SM, salamat kay inyo dia og siyempre ato sa nga usab napaka i-shout out kay daghan kay nagtan-aw diri sa akong live mga 5000 live viewers ni.
0: Daghan kay kaayo dia but anyway before I forget I would like to thankfully kasi binasa sa thankfully.
1: Kaan mapasalamatun.
0: Oo, sa ako ang gown today.
1: Aba, ay, guwapo kaya mong suod, day.
0: Sa Ken's Barbershop.
1: Ang Ken's Barbershop, mudawat sa silang labada.
0: All around na sila.
1: O garden, guwan ka ng gardening.
0: Mga landscaping.
1: O landscaping.
0: O steeping.
1: Yes, so, yes.
0: Daghan kasi lang mga tirada, mga maring. O syempre, mga maring, nabanggit naman nato ang mga XFM station at pagitibaya ang mga namati karon diya sa Davao de Oro o sa Davao del Norte.
1: Aba, talon tulyama sa Davao del Norte o sa siyempre rin sa maya namino sa abot may tag Davao City ba ya sa mga kalinan
0: namatun eh siguro na nga
1: sila si Dennis Conax diha no o si Ralyon Monsanto aka

0: Idoy og siyempre ang among sa taluhon mo po na abot sa tadiha, no? Ang among director sa Team Boy Isog, si Jeff Sabaili. Oo, grabe kaayo.
1: Ay, nako. Anyway, di kanitag mga lugar nga
0: naatang. Si Kuya Dong, si Kuya Dong, Kuya Dong Jampon?
1: Si Kuya Dong Jampon.
0: Yes.
1: Ako ba rin silingan siya maring ay...
0: Oh, mga libre na po siya kwan. Maruya o ka ng kwan.
1: Kabalo baka maring muna umaabot nga konsyal sa barangay La Pilipina.
0: Aba? Diyan ako magpanistro siguro.
1: O say, diha na, uy.
0: Ala, uy.
1: Kay si paring Lord, kay hapit naman na siya mo boycott sa La Pilipina. Kaya ba na siya tagda?
0: Aba, hapit na.
2: Ayaw oh.
1: So, di na lang siya mo boycott kay na naman si Dong Jampon.
0: Aba. Kalisbi, pati itong kuyutans nga si Inadora. Mm. Si Inadora, ama, dia si Juro Francis daw. Na na, mino lang sa from Mati City.
1: Ay, mga aba. Aba.
0: Aba.
1: Sabi na sa mga taga-madang. Hello.
0: Oh, hello, hello, hello, hello, hello. Aba, grabe naman eh, uy.
1: Grabe na yung kadagan sa to ang mga viewers.
0: 9,000 ako, 9,000 live viewers.
1: Mabay, ito yung liliyo na to.
0: Yung hobby.
1: Oy,
0: grabe naman ni, oy.
1: Kadalit ang kaayo kay naigiingon diri. Oy, si Colonel man dayon ni. sige, salamat kay
0: Colonel. Maruhan ang Colonel.
1: Salamat kayo sa grabe ka lami nga kape, init kay nga kape diya sa Tagum City Police Station. Labi pa kayo sa kaya ang grabe ka abtik nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan.
0: Aba, kanagi kay abtik kayo, kanang ganang kay kwanan niya, kay timplahan nila, magpatimplahan nila siya, oga santo na gold coffee mix na yun ni Domaring.
1: Mm-hmm. At syempre, yung maabtikon sa diha nga mga sa ilahang PCR nga si Police Chief Master Sergeant si Joseph Pagaran. Good morning, sir. Salamat kaayo mga police.
0: Aba, mga sirs, si Kirwin Ranyowa di ay din ako balo matulya eh kay guba na magod itong dila ba from Ngoa sana siya Ngoob City Hingoog City aba klaruhan na diya ha ayong pagkana na Kerwin
1: ay nako ay siyempre sab namati sab karong galili sab mga maring ha kay mular ko na taon kay may gamay naman itong oras aron nga sa to ang pagbalik niya taon master ato ng taga pagtagad kini ato ang drama
0: sige
1: pag-share mga maring pag-comment diri sa to ang Facebook Live. Paki-search lang, paki-follow ang XFM 107.1 Tagum. Nga niabot na taog 151 ka mga mail.
0: Aba, mga mail at Mali og Pimali.
1: Yeah.
0: Kana.
1: Na mga followers. Thanks, guys.
0: Yes. Oy, si Belly, Atilana Junior. Aba, shout out from Turiel, aba.
1: Ay, mga taga-Turiel.
0: At siyempre, mga ako ikagaw dyan, ang kapong tausad, nga maldito sa tikasan pong dako, no? Si Dixter Nathaniel Lagumbay Agustin.
1: Hi,
0: aba.
1: Tin, hi.
0: Hello. Hello, niyong tanan niya. Sige.
1: Ay, gahapon eh, maring. Grabe juga ni Ulsagid. Ako ang kabuhi, maring. Uy.
0: Ikaw rin ba ni ay?
1: Kaya nakakaon kong lamian kay nga mangga din sa may Davao del Sur.
0: Oo, oh, onya. Pagikan na to dito sa may Ilaya. Sa may Ilaya nga. Ato man nung gi...
1: Kung Ilaya, kung laki, pero kung bay.
0: Ilati. dito kayo. Grabe kayo. Salamat kayo sa tindahan nga. Ako ang gitakang nga nagtakang magugunit do gapon.
1: Kita man ka sa video nga. Talikod kami, taliwa ka. Ay, naku, gatakang di ang uyutar.
0: Ang gatakang.
1: Bye na mga igala, ay kayo maghawa di ay kayo mabalik mi hamalang aning ato ang mga pahinomdom. Siyempre ato ang text line 09663069569. O kung ako makalimot mga maring, kinato ang programa nga naghatag kalingawan sa Tibok Isla sa Mindanao. Ato ni kanato sa mga produkto sa Masan.
0: Aba, Santon Gold Coffee Mix o Santon Vitamin C.
1: Ang alkaline vitamin C. Para mas malami ang
0: ngisi.
1: Nagsantod
0: vitamin C.
1: Matod din ang alami mong ngisi.
0: Si Uncle Jerry Rinto ka nakapamatod yun ana no. Alas sige. Tanga kwan Davao Occidental.
1: Arno, XFM.

0: magpakilo ko sa Hubay Bay.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dilijud malikayan, maulanan, may initan usahay. Kunya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyag nga muinom aning Santon Vitamin C. Sugat ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo!
6: Oh, yes!
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa!
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong retry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Lala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
1: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Crap Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Crap Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba, ang Crap Gold pwede sa gamitun pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Crap Gold ba?
0: Ubay, ang Crap Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba? Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad nakasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
3: Mga katupa, exciting!
4: Yes, to health!
5: Bangas ka?
6: Alright, so welcome, no? So,
7: welcome back.
6: Welcome back. Og siyempre, monek itong programa nga giatangan yun no, sa mga driver og sikat.
7: Gikuan yun, gihapahapaan yun, Mary.
6: Oh, gihapahapaan yun sa mga, kwan, mga labasirong labasira diya sa Tago Public Market.
7: Oh, speaking of sikat, maayong adlaw diya sa mga sikat driver din sa may, doon na pa yung sikat diya sa may Asuncion o sa Kapalong. Doon na pa.
6: Oh, na, diya, mga, kwan ganyan, mga karakas. Saan ganyan ang mga tresikar itong tumatagas kayo mga lingkuranan?
7: Nakabawa ba ka na marin? Dari experience akong lulo ka ni Agto. Di kana ay mga... Di rin kukupensaan ang mga sikat o ganang mga padjak di ay kay kusog rin na sila musipa, marin?
6: Uy, kusog rin sila manipa, uy.
7: Praktisado kayo na kayo. Taga-adlaw ko na sigig ana.
6: Nalawara ko ng mga pati sa nila marin. Kung napanay tunok-tunok marin, murag yun na ganang bunali barok.
7: Kung masipa ka na, hindi na dyan ka masigundahan. Kay praktisado man.
6: Praktisado man.
7: Pero looy na nila mga itmi games kay...
6: Wala. Ang ilang itmi games maring kanang mura na siya og kanang kwan maring kaning kabantay kanang kwan maring kanang kubal kaning ano una kanang reaction na og laos.
7: Alo.
6: Inana.
7: Muna ko nang kuha na kay stress na kayo.
6: Stressful na kayo. Siguro nagbaka-bangka sa likuranan, Maring. But anyway, no? So, Maring, kabalo ka? Grabe yung kayo, Maring. Tungingunin mo sa kuha. Masa mo tungingunin mo sa kuha, B?
7: Oh, wala kuha to. Ikaw man din yun sa kuha niya. Ikaw nga, ako lang.
6: Hoy, naamo ko yung kuhan, Maring. Kapon.
7: Sana.
6: Kuhan, Maring, ba? Kanang, nakoy ka ila, Maring.
7: Oh,
6: no, kanan na ko si Sal saktong edad, Maring?
7: Mga kanan, idara na, ana.
6: Idara na ba? Pero bata, pagyapon siya kiwi.
7: Mao ba?
6: Anak ka nindot, Maring, kay kabalok ka.
7: Mm.
6: Ay, dugay-dugay, wagin siya, Maring, kuhan, Maring, wagin siya katilaw ka ng tao, Maring.
7: Uy?
6: Sa kado kaya niya, kasi siyempre busy siya trabaho niya. Dagkon niya mga anak.
7: Oh.
6: Dagkon niya mga anak niya, Maring.
7: Masa ka dagko?
6: Dagko na, Maring. Mura na mag-uwang naskuto ka dagko.
7: Mura na garapata.
6: So, mo to, Maring, no?
7: Oh.
6: Yan, kuwan mo na, Maring. Naunsam, to pag-unsa, Maring. Nag-istoryahan na, Emini. Ayun, kung siya nga, ako nang inarapin. Ako, kula lang ko'y mga ganang time, nga mga laglaag. Mulaki daw siya. Unya karon kay di man siya kayo makalaki ma nabisi si siya trabaho niya na bigyan mga anak monitor ko niya mga anak
7: kapag ka nang uhaw sa saan sa mga laag ng mga ingana
6: yes unya ako sa gignan nga wala kay uyabi ay siya nga sa una daga kay uyab sa una ay kay bata uyab kayo kuno unya labi na ron nga gali ako mga anak ka duwar ka book virgin pa jud ko virgin lang ta siya nga kuan na lang ang good virgin nga si Sarian man ko.
7: Sakto na kay na matutas sa penaltiho no kay kana bitan dalan nga wala lagi magiagihi. Mukuan ko mo tubo kong yuta ana. Ang nga muhuot na siya.
6: Mukuan na kay kada kana kayo mga karabaw grass nga manu kuan ma manubo ba mga
7: mga muti-muti.
6: Mga oh kana mga tulog-tulog nga mga kuan makahiya nga mga sagbot ana ba. So mo to maring nya nangutana siya ana siya dumutong na dung na baniog sa ako mga kaila nga mo pud ay ginahanglan pud siya mga ana maring.
7: Oy need juga ayo na.
6: Okay duga-duga na gid siya nya. Ging na siya sa isa ka amigo sa dako nga kwaso mo kanang kwa po kayo kanang barungoy sa gayo. Ana siya nga mangita rek aglain siya nga mangita rek kanang kun day ka sa pangalan kanang ka pling pling.
7: Ko ka ito sa
6: anak. Oh anak. Siya nga basakpan niya ko sa kung ano eh sa ano lang sakpan sa kung anak. Ana siya. Gina pa sa kung amigo nga barungoy po din siya nga. Sorti sa rek kasi wala nang nga gi ko angka. Anak. Siya nga di maghukay sa una ug lang madlong na siya kay virgin na siya.
7: Hello.
6: Hantod nakakuan siya na siya na nagpangutan siya sa kalalaki. Ano siya?
5: Bangas ka.
6: Naka nang si kuan. Si
7: Pulano ana.
6: Si Pulano.
5: Oh!
6: Si Mr. A.
7: Yes.
6: Si Mr. A kanang chokes na siya.
7: Si Aldrin.
6: Si Aldrin Richard. Ana siya nga okay na siya mo kung ano, anak ko nga. Okay rin man na siya. Nana ba ito kisa ko nga, okay mo na siya ko, kay bulag mo lang siya siyang kung ano. Ang sariyang asawa. Ipakpak ang kwilyo sa kanahan. Uy! Unya!
7: Kwilyo nga marang giant orchids.
6: Muto! Unya, kay sige mo siya kung ano. Mabuti, sa mong GC, saba na kayo sa mong GC. Sa mong, niyana man siya dito nga, puhon, kay ganahan ba kayo, kay niyana man itong amigo na kong barungoy po kayo, niyana siya nga, lakubi kayo nagkuan na, alho. Sama o ba?
7: Daga na kayo nag-iok nga ko.
6: Isa sa ka na nung nga, virgin pa man ko, si Sariel ba ako?
7: Wala bilang isansan na
6: Buto. Unya, muto maring. Basta kayo, wapapun po may balita maring. Uy, kayo, nahilom na po na mo GC. Sama sa'yo mo GC din nyo.
7: Basigi, disable ang kuan.
6: Nag-live siguro siya.
7: Or, basigi kuan ka, gikik ka.
6: Gikik ka sa kisir. Uy, check na ko be, o gikik ba ko be? Kasi gikik na ko nito.
7: So, mura to.
6: Mura to ba? Bala na to mga sunod si Mana siguro.
7: So, ma-update ko ha. Ma-update ko.
6: Mag-update lang ko, Ana.
7: Matawag lang ko.
6: Gana, sige.
7: Ay, hindi kita mga update yun.
6: Una maring, moto. Maura ko to maring. Ay, may lami.
7: Ala, ula. Bayo na mga maring, katotohan niya, marites today.
6: Yes, sibog-sibog ta sunahan, be.
7: Ay, kamag-hawad mga maring, kayo masunod pa, taod-taod, kay dagamag mga tag-oras, mga higala, no? Kay Black Time man niya.
6: Black Time niya. Tanang commercial masunod, amo ah.
7: Mo balik taon niya mga maring, kayo doon na patay isgutan, particularmente sa tuang kanang gitawag o tila greeting. Sa pansadi pa mga maring, ito sa nang painitan ni ato ang mga kutukutubi. Sa mga naaka doon sa mga lodging hall.
6: Diyan sa may, oy, shoutout sa mga taga-Bulgari.
7: Oy, is you sure ba yan na mister o di ba ka na mga lalaki nga? Oy, basig doon, mabawag na po nagtalit.
6: Oo, basig, kinigduslak ninyo sa inyo hanga sa side study nyo, center study nyo, muloko talaga, ha?
7: Gani,
6: so, turbohin na.
7: Turbohin dyan din yung mga maring. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibok, Pilipinas. Mapalit sab sa kanaganing sa tuang Yes to Health Clinic.
6: Mm-mm.
7: Na makita andi sa may Ganti Road sa Palingki na Miss Wala, gikan sa...
6: Too.
7: Gigan sa tuo pa yun si Wala.
6: Kana.
7: Pangita alang si Balanggan. Nga naka-color-color book niya. Simus na kayo siya.
6: Nakita doon yung Balanggan ninyo?
7: Katong dito, may niya. Naulaw man siya kay naman si Kainer.
6: Hala, oy.
7: Nga, wala siya kabalo nga. Dili man siya type ni Kainer.
6: Malaman.
7: Kay, lahi man ang type ni Kainer. Gato man lang, dili kayo himus.
6: Ah. Dili to sa Pikas.
7: Sa Bugasan.
6: Sa Bugasan. Katotikal sa Bugas.
7: Gatong iyan. XFM.
6: Exciting!

0: Super! Exciting! Exciting!
1: Well, well, well!
2: Well, super well.
1: Mga maring, balik tayo sa toang tulamanon. Okay na yung antong yung gipabot ang atoang tela greetings.
2: Yes, ato tela greetings. No? Grabe na magkakita itong tela greetings. Eh, kanang, kung mayo kayo ka nang humok nga lumoy.
1: Yes, T-I-L-E.
2: Na tela. Aba. Grabe naman ang tela na yan.
1: Ay, naka mga maring, kini ato ang tela greetings. Aro nga mas malikon pang atoang ginadala. Lagpitan na atoang dila, mga maring, ha? Huh? Inang sa dayon, turbo, bisag wala tayo kanaganing kalaban, dapat tamang andam.
2: Oo, siyempre, kinanglan mag-inanay mo labi lang mga urgent nga mga fight, no?
1: Yes.
2: So, kailangan ganyan mo imong pakusgun ang imong mga kusog.
1: Yes, ana. Dapat imuha dyan mapalambo ang imuhang tawag aning kaandam sa pagdumag sa mga emerensiya.
2: Yes, ipag inom nimo sa turbo, so kinanglan, isure ganyan na good size na lang, ha?
1: Yes.
2: Oy, good size na ni.
1: Anya, basit po, siguro hapon nyo ngayon, nag-inom naman sa turbo, natanggal nyo mo itong plastik.
2: Oo, kana.
1: Kaya hayat ba yan ang kilid?
2: Kaya masama lang yung tinaid niya. Mayuta ka, dapat maginatanggalan ang blister, ibili nimo.
1: O nya, pamatuloy na yun nga, gainom ka ang turbo, picture rin na niya, i-comment sa
2: comment section. Nya, picture, gina siya, picture, yes. Good. Ano?
1: Napadriya si Alfredo Hikali, hey, Uncle Dars.
2: Abang?
1: I-comment, i-share po na ito ang live niyo diya, mga maring.
2: Ayaw mo pagsigigwan-kuan diya, mga maring.
1: Ayaw mo sigigwan-kuan diya, kay alamin nyo kayo na hapakon niyo mga itmi games ay...
2: Murarabadyod mo ka ng dilima, na.
1: Di lagi ni pula ako, di lagi siguro ni live ding ako, di lagi siya magpula. Pula master.
2: Ha?
1: Di lagi siya mapula. Pula man ang live.
2: Na-restrict na ka.
1: Na-restrict.
2: Ay, na-restrict na kayot. Sao na lang na.
1: Di siya mapula. Oh, dapat pula man na siya dapat.
2: Asa?
1: Pula ang dia dapita.
2: Hoy, shoutout ato si Linlin mi kay guwapo kayo si Linlin Lugbo kay New Hair. Ano ba itong tako nga amigo kay New Hair daw, New Hair.
1: Uy, biyawag kini si
2: Murag. Grabe, murag siya si Kuan. Si Inday Sara.
1: Si Sara Labati ba?
2: Ay! Guwapa pa din yung Sara Labati kay Kuan Manan din siya. Kanang murag ka na Cameron Diaz, makuno niyang naong daw, matod pa niya.
1: Mistisa siguro si Lain Lain.
2: Oo nga, o ka na, mistisa ba din siya?
1: Gusto ay dugo niya sa lahi niya. Kanang,
2: half German, half shepherd.
1: Maoba. Ano? Kay kanang kuwan, kusog siguro kayo na siya mo pang-osa?
2: Ang kusog kayo na mo pang-hot. Lahi na yung pang-hot, ano niya kayo, marag pinakuano niya siya, pinalayo niya siya kay, mo super saya ni siya. Mo hami-hami wave.
1: Oy, no. Delikado si Goku, ana.
2: Ano?
1: Mayroon si Goku, ana, Marie.
2: Yes!
1: Ay, nako, gigantkang, sanit si Ricky, Kuya Dong Jampon. Good morning, Inday Tanini, og Master Inday, Master Inday Erika. Good morning, Inday Tanini, Master, og Maring Erika. Shout out. Salamat kaayo, sir.
2: Sir, kalos sa may minimal libro na po doon ka ng latang.
1: Diya sa may mankilang. Kita siguro tadi ha. Uy, kaya ron nga, mukao na po tadi ako katong lamian kang bingka, no?
2: Oo, oh, sus, ginuo ko, eh.
1: Katong mga likilik. Grahan siya ko ano mga nadwin, likiliki, ay.
2: Ako, nakakay kong ginga na nga bingka. Sabi ko, wadong kong digos, diya sa MERS, diya sa manang kong panabo, diya sa may kanang kondi, o kanang na sa may panabo area kani.
1: Ang parinti sab ni Paribubong, di sa may kuan.
2: Ah, sa may sulop.
1: Sa sulop
2: ato. Oh, sa sulop.
1: Nabi sa lang bingka na lo kay do na
2: mga liki-liki. Na grang ko mga bingka nga liki o nya, diri sa may kaning Axel Dave.
1: Mao ba?
2: Oo, diha.
1: Napa diri si Jay Orimaz, patilap ko sa mga idol ni Jimmy Castañares nga naminaw koron orasa samtang nagmasa oy, sa mga construction.
2: Mga ka-inspirasyon na to, ha?
1: Maya paglili niyong hurot din sa mga namina. Karoon din silang radyo samtang ga-construction. Amping mo, ha? Inamunahan tubig, ha?
2: Oo.
1: Init ba yung panahon, ay?
2: Si Kwanda, examen eh. Si Jocelyn Guno.
1: Jocelyn Guno.
2: Jocelyn Guno. Justicia, maring... Para Rini.
1: Kesa nga Rini si...
2: Si, sa na Rini... Rini Rikistas? Rini Rikistas siguro.
1: Si Rini Gado.
2: Oo, katong si... Itong atuang MVP.
1: Ah, katong si Kat. Uy, stay siya. Uy, ang
2: sati. Maramog yun.
1: Grabe naman kayo, mga maring. Matili mo, tilap na ito ng tilapan sila, master. Kay...
2: Oh, para kwenta ka lang ito, mapawain na itong dila. Kaya kahapon na itong dila na kwano yun.
1: Na-expose.
2: Ni kaging sa katong halo-halo, oy.
1: Ah, dito, admitin ni Moluto, pansit si Oligario, no? Kaya uh-huh. Kahapon naman ito yung pansit. Bam-i!
2: Grabe kaya nga, dito, bam-i. Oy, bambi na ito. Kaya kwa naman siya. Kaya nga, taon-taon naman.
1: Sakto.
2: Oh, kay kumbago pala siya Bam-i. Kay kumauduhan ni siya Bambi na ni siya.
1: Tura ka ingon si SM Ruel, oi hapit pag tilaw niya sa Bam-i, hapit na oh.
2: Oh, hapit na.
1: Hapit na na Bam-si.
2: Oh, Ana.
1: Ako. Ah, ikaw una siguro tila. Di
2: ka tama. Una ang tagagtila.
1: Ako ang muna ang balakang.
2: Sorry, Maring. Uy, bantura kay Murag. Maring, kung ano sa ni Maring ka na nga. Butay sa tubig. Tanggala po ni mga balas-balas ni Maring. Uy, mga bun-bun ba ni Maring?
1: Kung ano kaya sa Maring ka ng kasugat nung kung ka ng Murag. Iya sa baka ba? Inaghuman o kung ano kay mahubi na sa balas. Mukuan ba na sa balas mo? Ay, musangyan ba na sa balas
2: mo? Musangyan, nala, uy.
1: Gisigunda man.
2: Ay, naku, sige.
1: Ay, napadari, ah. Yan ako, dili lagi live, siguro ako, adari maring, ay, kay, dili lagi siya pula, ay. Gusto ba siya ko atong pula-pula, uy?
2: Kapag itong pula-pula, kay, kuan ka ng kagungkum.
1: Kanang kuan kayo, kanang kaging kaaya, mga maring.
2: Yes, ana.
1: But anyway, mga igala, ha, mutila sab ko,
2: kayo. Be, sige, be, tila isa.
1: Ah, ikaw ramay day, gatila, di ay.
2: Be,
1: ako sab, mutila sab ko, maring, kay, I love tila, baya.
2: Ay, be, sige ko na, be.
1: Ah, pakitaan ako ni tila ni ako, ang mga viewers karon, ha, kung kinayong, na makasundog sa kondila, murag ka muna yung champion, pero kung wapa ako, gihapon.
2: Sige daw, be. Isa man ka, eh. Ako man ang boundary. Ang boundary, man na, eh.
1: Ang modern, na?
2: Oo.
1: Sigundahan, be. Ay, maghaba kayo masunod na ito ang Live of Drama. Diriya sa inyong tulumanol.
2: Kung ako, ikaw.

0: ako mga mare, mabalik niyo pinaptik o oh, pinakalit tungod guy. Ano yan naging sa mga mga kamot? Ang usa kasuwa at papel, nga tataga ag pagtaga.
1: Yes, o ga, siyempre, ano yan na, di na to mapungan o ga kisi-kisi na yun din sila mga ayan, maring.
0: Ayan, apan sa dili pa, master, no? At sa din taga ag pagtaga kini ato ang mga suki nga namati ko. Doon na kami mga balatian, da ayaw ninyo agwantaha mga maring nga ka nang mahinihinig kagayot ang inyong mga lawas sa inyong mga balatian. Hatagi ka na, higayon, nga makakaplag ka niya o mga kining itawag mga food supplement nga makaayo sa imong ginabati eh. Amo kang asuyan tungod kay doon namin nahibaluan nga mga food supplement nga the best kaayong pang tambal sa mga balatian. Sama nini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Aba, mo gina siya gi kuandro no nga gibaniog sa Kabisayan ug Mindanao kini nga mering Erika nga kini yes. Atong ang produkto nga Santon Plus Gold nga dakol kay dakang kayong nagapamatuod nga unsa ka epektibo ni.
0: Sakto ka diya ay ganit. Dekha naman naghatag sila mga testimonya. O siyempre, lauman nga ikaw, sab nga namati ka ron, ikaw nga galili ka ron, isa po ka sa mga muhatag o mga testimonya nga natabangan imong mga balatian nga mapapas imong kalawasan sa pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kana!
0: Ay, naku.
1: So, okay.
0: Na naman sa ito ang nakaplastada na Malaysia, Master.
1: Naana. Sugus mayong pamatasan. Tuguti ako nga makapadayag sa kuang katahuran kaninyong duha mga maring. Labi na gyud sa mga libuan o mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyong hangan, nindot kayong tulumanong. Kung ako, ikaw. Itakol ako sa pangalang Ellen. Taga LA ko. Diri sa Lanton Apopong, General Santos City. Mga maring, gani akong suliran karon, dugay ko na ng gidala-dala. Nan ako sa saktong pangidaron, gani, dila ko masulti nga, padulong na ko pagka, kuan ka ng senior, pero di po ko mo, di po ko mo ingon nga, padulong sa ko pagka junior. Nara ko diya dapitang ako ang pangidaron, mga maring, kay, di pa po dili ma pod ma kaingon sila nga nala ko sa saktong edad kay bata pa man kay kog dagway. Mga maring nakoy duha ka anak. Subot pasabot kaduha ra ko nakatilaw og JJ. Mga dagko na ko mga anak. Si Ilyang og si Tibor. Small battery ball. Kabalo mo mga maring, sila mahigog maon. Unya nag-shoot, nag-dribble-dribble. Unya ni Hay ni Untol. I-shot ka na, Tibor. Kay di ay ang mga kwanggol, gadulag, basketball. Para nyo masabdan kung unsang iunod ni akong suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Ay, nalagi ka. Nalagi ka niya ko ang lagi, Poldo.
1: Naman ganit ka.
0: Uy, gabi mo. Salamat kayo, ha? Salamat tayo mong gidala. Ano sa? Kung wala nga malahong kay pandisal, ay mong gidala?
1: Ay, oo. Oh, nag-iagako, ani, kay nindot mo ganit siya kay... Init pa ba?
0: Wala, mag-ganahan. Medyo kay kuan, eh.
2: Sinapag ko ni Ripod.
0: Nakawala. Saan mo naisi, kuan, eh?
2: Boy, tutsar.
0: Mita, oy, ala, oy, ganang kuan ba?
3: Oy! Mayong adlaw niyo diha, lausap.
1: Oy, pre, naman na yung kadiha, pre. Ayaw, sige, si, pakilid.
3: Si Ray.
1: Ayaw, pakilid diha pa rin Ray. So, na, Ray.
3: Si Ray.
4: Ayaw
0: naman. Lalagi mo di Ray. Oy, Ray, lalagi ka di Ray. Para matang na smell di Ray, be.
3: Grabe, pakito ka ba yan itong usang hapon?
1: Mourinho mo na
3: yun. Mourinho mo na yun.
2: Pag-apag yung naong mo ka ba yung Mourinho na mo?
0: Saman, sila. Sorry lagi mo diri.
2: Naglaag mo diri kay Gikan mo gamin dito sa kwan doon, sa Picas Barangay mong good.
0: Mau ba?
2: Sa kwan ba? Sa laing lugar ba?
0: Ano sa mo dito?
1: Naglaag mo gamin dito. Gisuta na mo dito ang kahimtang sa kwan. Mga silingan na ito ba?
3: Boga ni mama lagi Lin. Kuan lagi karon Lin, kana murag ni kuan lagi ka, murag
2: nilami ka ba?
3: Murag himsog lagi ka.
2: Murag kag himarako.
0: Hoy, kamo ba? Ayaw mo pag-inala, oy. May narami ako yung anak, mako, madunggan kayo sa kong anak gani, magani, kaya natuog na sila. Kaya si, nabuntagan, naglulagan na nga ML.
2: Kung nalibog ko ni mo, Lin, nga, ayun po, wala po tang panahon nga, mugayot na kagmay kay Mintas karon nga doon na pa kay kasukol gigamit mo apuslan pa magkaoy
0: pwede man na dili man na kwan oy di wala mo lang mo kay time ana oy gido wala mo kay time ana gido
1: ikaw Lin ba doon na pa may mga panahon nga kwan pwede pa kay okay pa kay
0: okay pa ko kaayo ko kay ako sa tiyatak na dar lagi di akong anak unya sa pa virgin pa ko kaya ko no kay si Sarian ba ako.
3: Oh, virgin, bigyan ka niya, ay!
0: Virgin, pagbuoy!
1: Sabi, kung ano, bagay ka ng bigot pa kayo.
0: Alang-alang, busy, biya kayo sa kontrabaho, no? Niya, nakang kayo kipangkuan, nakang kipangsugo si boss, nakang kayo pagkipangkuan, nakang kayo kipanglakaw, ano ba?
2: Lin, ay piyato ba? Doon ako yung mga kailangan. Ah, pwede pa. Ako tanaw na ko sa imo, doon na pa kikasukol ba?
0: Ang sipot pasabot ni mo, Gido?
2: Okay pa kayo ka, lamiol ba man ka?
0: Hoy, pag-share niya, oy. Wala na ko'y time, ana, oy. Ako, kabalubiak ka, nakakagipang lihok. Mukuan pa ko ng mga permit, nakakagipang atug. Sas, ginoo ko, wala ko'y time, ana, oy.
1: Lin, kung doon ay mga magpabuang-buang ni mo, okay pa ka?
0: Ambot lang.
3: Ayun. Pwede naman ko na ni mo, kung Lin, pwede naman ko na ni mo, imo nang, kanang respetuhan lang, kailang lang, kailang lang, ano naman ni mo, kaya para bloom ka.
1: Unid, biya na, kaya basig ma, makatiter ta.
0: Hoy, Ray, niya, uy, kamo, Gido, kamo ba, taka lang may istorya niya ba? Pwede lang, good na, pero saan man ni mo, be?
2: Pero pwede palagi.
0: Pwede, pagod, pero wala natin time, ana, uy.
2: Anya, kung noon na kayo malailangan ka ng kuhan mo,
0: Kasa,
2: open-minded pa ka.
0: Depende. Kamu ba? Kaya inyong ko ngayon, gara-garaan ba?
1: Maraka kikilig.
3: Bitaw. Kikilig, bitaw ka, Lin.
1: Nabi ni amigo lang inisulti nga, inamigo hi, Lin. Wasa may saong, wasa may nautan na naway kung dunaw good, no? Pero okay na si mo.
0: Nakuwi ng kuanan, kato si RR.
1: Si RR
0: niya kay kuwento si RR ka nang sigimag tawag man ang iyang gining iyang asawa.
1: So di ka ato.
0: Dili ko ato.
1: Magkasulbat sa itong problema.
0: Magkasulbat sa itong problema. Grabe naman na. Si kuan man na.
1: Si Edgar.
0: Si Edgar. Oh, grabe. Kamu na taka pulumulok pala siya si Kapedro. Hoy, Pedro!
2: Tawaan ano na adunan na gito siya.
0: Wadyo na damhan na adunan na si Pedro ba? Kaysa unatik, ibut na nag-kondri ka na nga kining pinya rin si pulumulok.
2: At balikan ba si Juan ba? Ikaw, Lin. Pero okay pa yun, Lin. Kung doon na kay Di ba ikaw, Prido, na makikailap nga pwede niyo mong ibang ganyang...
3: Oh, na ako'y kinig singa na ni... na ako'y pinailan ni mo.
2: Kisa man?
3: Si Elvis. Si Elvis. Gusto kang Elvis?
1: Okay, ginasalin ka. Dako, uy, pag-sure. Dako, uy, nagargada na.
2: Ha?
1: Dako, lagi nagargada.
3: Hoy, kamo ba?
1: Lagi.
3: Eh, mudyo kong inyo, dyo kong binuangan, ha?
1: Kilig yun, ha?
3: Ayaw, uy, grabe. Mabirginan, sa tana.

0: Mga baring, maglagot ko din ko mga amigo ba? Kay, wala yung kailang kong sungog-sungogon. Pero ako di man ko pikon nga pagkatao kay, siyempre, kabalaw ko yung nga, pinanggap ko anin ako mga amigo. Gusto lang po din lang siguro nga malipay ko. Kay, grabe naman ko kayo ka-stress ako trabaho. Nakakayong ipagpawasugod diri, sugod dito. Pero okay raman lang kayo, mama na itong trabaho. Lawato na lang nato na. Pero matod pa nila, labi na ito, ingon si Ray, nga, ingon si Ray kay, kuwando ka nang kinanglan doon ang mga inaana daw? Kuto ka istriyahan na yung ni Ray? Ang inaana yung mga pakitabo.
1: Len!
0: Oy, Re!
1: Nanay ko dari ba kay? Wala yung kape niya?
0: Ay, nanay rin yun. Tama-tama ko kay. Wala ni... wala na... Bago rin na... Wala, nabutang ako na ako ginil tubig ni nga Santon na gold coffee mix.
1: Dari ba? Nako yung isultin mo ba?
0: Ano man?
1: Gusto na ko ipala ilan mo to si... Elvis.
0: Unsa? Uy, Ray, pag sure dyan, Ray, ay, pag gara-gara, ano, baby, paraman ko ni Mugdus Mill.
1: O dyan na, grabe po ka, uy. Huwag po pagkalitan ka, kuhan. Pero mo lagi ka lang ko lagi. Pero mo, kaya ko atong isang lugay kay Pabayan.
0: Kuhan ba? Sama na si, kuhan ang ikanan si Elvis, yun. Kanang, tinood yun ang giingunin mo nga, dako nag-armas.
1: Ikaw lang yung mas niya, lugay na nagabuwag sa iyong asawa?
0: Oh, ba?
1: Eh, sa akin, panihim ito na ko, Dre. Tara. Bes!
2: Ay.
1: So, magkanihan sige, magkanihan. Eh, hallelujah, di ba?
2: Nagpabot ko, Dre, sa gawas ka na ng
0: gato. Mauna, mauna.
2: Ay, Lynn, good morning.
1: Lin, si Elvis.
2: Ah, Elvis dyan, taga puro kwatro.
1: Kani akong hitsura, bisag walay kwarta, apandaku, akong tinibir. Di ba, akong ang tinibir, parang Elvis?
2: Ay, lapong ko manghambog, pero, busyambo. Basta may galing akong karganda, duharay kapaygan.
1: Oh, siyempre, amigo ko kita, manasabot ako. Masa pag gamasok na yun mo, manghiram ka sa kuha?
2: Ay, ramas akong Trismel kay Dunay Bayronon. Re, pauramak sa ko re. Re, ipimbra na ako sa imo.
1: May problema, may problema. Ako masinabtanon. May problema. O yan, yan, yan, yan. Ibangga sa tamuan ni Juan, ni Elin. Magisarihan na mo, magisarihan na mo. Ha? Lin, kundi bala, dako kayo ng armas na.
0: Uy, pagkisip. Dre, ikaw, ha? Ikaw siguro may dakong kwan, ma-armas ba? Sa Elvis na Elvis?
2: Elvis, yes.
0: Ano yung kwan, nung pili height ni mo, bis?
2: Por.
3: Ayaw naman.
2: Hindi ka mag-discutan ng height kay sa gugma. Size doesn't matter.
1: Hoy, ikaw ba? Ayaw, pagkuhan
2: ko eh. Line pa yato. You're still available.
0: Available mo ko, Permi. Kadali lang may masindi sa kusigrilo.
2: So, how? Hindi bang kumanad na ng sigrilo, pero...
0: Love ba?
2: For the sake of love.
0: Mahalap ko di ako, papawala sa stress.
2: Ay, payato, Linda. Pwede ba ko makatisok sa imong luna?
1: Hoy! Ay, pagkara-gara dyan, Elvis. Uy, yung sunay ka.
2: Ako lang.
1: Bago pa kita nag-ilanay, mag-ilanay sa siguro ta.
2: Oo, si Elvis ko, Elvis.
1: Ayaw pa siguro ginana, karoon na kita yun.
2: Tao pa man ko.
1: Grabe, saka. Uy.
2: Ang ako lang, kabaho naman ko kay gipasurbe naman dika. Gipasurbe ta naman ka sa SWS.
1: Pag-sure dyan ba?
2: Doon na kay anak duha dugay na. Pero...
0: Si Ilyang o si Tibor? Oh.
2: Sa tinood lang kining ni ang sige, si panganin mo.
0: Ha, lagi, ango-ango naman ka, eh. Si Elin.
3: Ayaw ba?
2: Elin, guys. hat mangyapog kang tanawon.
0: Uy, patakar man ko, magsuhid ko si Grillo, man.
2: Sa kong pananawuran ka katong si Biloso. Kailan kang Biloso?
0: Si Kwak, hindi Biloso?
2: Oo.
1: Ay, pagsir dia, uy.
2: Kabaw ba kalin niya kung mura kang si Biloso? Katong kabugno ni Biloso ay natupod ako.
0: Uy! Grabe ka ba? Lainin mo ginatakaw niya Elvis ba? Kwan, may ginibugno ang ginidaan niya ako agyod.
2: Bogani nga. Ay, ako yung mag...
0: Manigrili sa kabiya.
2: Kasuha eh. Pero ako yung magsugton. Gubag yung nuno sa punso.
0: Oh. Hoy, ikaw ba? Maginanay sa taha, maginanay sa desa, maginanay dali di ha. Nakaya pa na ikaw?
2: Kusay, takay. Nonsense mong pangutana.
0: Ah, ano kayo kong magkana?
2: Takane?
0: Ah. Uy, di ko tanong. Grabe naman ay maraming nagbuktos bata. Uy, di mo na tanan. Ay, uy, uy, uy, wala ka. Wala, ito saan. Ay, kapag kita-kitaan na, dili, ay, kapag kita-kitaan na, dili, ay, mga lahat, mga ipoy ko.

sering. Nagkurata ko kaging pakitaan ko ni sayang aloho ni Juan Elvis. Muto nga, bilayinagan sa istorya. Pura pag ka lang nga, siyempre, babae board ko, nanginanglan sa kong mga inana. O ginali mga pangitabo.

0: Ay, Lynn. Kano sab ako ni mo sugton. Kining ako giplastada nga gugma di akadimo. Kay di naman ko makagwanta.
1: Elvis, sigurado siya ka na imong gibati? Bilan mo ka tuwing nagbuwag si mga asawa?
0: Magwai lang.
1: Pag-ura?
0: Ay, nagtiyaw lang ko. Duha ka tuwing na, wait. Ang... Abili mo, kini ako kasing-kasing murag mo siguro ni gitag na. Nagitagana gini para diha ganimo. Kung asugton ko ni mong panahon, magkanag ta.
1: Pero, krapi, sure ka? Sure ka sa imong ibati?
0: Ay, sure.
1: Magtarong ba?
0: Lagi. Di ka mo to, mo split ko karon.
1: Imuha to tanan, kadrabi naman to eh.
0: Nakitan to ni mo hapon.
1: Huwag katulog ba na mo ipoy ko?
0: Sabay ako.
1: Maka, grabe, uy. Anong, okay ba ko pagpangihian na iniguman?
0: Muayahay yun. Nindot ang dagayday yun sa busay.

0: Mga maring! Murakang panty na kayo ko ni Elvis. Pero ako yung matikda niya ba? Kanang kinanglanan ako siya, di ba siya makuntak? Kanatawag na ko siya kay mo, ana ang yung cellphone na, the number you dial is not your number. Please dial your own number. Ana man! Muto nga mo, nagdakang kay kong mga spekulasyon ba? Nagdakang kay kong mga gipang, marabiya ka nga, kaning girl's instinct ang gitawag ba? Murag mag-alanganin ko? Buto nga, ako gikumpronta to yung mga amigo, ano yung mga pangita po? Hoy, Gido! Masa mo nga istoryahan? Kada yung giritirito na ko si Elvis ba kay murag di mo, masa mo na, di ba lang kontak? Okay, may sa kuwanta niya kay... Di siya makuntak.
1: Abot pa siya, bolt niyo mo, nagkasinabot na mo.
0: Ha?
1: Nagkasinabot.
0: Nagkasinabot, tagulong dami, pero murag lang yung magigay siya. Uy, kanang...
1: Nabinay mo, Lens.
0: Kanang magabii ka, gusto ka bako'y lingaw, kanang gusto ko kanang kabidjukol. Bili mo, di siya makuntak.
1: Ulitaw man na, naka... Abi ni Mama Sulte, ginako, ulitaw, gina siya. Ulitaw na, pre, gina siya. Amigo, ginako na Silvis, yun.
0: Mo ba?
1: Saban, ginako na sabong sa New Korea.
0: Kuya ko ano, mabutulog mong kuday kung na, kung ano yun, basta ko ay nagduda siya kung ano niya ba?
1: Ay, imong pagduda, papasa ng imong pagduda, pulihin ang gugma.
0: Kasabay may gugma na, kasabay mong i-release na ng gugma, o inaana ang iyang ipakita na ako, dapat ipagtawag na ko niya. Kamalubiya ka nga, dagang kayo kong trabaho on the rail, niya paghuman. Di na siya makuntak, wala ko yung trabaho on, kaya gusto ko magiging istorya.
1: Ang ako nga pa siya na busy na siya panginabuhi. Kagugian makain na siya kung Elvis. Ah, pero kita kasi ang kargada, marag kalimot yung kaba.
0: Nasaan mo ka lang, nasaan ka lang istorya habang baluya yung rabag yung kayo.
1: Lugan naming amigo, Ana, pero kami mga amigo eh, tapad ang mong kargada, di yung gapon, dako yung...
0: Abi na kung si Ray ang dako-dako kargada niya sa inyong grupo.
1: Dako nang iya pero bitay.
0: Si Kwan yay, si Elvis.
1: Munay, matay. Kita man yung gatong ipakita niya. Wapa to kainom og turbo pero isog na kagpurmang yung kargada.
0: Kuya lagi kaayo kay murag ka ng kuhan, murag ka ng murag galing nga pag og nawong. Kita ka ng iro nga pag?
1: Oh, kita we, isog kay nawong.
0: Oh? Mo siya kung kaludahan ba?
1: Ambot lang kay sa akong pagkabalo. Ulitaw mo na, buwag mo na siyang asawa. Pero, kamuna ikuan, kamura magapoy malipay, kamura mag-istorya, oy. Sa muko na ba ko ninyo?
0: Tawagan ako, B. Ay, bakoy lingaw rin mo. Gusto ko magiglaglaang. Aw, karun, nag mo tubag ni siya. Aw, ihatag na lang ko ni. Bahalag, jisarian ko. At least man lang, ang ako pagpangihi, dili na hagas-has. Tawagan ako, B. Tawagan ako.

ring. Dili man nino siya makuntak, oy. Katong pagtawag na ko ni Elvis. Ako to itong ihatag na tanan niya. Bahalag ma, virginan ko, oy. Si Sarian man ko, pero ihatag na lang yun ako ni Baman. Boslan man, ana ba? Kay gusto rin yun siya nga magkaanak niya. Ang pangalan daw sa babae, sa mong anak, kung babae, kay, kuhaan nga, Elvis o Gatilin, kay Evelyn. Ano? Ito, mga maring, pilaridagan sa istorya, nagkita mi. Sa pagkita na mo, ano yung mga panghitabo?

0: kailin sa tong pagidabuyan na busy mag gusto man kong hamumabot sa panahon makatigom-tigom tapar sa tong future.
1: O sa magyo yung kwan yun? Ba yung kwan mo ba? Murag kulang pa yun akong pag-ilani mo. May mangkukay na ka, ako gilatag na ako akong gagalingon sa imo ha? Ako ba yung kailan sa imo agi ba? Luda yung kwan mo ba?
0: Len. O inigugma kong ilin. paminaw.
1: O sa paminaw? Laruha na ba?
0: Kailang di yun ko ingon nga. Legally separated, pero buwag naman sa akong partner ang kamotora na ni ako na niyong gisitil na ako ni
1: gisitil na ni Mora?
0: Ongoing ang processing.
1: Susado pa nila yung tumawag nung ipangingon sa mga amigo ang adungay na mo nagbulag. Sato pa napanagin mo yung connection di ay sa mga asawa di ay?
0: Dahil connection, pero not totally, not healthy. Mabitaw ng akong gugma na paingon sa imo tungod kay mahal ko ikaw.
2: Ayaw rin ma.
0: Unsa man.
1: Sa ato pa, di pa ginaingon nga kwaginay, clear ng inyong relasyon, nga bulag mo.
0: Mga
1: ganyan. Uy, so, siguro ginaanaoy na unsang ko nila kawan ni ma. Samok, magkain ang inaanaoy.
0: Sige.
1: Muna ko problema karon mga maring. Sugto naman ako ni si Elvis. Malanganin man ko, kaya basing magka-problema na noon may pagkabos panahon. O sabi ko, buhaton, ano ito, tamaki kuno ko ninyo, Becky, kamo may napalik-alik ano yung radyo ng mga manambag. May kamo magiging pinakakuyag, yung pinakapower yung mga manambag ay dalis radyo. Eka marikirik ka. Laghan man dyan mo siguro sa inyong silingan niya. Ikaw, master. Eh, otro mabuka nga, lakang kayo mga silingan ng mga inana. Be, usamay matambag ninyo na ako, be. Ganaharap kayo sa among anak po nung magkadayon, be, kay Elvis o ganing Ellen. So, Evelyn, ana. Maluwi mo tambagi ko. Dini na lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Ellen.

0: Alright, so ato mga katropa ang ato ang suwat tampo karong buntag ano.
1: Sabi oi, talaga saon sab kaayo nga mga kaagi mga barin pero makalingaw sa mga kaagi kay doon na say mga pagduda. Doon na say mga ganagaling mga assessment.
0: Na say mga kuan ba kanang say tawagan na kanang pag-alangan.
1: Ayan.
0: Nakalanganin siya mga katropa kay kanila ging si Elvis guwang na maldito kaayo.
1: Ulo, oy. Ipakita pa gitong yung kargada.
0: Yung kargada nga. Oo, nga dako kayo. So, damoy po si Ellen.
1: Yung na napagtanto niya nga. Kapag niya may go sa kuwa, murag, diretso dito sa Buka Center, ani. Oo. Oh. Bitaw no kana mga tagsaon na mga nabi mga uban ana nga nakoy na ami nakoy kaila na marino kanang problema siya sa ating uli na oy sa opisina. Kaya paabot naman yung banal.
0: Banal na ito. Kalang nga, kabalo naging siya si may tabo niya, oh, anak.
1: Kabalo, gusto siya kabalo nga. Hamis siya, guwapa siya. Mm. Ano mo rin sa'yo si Linlin.
0: Anak.
1: Niya, hadlock siya, mauli siya kay... Basin lagi, o ganang... Yang bana biya kay Batanon babaya. Hasta ko na kuag kargada.
0: Kaya mga nang mga inana.
1: Unya kay doon ay mga asawa nga kanang dili sila happy kay ila mga bana kay siyempre gamay kargada di makalipay kaayo igmura nag mura na pangingi.
0: Mura na ito tulang ito tuho ana.
1: Pero doon na poy uban nga sobraan pud oi.
0: Ang grabe na pud ang uban bitoy kanang kay kung sa mali man pagkabutang oi dapat sa kabayo ni dream sa tao ni. Nang ana.
1: Namalit siya pagkataon na may mali. Pero karon kay ni Ani man, di pa ma... Pero doon pa may mga chance si Kuan nga mo balibad siya. Wala
0: si Kuan, si Ellen.
1: Wala
0: ka mag-isya
1: totally kakauyab. Kanang Kuan naman sila. Kanang sayang istorya, sayang suwat niya. Kanang Kuan pa lang.
0: Maraga na nga, maraga na hug na siya nito. Okay. Kadi mo kung manginanang idara maring, di naman kinang lang maraga teenager ba nga. Saman, ana ba? Gani. Daga pa kay mga pasakalye ba?
1: Makasinabot ako. Ay, sumpay na yun. Uy.
0: Mo, ana na maguna siya.
1: Sumpay
0: na yung taguan ka ng ihianan. Di ba? Anar mo na.
1: Yes. Anar na kasimple.
0: Yes.
1: So, kay napadala magiging suwat ni si Kuan. So, ato giniging tambagan niya. Kay ikaw may kapalik-alig nga ikaw mutambag ano yung suwat pa kanina. So, tambagin niya ni siya, master.
0: Bibi, tambangan na to, be. Ah, Ellen, no? Kaya mga panahon na, Lynn, ayaw na kayo na kwa na, no, na, ah. No, ay nana kay anak. So focus na lang kasi mo anak Lin. Mhm. Ah, sagdi lang sana kung kada silbi so tinud na igud sa simo, balik mi gud na. Gani naaga di koy nakita nga interview. Ni kamo kamalo ka kung kamo gyud nan duha, kamo gyud nan duha.
1: Kamo gyud na.
0: Like sample ta ni Pops Fernandez og ni kwan ni Martin Rivera. Gi-interview na sila ni kwan sa dito ni nag kwan oi nag-interview siya. Dili si Boy Abundang.
1: Si Christy.
0: Dili sad. Si Aster Amoyo. Ana ba siya nga. Gingnan niya si Martin nga na man yung chicken na lang makilain ron. Wala man yung problema ako kay. Siyempre, kabalo ko nga. Ala ba siya? Oh, nga, dili ko part sa imuhang pangandoy kinabuhi. Sakit kayo sa babae na?
1: Sakitan si Juan, si Papi.
0: Si Papi. Pero, kabalo ko sa pinaka the best ato nga yung gibuhian. Kana nga, sa tanaw ni mong kita yung duha. Kung sa talaw ni mo nga gusto na ko ni mo balikan, aramang ko rin, paabot aramang ko ni mo. Ginaliman ka, ana?
1: Si Paps, ang tagro, wala sa gaminyo.
0: Wala. Oo, kaya siyempre, naman siya like chemistry ni Kuan, ni Martin. Hilak taon si Martin. Uy.
1: Wala, yung U-turn.
0: Oo, ni ana ba? So,
1: kasi dili siya type ni Martin.
0: Masin sad, ana. Pero, kuan ba, ka na? Naman yung mga, masa ni la ni Kuan, ni Ellen, o ni Elvis. Ayun na siya Ellen. Imong lalaw nang pabuton o balik gyud siya kung tama ning tinuod na yang istorya nga i-settle pa na niya tanan ng mga iyang mga settlement. Mga assessment o babaw sa babana diha.
1: Mga double ment,
0: mga chiclet. Ana ba? Makarelate si Linlin anang chiclet kaya na siya kauban dito nga sige raga usap og chiclet. But anyway, inana ang mga kwan ba? So, ana lang kung sa tanaw ni mo, Lin, kamong duha, di, kamong ginang duha. Focus kasi mong anak. And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Ayan, so salamat kaayo mga maling sa tamad ni Master nga makatandog ito ka ng mga kugan. Ipo ang kugan sa mga tambag. Salamat na lamang kaayo, Lin, sa imaparangat sa imo ang kaagin ni ato ang tulumanon.
0: Kung ako ikaw.
1: Ako na lang si Maring Erica Hantod Ugma Pohon, mga maring, ha? Makaobanta sa mga radyo. Anyway, salamat sa mga ga-viewers. Salamat sa mga gapaminaw karon sa ilang mga radyo. Ugma Pohon at hangi may mga maring sama ang programa sa mga oras. Diri asa XFM Network Philippines. Sa nga sa Tibok Pwersa.
0: Philippines. Yes.
1: Philippines.
0: Yes. Yes, Philippines.
1: Philippines. Sa nga sa Tibok Pwersa sa XFM. Ato ang technical nga grabe. Murag nagkakuhaan gil siya. Murag na-stress ang young kiwils.
0: Marang nakakuhaan siya. Kanang labas ng gab, no?
1: Ay pala si Maring Indo Erika Daligaba Dalimeste sa apan ni Makopian Santong Mulgay Mangon na iyong silingan.
0: Alright, Master Day Dalini sama sa una o karoon maurag yapon.
1: Daghan kayong salamat og
0: thank you for watching.
2: Ayaw naman.

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Sau una, putut ca Iuco? Să cangă la mină cu XFM? Hala? Ni tanca cu? Bine, obi? Bine, bine, că încești din acu am tacum, că muram pang so kens, că dacă nu că kex durams. Oi, baba mu di ha ini pa, baba mu di ha.
2: Exciting!
3: Bosh, abo, magpakiloko sa hubay be.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
3: Bato ko taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30% to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Uy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
6: Asa day ka?
3: Ay, napakudris merkado. Ano man?
6: Mga motor. Kiparter.
3: Ni kinsa?
6: Alangan kinsa pa. Si Lula.
3: Okay. Daan ko palagi. Oh, kuya.
2: Exciting!
7: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
8: Kung kuhan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya na kanya, salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Pa, meron pong shooting incident sa isang lokal na paaralan dyan sa Tacloban.
3: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
2: Alang-alian po tayo ngayon ng Lunes, Katropa, June 22 na 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga Katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga Katropa. Ako si Buddy Overa.
4: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
2: Mga katropa, kanina po ay may nangyari na shooting incident sa paaralan kung saan initially ay may naibalita na may sugatan at meron din pong namatay. Katropa natin sa breaking news. Sa balita ito, si Katropang Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
3: Live
2: Katropang Reggie.
5: Magandang oras sa ating mga nakikinig ngayon sa lahat ng mga nakikinig ng buong radio station ng XFM Philippines. Sa ngayon po, Katropa Buddy, hanggang sa ngayon nasa area pa tayo, nandito pa tayo sa police station. Ito po ay may sa nangyaring kagimbal-gimbal insidente na nangyari kaninang alas 9 ng aga ng umaga na dalawang biktima na suloob ng paralan. Nakita natin na Katropa Buddy na isa doon ay confirmed na patay, may isa pang lalaki na confirmed na patay, at yung mga pinaginalaan ay mga estudyante din. So, ating napag-alaman na Katropa Buddy na sa ngayon, dahil nandito tayo ngayon sa police station, dito sa San Jose Police Station sa Tacloban, yung isang suspect nadakip. Yung isang suspect nagsurrender. Okay. Mga minor di edad.
2: Ulitin lang natin, Katropang Reggie, around 9 o'clock ngayong araw na ito, may shooting incident dyan sa, tama ba, San Jose National High School?
5: Yes, correct. Yan, tama-tama yan. San Jose National High School, Tacloban City.
2: Okay.
5: So nangyari yung insidente sa loob mismo ng paralan.
2: Tapos,
5: yung namatay sa loob ng classroom.
2: Ilan yung namatay initially na confirmed na rin, Katropang Reggie?
5: Ang nakuha natin dito na information, kanina nakausap natin yung provincial director, tinatanong natin, sir, ilan ba talaga yung confirm na namatay?
2: Apo.
5: Sabi niya sa atin, dalawa. Tapos sabi naman niya, tatlo. Parang kuwang pa. Pero ang sigurado natin na Katropa Buddy, dalawa yung nakita natin. Yung mga picture na ipinakita natin.
2: Okay.
5: Yung isa, iniimbestigahan pa natin. Atin pang
2: anitasyon
5: rin dito, Katropa Buddy.
2: Tapos yung wounded, SM Reggie, ilan naman ang na-report or alam ninyo na nasugatan dito sa shooting incident?
5: Wala pa tayong nakuha na may mga wounded.
2: Mm-hmm.
5: Yung nalaman lang natin na Katropa Buddy. Ah, dito, yung isa natin, may police na nagbigay sa atin ng info. Tatlo yung namatay, na tatlo yung wounded. Dalawa ang patay.
2: Dalawa yung patay, tatlo yung wounded.
5: Confirm na yan. Confirm na yan na Katropa Buddy.
2: Okay.
5: Pero ngayon, patuloy pa yung ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hindi pa tayo makapasok sa police station kasi hindi pa pwede. Tapos yung mga suspect, mga minor de edad, 15 years old. May nakuha din tayong mga information na yung mga suspect, sir, ay binubuli daw. So, medyo sa pagtingin natin, yung motibo talaga ng pamamaril, dahil yung mga suspect, sinasabing biktima daw ng pambubuli sa loob ng paralan. Pero kinoconfirm pa natin yan.
2: Okay.
5: Kasi may mga nakausap tayong mga estudyante doon sa loob mismo ng paralan.
2: ang suspect ay isa lang, katropang Reggie?
5: Dalawa. Dalawa, sir.
2: Okay. Nakuha kaming information dito ang binabanggit. Yung isa is Rodzel J. Conorado, 15 years old.
5: Based yan, sir, sa spot report.
2: Okay,
5: sa
2: spot report
5: na binigay sa atin.
2: So may nadagdag na isa pa pala na suspect.
5: Kamagin, sir.
2: May nadagdag po na isa pang suspect. Maliban dito sa naunang nailagay sa yung isang binabanggit na suspect, yung 15 years old na to, may isa pang nadagdag.
5: Wala na, sir. Sa nakuha natin ngayon, dahil nandito pa tayo sa area, yung ating nalalaman is dalawa lang talaga yung suspect.
2: Okay.
5: Yung isa na nagkaroon ng shooting incident, nagkaroon kagad ng manhunt operation na dakip. Yung isa pumunta rito sa station, nag-surrender. Yun ang nakuha nating information. Yun din ang sinabi sa atin ng provincial na director, Sir Buddy.
2: Okay. SM Reggie, kung ano pa mang development, again, inulit natin, shooting incident to, kung saan malungkot man, pero tama, no? Tatlo na mga estudyante yung namatay.
5: Ito nangyari, Sir Buddy, dito sa Tacloban, first time ito na nangyari, na noong mga unang panahon, wala talagang ganito.
2: Uh-oh.
5: Parang parehan na sa Amerika na, nako, nakakatakot.
2: Kaya nga.
5: Yes, anyway, kung ano man yung mga update,
2: sige,
5: sa Research World, ay ating ibibigay sa inyo.
2: Maraming salamat,
5: okay,
2: Reggie.
5: Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News. Breaking news.
2: Maraming salamat, Reggie Navarrete, XFM Tacloban, para sa update sa breaking news na yan, katropa, ng shooting incident. Mamaya po, abahan nyo din po yung mga follow-up na gagawin ng XFM Tacloban. Balik tayo sa iba pang national news sa XFM News Nationwide. Kumpiyansa po si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na makahanap na ng paraan ng Pilipinas at Russia para gawing regular oil supply source ng bansa ang Russia. Ayon sa Pangulo, bukas ang Russian Federation sa mga suwestyon para madagdagan ang engagement ng dalawang bansa. Kabilang din dito ang posibilidad ng pagangkat po ng Pilipinas ng langis mula sa Russia. Sa ngayon, sinabi ng Paulo na ad hoc basis pa lamang ang ganitong arrangement at hindi pa permanente. Ayon kay Marcos, hindi simpleng gumawa ng kasunduan dahil may political at geopolitical consideration. Gayunpaman, naniniwala ang Pangulo na may paraan para malagpasan ang mga hamon at komplikasyon.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro, habang maaaring mabawasan naman ng 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro ang gasolina. Mas mataas ito sa naunang projection ng Department of Energy o DOE na 8 piso hanggang 10 piso na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 piso naman sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng kerosene ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Inaasahang ibibigay naman ng Department of Energy ang final adjustment ngayong araw. Sa kabila ng inaasahang rollback, sinabi ng DOE na nananatili pa rin sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo, mas mataas kumpara sa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong Pebrero.
3: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, yung Mabini Kayakay Irrigation Project dyan po sa Bohol ay pinasinayaan ng Paulong Marcos. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
1: Pinasinayaan ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ang nasabing proyekto na tulungan ang mga magsasakang umaasa lamang noon sa ulan. Susuportahan ng proyekto ang irigasyon sa 530 hektaryang sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia. Inaasahan makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka mula Mabini Kayakay Irrigators Association. Sinabi ni Pangulong Marcos na dahil sa sapat na tubig ay maaaring tumaas ang ani ng palay at high value vegetable crops. Mula 2 beses na pagtatanim kada taon, posible na anyang umabot sa 3 beses na pagtatanim ang mga magsasaka. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Mayor de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
3: News. XFM News Nationwide.
4: Nagpapatuloy ngayong Lunes ang ikalawang araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel at Defense Team ang pagmamarka ng mga ebidensya at pagresolba sa mga isyong may kaugnayan sa kaso. Ipinakilala si House o ni House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang tatayong legal spokesperson ng prosecution team at isa sa kanilang private prosecutors. Matatandaan na sa unang araw ng pre-trial, nagkaroon ng matitinding talakayan ang magkabilang panig, ngunit kapwa nila iginiit na normal lamang ito sa proseso. Ayon sa kampo ni Duterte at sa mga prosecutor, target na matapos ang pre-trial conference ngayong araw o bukas. Samantala, nakatakda namang isumite simula sa July 6 ang formal impeachment trial, maliban na lamang kung magkakaroon ng pagbabago sa nasabing schedule.
3: XFM News Nationwide.
2: Nagpayag ng pagtutulay ng civil society at activist group sa plano po na italaga si Senator Francis Jesus Cudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga grupo, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng Senado kung si Cudero ang mamumuno sa paglilitis. Dahil siya rin ang naging Senate President na hindi agad itinuloy ang impeachment proceedings laman sa Vice Presidente noong nakaraang taon. Iginit nila na mahalaga ang tiwala ng publiko at pagiging patas ng mamumuno sa impeachment court dahil hindi lamang ito usaping legal kundi isang mahalagang constitutional procedure. Samantala, sinabi naman ni Senator Panpilo Lacson na may lumalabas na consensus sa bagong mayorya ng Senado na si Escudero ang mamuno sa paglilitis. Bagamat wala pa rin pinal na desisyon, ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian.
3: XFM News Nationwide.
4: Senator Ping Lacson dismayado kay dating Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y pagpaparalisa sa trabaho ng Senado. Narito ang report. Dismayado si Senator Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y pagpaparalisa nito sa legislative process ng Senado sa ilalim ng panunungkulan nito bilang pinuno ng mataas na kapulungan, itmanship at paggalang sa institusyon sa tuwing may pagbabago ng pamumuno. Igreet niya na maliban kay Cayetano, ang lahat ng naging ama ng Senado ay maayos na nagbitaw sa kanilang mga tungkulin at hindi nagdulot ng pagkaantala sa mga gawain ng kapulungan. Tinukoy rin ni Lacson si Cayetano bilang natatanging leader na umano'y nagdulot ng pagpaparalisa ng legislatibong proseso dahil sa pagpupumilit nitong manatili sa pwesto sa kabila ng mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Sinusulong naman mga katropa ni Senator Erwin Tulpo ang panukalang magpapatupad po ng no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na lumiliban sa trabaho ng walang sapat na dahilan. Sangkop ng panukalang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, cabinet members at iba pang department heads. Ayon kay Tulpo, hindi makatarungan na ang karaniwang empleyado ay nawawala ng sahod kapag lumiliban. Habang ilang opisyal naman ay patuloy na tumatanggap pa rin ng sweldo kahit matagal nang hindi nagtatrabaho. Bukod dito, plano rin niyang alisin ang mga allowances ng mga opisyal na madalas daw lumiban na walang tamang pahintulot dahil sana'y nagiging ugali o kay norm na ito ng ilan. Gayon pa ng senador, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa serbisyo publiko mula sa ordinaryong manggagawa hanggang sa pinakamataas opisyal ng pamahalaan.
3: XFM News Nationwide.
4: Tinutulan ang kampo ni dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Liao ang umano'y mga bagong ebidensyang iniharap ng prosekusyon sa pagdinig ng kasong graft kaugnay ng 41.46 billion pesos na COVID-19 funds sa Sandigan Bayan 1st Division. Ayon sa kanilang mga abogado, hindi kabilang bilang ang mga naturang dokumento sa mga naunang minarkahang ebidensya noong pre-trial, kaya't hindi dapat tanggapin ng korte. Dahil dito, pinaberipika muna ng korte ang mga dokumentong pinagdedebatihan bago magpasya kung maaari itong tanggapin bilang ebidensya. Samantala, tumistigo sa pagdinig ang records officer ng Commission on Audit na si Eljun Jumamil, habang nakatakda namang humarap sa susunod na pagdinig ang isang investigador mula sa Office of the Ombudsman.
3: XFM News Nationwide.
2: Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto. Motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kaugnay po ng PhilHealth Funds Transfer Case. Kasunod dito ng naunang desisyon ng Ombudsman na ibasura ang reklamo laban kay Recto. Kaugnay ng reklamo sa paglilipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury nung kalimpas siya ng Department of Finance. Ayon kay Recto, consistent naman ang findings na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth at serbisyo sa publiko. Paliwanag po niya, mula sa excess government contributions at reserve funds ang nailipat na pondo na hindi nagamit ng PhilHealth noon. Sinabi rin ni Recto, mga katropa, ng karapatan ng mga kinaukulan na maghain ng motion.
3: XFM News Nationwide.
4: Department of Health na bumaba ng 56% ang dengue cases sa bansa mula Enero hanggang Mayo 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot sa 50,727 ang naitalang kaso ngayong taon, mas mababa kumpara sa 114,308 na kaso noong 2025. Ayon sa DOH, isa sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinaigting na community cleanup drive at ang kampanyang 40s, taob, taktak, tuyo, takip na layong alisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Patuloy din ang paalaala ng ahensya sa publiko na umiwas sa kagat ng lamok sa pamamagitan ng mahabang damit, paggamit ng kulambo at insect repellent, pati na agad na magpatingin kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pantal at pananakit ng katawan.
3: XFM News Nationwide.
2: Muling ipinagpaliban ang pagharap ni dati Ateneo Blue Eagle head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation, mga katropa. Ayon sa NBI Homicide Division, inasang sisipot si Baldwin bukas. Kaugnay pa rin ang pinadalang subpoena sa kanya. Samantala, humarap naman sa NBI ngayong araw ang mga abogadong ni Ateneo Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paolo Adiboso. Umiling po ang kampo ni Adiboso na sa June 24 na lamang siya personal na humarap sa investigasyon.
3: XFM News Nationwide.
4: Nagpatupad ang mas maigpit na security measures at police visibility ang Philippine National Police sa buong bansa matapos maitala ang dalawang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ang mga pangyayari, ngunit wala pang indikasyon na magkakaugnay ang dalawang kaso. Bilang pag-iingat, inatasan ng mga pulis na dagdagan ang kanilang presensya at regular na pagpapatrolya sa mga eskwelahan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga opisyal ng paaralan at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang mga hakbang para sa kaligtasan sa loob ng mga campus. Ayon sa pamunuan ng PNP, mahalagang mapanatiling ligtas sa mga paaralan upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring maging banta sa kapakanan ng mga mag-aaral.
3: XFM News Nationwide.
2: 128 years ng DepEd, tampok po ang dedikasyon sa paghubog ng kabataang Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
6: Ipinagdiwan ng Department of Education o DepEd ang 128th anniversary nito kasabay ng pagkilala sa mahigit isang signong paglilingkod sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino. Binigyan din ang ahensya na patuloy nitong pagtupad sa misyon na maabot ang mga mag-aaral mula sa mga lungsod hanggang sa pinakamalayang komunidad sa bansa sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga guro at kuwani. Ayon sa DepEd, higit sa pagiging isang ahensya ng pamalaan, isang itong komunidad na nagkakaisa upang hubugin ang susunod na henerasyon at makatulong sa pagtataguyod ng mas matatag na kinabukasan ng bansa. para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Earl Soldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang Regional.
2: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News Nationwide, mga katropa. Inulit lang po natin yung malaking balita ngayon na malungkot po. Merong shooting incident sa San Jose National High School dyan sa Tacloban. Initially po, ang sabi ng otoridad dyan ay 5 yung sugatan at 3 yung malungkot po na nabaril or nasawi dito sa shooting incident na to. Ang suspect ay 2 at ito po lahat ay mga sinasabing minor de edad pa. Ang suspect na isa ay nakatakas, ang isa hawak naman at sinasabing di umano ay binubuli sila sa eskwelahan. Ibang balita tayo sa probinsya, ang Pangulong Marcos Katropa nasa Cebu para sa atin po ang mga pauning project ng gobyerno. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
7: Nasa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Lunes, Hunyo 22, para sa seri ng mga opisyal na aktibidad na nakatuon sa mga pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon sa infrastruktura, kahandaan sa sakuna at seguridad sa pagkain. Unang siniyasat ang Pangulo ang kasalukuyang konstruksyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Barangay Kantauan, Lungsod ng Naga. Bagi ito ng Flagship Transport Infrastructure Program na pamalaan na layuning maibsan na matinding daloy ng trapiko sa Metro Cebu at mapahusay ang connectivity sa Southern Corridor ng Lalawigan. Mula rito, tutungo si Pangulong Marcos sa Barangay San Isidro, Lungsod ng Talisay upang inspeksyonin ang rehabilitasyon ng Mananga River, bahagi ang proyekto ng Flood Control at River Management Program ng gobyerno na naglalayong mabawasan ang papanganib na pagbaha sa mga kalapit na komunidad, lalo na tuwing may malalakas na pag-ulan. Huling pupuntahan ng Pangulo ang Walang Gutom Kitchen sa Pier 4 sa Lungsod ng Cebu. Layunin ang programang ito na maghatid ng libreng pagkain sa mga mahihirap sa mga urban na komunidad bilang bahagi ng anti-hunger campaign ng administrasyon. Kasama ng Pangulo sa magbisita sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque at iba pang opisyal ng pamahalaan. Matatanda ang huling bumisita si Marcos sa Cebu noong Mayo 8 sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
4: Isa sa tatlong mangingisda nagtamo ng paso sa mukha matapos tamaan ang kidlat habang nasa laot ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Ang isang mangingisda matapos na tamaan ng kidlat habang nasa laot ng Green Island sa Barangay Tumarbong sa munisipyo ng Rojas, Palawan. Pasado alas 6 ng umaga, kahapon, kinilala ang mangingisda na si Rafi Bulyag, 40 anyos, residente ng Barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City. Ayon kay Gabay Dagat Head Edag Harap, meron umanong nagbigay ng impormasyon kay Mayor Penny Sabando na may tinamaan ng kidlat sa bahagi ng Green Island. Kaya naman, mabilis na nagtungo ang rescue team ng gabay dagat sa lugar at dinala sa Medicare ang biktima. Nabatid na meron din kasama sa bangka si Rafi nang tinamaan ito ng kidlat. Ang mga kasama tumilapon sa dagat ngunit si Rafi ang pinaka napuruhan. Nagtamo ng sugat sa mukha, sa braso at iba pang parte ng kanyang katawan ng biktima nang siya ay tamaan ng kidlat. Sa ngayon ay nasa pagamutan na ito at inoobserbahan. Samantala, lubos naman ang pasasalamat lahat ng mga kasamahan na biktima sa gabay-dagat, lalo na kay Mayor Pedi, dahil napakalaking tulong ng Sea Ambulance para sa mga ganitong aksidente sa karagatan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Samantala, Katropa, sikat na radio anchorman dyan sa Capiz, pinagbabaril ng rider in tandem. Habang nagmamaneho ng sakyan, katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Roja City Capiz.
9: Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang sasakyan ng radio anchorman na si Jay Lavapias, o mas kilala sa tawag na Papang Jay, sa labas ng Costa Verde Subdivision sa Barangay Cagay, Roja City, dakong alas 5 kaninang umaga. Sa panayam ng XFM Rojas kay Papang Jay, sinabi nito na habang hinahabol niya ang kanyang oras para sa kanyang programa, may nakita siyang dalawang tao sa waiting shed sa lugar. Hinabulan niya ito ng mga suspect at nang nakalagpas na sila sa kanyang sasakyan, dito siya pinagbabaril ng mga ito. Inaasahan pa nito na tatapusin na niya siya ng mga suspect, ngunit dahil hindi siya gumalaw sa loob ng kanyang sasakyan, hindi ang mga ito nagtagumpay. Nakita na lamang niya ang dalawang suspect na tumatakas na patungo sa direksyon ng bayan ng Ibisan, sakay ng motorsiklo at kapwa nakasuot pa ng bonnet. Matapos ang insidente, na recover sa pinangyarihan ng krimen ang apat na basyo ng bala na tumama sa sasakyan ni Lavapias. Sa ngayon, nasa mabuti ng kalagayan ang anchorman at patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Diane Ropa, XFM News.
2: Obispo, pare at mga aktivista ang kontra mina sa Nueva Vizcaya, kinasuhan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
10: Live report. Kinasuhan ng isang obispo, pari at iba pang mga individual na aktibong nangangampanya laban sa pagmimina sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, kaugnay ng isang kasong sibil na inihain sa Municipal Trial Court ng Bayan ng Kasibu. Kabilang sa mga pinangalanan sa kaso, sina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at Florentino Dainos, na kilala sa kanilang pagsuporta sa mga residenteng tumututol sa mga aktibidad ng pagmimina sa lalawigan. Ayon sa ulat, ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, na kinilalang overall chieftain ng Bugkalot, Ilongot IPCC o Indigenous Cultural Communities. Kaugnay ito ng umano'y issue ng forcible entry at mga kahilingang temporary restraining order o TRO, writ of preliminary injunction at writ of preliminary mandatory injunction. Nauugnay ang usapin sa pagtutol ng mga residente sa isinagawang eksplorasyon ng isang mining company sa tinatayang 4,456 hectares ng lupain na sumasaklaw sa mga barangay ng Pau, Kakidugen, Paket, Dine at Katarawan sa bayan ng Kasibu. Kilala rin si Dainos bilang isa sa mga nanguna sa pagpigil ng exploration activities ng isang minahan sa bayan ng Dupax del Norte. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pinal na desisyon ng korte kaugnay ng nasabing kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM
3: XFM News Nationwide Update.
2: Katropang Brian, patuloy na lumalakas ang tropical cyclone si Francisco. Nasa 725 kilometer silangan po ng Tuguegarao City, kung saan taglay ang lakas ng hangin aabot sa 140, pagbugso 170, habang kumikilos pangaluran hilagang kaluran sa bilis na 30 kilometer per hour.
11: Katropang Brian, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, silang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan.
2: Pabala po ng pag-asa, mararamdaman na epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at Palawan ngayong araw, habang local thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na pwedeng magdulot po ng malakas na hangin pa rin, pag-ulan, pagbaha at landslide.
11: Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
2: Sumikat ang araw kanina umaga, lulubog 6:28 ng gabi, mga katropa.
3: Balitang International.
2: Ang balita international hatid sa atin ng Santon Gold, pinagpatuloy po ng US at Iran ang peace talks sa Switzerland para tiyakin na matapos ang umiigting na sigalot sa Middle East. Ayon sa isang US diplomante, inaasa magpapatuloy ang negosasyon hanggang gabi habang tinatalakay ang nuclear program ng Iran at mga mekanism pa na panatiling bukas po ang Strait of Hormuz. Gayunman, naging magulo ang simula na negosasyon matapos umalis pansamantala ang delegasyon ng Iran kasunod ng pagbabanta naman ni US President Donald Trump na posibleng pag-atake kung hindi ititigil ang suporta sa Tehran sa mga kalyado nito sa Lebanon.
12: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Ian De Leon ang kanyang paniga matapos ang mga pahayaga ng kapatid na si Lotlot De Leon, kaugnay ng umano'y hindi pagkakaunawan ang nang pamilya tungkol sa ari-arian at legacy ng yumaong ina na si superstar at national artist Nora Honora. Sa sere ng kanyang Facebook stories, itinanggi ni Ian na may itinatago siyang plano kaugnay ng pamamahala sa mga naiwan ng kanilang ina. Aniya, alam ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa mga hakbanga na kanyang ginagawa at nais lamang niyang maayos muna ang mga legal dokumenta bago ituloy ang anumang proyekto para sa legacy ni Nora. Iginiit din ni Ian na wala siyang balak pagkaitana ang kanyang mga kapatid ng kanyang karapatan sa mana dahil patas na hahatiin ang anumang maiiwan at dapat maging bukas ang bawat isa sa magiging proseso. Binigyan din niya na hindi totoo ang mga aligasyong siya ay nagdadamot at nanindigang handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga kapatid laban sa aniyaya maling mga parata. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports!
2: Atid po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Babalik ang ilang pamilyar na import sabang may mga bagong mukha ng sasabak sa PBA Governor's Cup. Magsisimula na sa July 10. Muling asahan po ng Ginebra ang veterano sa Justin Brownlee, ang back-to-back championship nila. Kasama rin ang mga pamilyar na import na sina Aaron Fuller ng Rain or Shine, Dequan Jones ng NLX at George King na ngayon maglalaro para sa San Miguel. Samantala, may mga bagong import din na papasok po sa liga tulad din na Kentrell Barkley ng Blackwater, Will Douglas ng Macau Guest Team, BJ Johnson ng Phoenix at KJ Buffin para sa Magnolia.
3: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
11: Bangon Mindanao Relief Operation ng XFM Network nagatid ng pag-asa sa mga biktima ng lindol sa Glan, Sarangani Province. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensen.
3: Live report.
13: Umapaw ang pagpapasalamat ng mahigit 400 pamilya sa Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol matapos silang hatiran ng agarang tulong ng Bangon Mindanao Relief Operation. Ang naturang inisyatibo ay pinagtulungan ng XFM 95.9 General Santos City, XFM 107.1 Tagum City at Yes 12 Incorporated para sa mga residenteng hinagupit ng malakas na pagyanig noong nagdaang Hunyo 8. Sakong bigas, dilata, mga damit, gatas, tubig at tinapay ang biniyahe ng grupo ng mahigit isang oras upang mayabot sa mga nasalanta. Ayon kay Barangay Kagawad Neknek Santillas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap sila ng ayuda mula nang tumama ang kalamidad. Ang matagumpay na relief operation ay pinangunahan ni Station Manager Ruel Dumantay at Artel Cortez sa ilalim ng pamunuan ng XFM Network Philippines na kinabibilangan ng CEO nito na si Dr. Remelito Uy, Vice President Olivine Uy at General Manager Edwin Garing at sa tulong ng mga sponsors upang patunayan ang tapat at buong pusong serbisyo para sa mga katropang na biktima ng naturang lindol.
14: Actually, nahimaw rapod ming tulayan, you know. Dagang kong nag-contribute, nanawagat ni sa pinagi sa radyo, so ubay-ubay po na nag-attack.
15: Isip pagtubag sa paninahanglan nun ni Amidiri, utabang, minautunta nga, huli ni makasalbar sa Tibuk Adlo, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
13: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: XFM News. nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang ating pang-Lunes edisyon na XFM News Nationwide, June 22, 2026.
11: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
11: Ako si Brian Tipas.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, XFM News. XFM.

0: Santone Plus Gold at ang iba pang mga produkto ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay sa inyo ng sandamakmak na benepisyo. Sakala po ng ating butihin na CEO, Dr. Remy Lito Uy. Ito po yung likod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, at isa pong expert on air, atin pong alternative doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat na ating mga FB Live viewer, welcome po sa The Secret of Health.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapatalanin po mga text messages, mga inquiries po niya about your health, ha? Huwag pong magkatubili na magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ganoon na rin, Doc, sa lahat ng mga viewers po natin sa ating pong FB live streaming. Nakalay po tayo ngayon sa ating pong official FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, at Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ha? Ganda rin sa ating pong 99.5 XFM Mega Manila. Ay, nakalay po tayo. Ha? Malusog na pakinig at happy watching sa lahat ng mga viewers po natin. At huwag kalimutan, Doc, ang ating pong parigalo, hatid na regalo ng Yes to Health para sa ating pong mga kababayan.
1: At siyempre, oh, doon sa parigalo natin, na simple lang po ang gagawin natin, ano, i-follow lang yung ating page, mm-hmm, i-share yung ating pong live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share po kayo ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit po ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya ay pipili po tayo ng isang maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaways.
0: Mm-hmm. You know, malay niyo po mga katropa, eh, mamaya kayo ang maswerte na mapili po natin, ha? Kaya i-comment ang mga good experiences ninyo. Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health and also share our Facebook live streaming, mga kaibigan, ha? At mamaya, pipili po tayo, ha, ng maswerte na mareregaluhan natin. So mga kabayan, na gusto makasubok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan ang ating po mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan matatagpuan. Ay pwede yung pagtanong-tanong ang ating pong mga produkto, ha? Pwede rin maka-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre mga katropa, pwede po kayong ano, ha? Pwede po kayong makabili ng ating mga produkto sa Yes to Health Clinic. Meron po tayong special price sa mga bibisita po sa ating pong clinic.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na po kung kayo po ay senior citizen.
0: Yan.
1: Kung senior citizen po kayo, ay talagang automatic yan pag sa Yes to Health Wellness Clinic. At kung kayo po ay magpapakonsulta sa ating mga naturopath at doon bibili ng mga supplement, meron din po kayong discount. At pwede pa kayong mag-avail ng ating mga healthy modalities, mm-hmm, mula po sa Yes to Health, yung ating po mga biozapper therapy, yung ating mga nutritional therapy, detoxification, at iba pa. Ano, pwede po ninyong i-avail at itanong sa ating mga consultant. Ang kagandahan, marami tayong mga modalities na kumbaga ay malaking tulong.
0: Mm-hmm.
1: Especially yung ating pong mga nutritional therapy, yung ating mugukbuyang Korean therapy.
0: Mm-hmm.
1: Meron pang isa, yung Naturotrad.
0: Yeah, no.
1: Oh, napakagandang modality po niyan, mga katropa, na pwede niyong puntahan sa Yes to Health Clinic.
0: You know, so mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na gusto mong makasubok ng ating pong mga services at mga programs na ino-offer ng Yes to Health, bisitahan niyo po, puntahan niyo ang mga clinic natin, mga branches po natin sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch,

0: FM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigrao City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Panitawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Panitawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng Asmes, sabi ng Janet. Panitawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Panitawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Panitawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Panitawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Panitawagan sa 0964-157-6120.
1: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw, daw pag-inom ng Samsung Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manungga, at antioxidants mula naman sa Samsung. Kaya pag Samsung Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ahitad sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang napakasarap na kape na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay ng lakas at lusog sa atin pong pangangatawan. Dahil sa mga sangkap po nito, ha, primarily, meron po itong Santone, meron din itong Moringa, plus meron po itong mga isoflavones galing po sa soya as the main ingredients sa atin pong Santone Plus Coffee Mix. Napakasarap na, Doc. Very beneficial pa sa atin pong pangangatawan, ha. Yan ang isa sa mga kape ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy. At meron din tayo, Doc, Santone Gold Coffee Mix.
4: Yan.
3: Isa rin napakasarap na kape, ha. Na mas in-enhanced at gold na gold talaga ang lasa.
4: Oh, kasi lalo na kaya nga gold kasi commonly, pag umiidad na tayo, especially doon sa mga 40, 50 hanggang pataas, ano, eh marami na rin problema sa mga kasukasuan,
3: yan,
4: sa ating skin at iba pang mga concern sa ating katawan. Na doon sa Santone Gold Coffee Mix, inilagay naman yung mga importanteng ingredients na makatutulong naman sa mga ganong kondisyon.
3: Tama.
4: O katulad halimbawa ng paghina ng kasukasuan, eh meron siyang collagen sa pang problema na may kinalaman sa antioxidant, meron siyang glutathione at limang herbal ingredients na talagang napakaganda at subok para makatulong sa ating kalusugan.
3: So mga gusto mong makasubok ng atin pong mga healthy coffee, ay pwede mabili, ha, sa ating pong mga leading drug stores nationwide. Ganyan rin sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ha. Sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong, ha. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At pag-uusapan po muli natin, Doc, ang isa sa napahalaga na dapat magkaroon din ng kaalaman ng ating pong mga kababayan, no? At ito rin, Doc, ay isa sa mga sangkap na nandyan sa ating pong Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Itong functions ng collagen sa ating pong pangangatawan. Lagi natin na ba napapakinggan, lagi natin naririnig ang collagen, lalo pag pinag-uusapan itong mga cosmetics or yung mga pang-enhance ng ating pong beauty, ng ating look. Nandiyan yan, nakalagay lagi, Doc, ano, ang ingredients na collagen. Ano nga ba, Doc, ang functions ng collagen sa katawan natin? At ano yung kanya pong ginagawa sa atin pong pangangatawan? Ano rin yung problema pagka nagkukulang na ng collagen ang katawan po ng isang tao?
4: Ayan. Actually, yung collagen, isa ito sa maituturing natin na pinakang mahalagang sangkap ng ng katawan or isang mahalagang parte, ano?
3: Mm-hmm.
4: Kasi itong collagen, ito yung tinuturing na most abundant protein in our body. Okay? Nasa 30% ng ating total protein content ng katawan mm-hmm. ay composed of collagen. O, nagsisilbi siyang primary structural component
3: mm-hmm.
4: ng ating mga connective tissues na nagkukonekta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, katulad ng ating pumbalat o katulad ng buto natin. And also, yung mga importanteng parte ng ating mga daloy, yung ating mga ano, mga hugpungan.
3: Mm-hmm.
4: O, katulad ng ating mga tendons, yung ating mga ligaments, o lipid. Ganon din yung ating daloy ng dugo, yung blood vessel. Napaka-importante ng collagen. Kasi kung walang collagen, rurupok yung ating daluyan po ng dugo at yung mga organs natin sa ating katawan.
3: No? Mm-hmm.
4: Parang isipin mo na lang na ang collagen ay isang glue. Yan yung description. Ano?
3: Oo.
4: Na nag-stick together sa mga very important particles o parts ng ating sistema.
3: Mm-hmm.
4: So itong collagen is composed of amino acid, yung glycine, mm-hmm. proline, and hydroxyproline. Ano? Proline. Na ito ay, pag nagsama-sama, it can create a very tough material called collagen. So itong mga, itong collagen is triple helix, ang kanyang mm-hmm. Structure sa molecular structure niya. Kaya talaga matibay siya kung titingnan ang mga pag-aaral.
3: Para mas higit, Doc, na manuwa ng mga katropa natin, mga kababayan natin, ano, yung whole picture about collagen, paano ba ito, Doc, direkta na tumutulong sa buong sistema ng ating pong pangangatawan?
4: Bilang isa sa pangunahing structural support, parang sa construction, parang scaffolding. Eh,
3: oh,
4: siya yung nagbibigay ng tibay sa ating balat. Mm-hmm. Oh, kaya kung makikita mo yung mga tao kapag kulang na sa collagen, pansin mo kaagad sa balat, nag-iiba.
3: Mm-hmm.
4: Oh, yung buto naman natin, pag kulang sa collagen, mas madali siyang ma-break kasi yung yung ability ng bone to bend, 'di ba? Kaya habang bata ka pa, yung mga maliliit na bata, mas matibay ang buto nila.
3: Flexibility
4: against pag-break, pag nabagsakan ka o napabagsak ka.
3: Hindi
4: katulad pag umidad ka na na mababa na yung collagen. Ang dali mo magkaroon ng fracture. Yes, kaya hindi dapat nababagsak yung matatanda, no? And also yung muscles natin.
3: Mm-hmm.
4: Pag mababa yung collagen mo, magkakaroon ka ng pagbagsak ng muscle mass.
3: Mm-hmm.
4: Kaya yung muscle, habang umiidad yung tao, pwede nagkakaroon ng pagnipis ng muscle.
3: Mm-hmm.
4: So, kailangan mong i-sustain yung katawan mo ng more protein and more collagen para ma-maintain mo yung muscle structure natin. Ano? Yung mga lipid, yung ating mga kasukasuan, pag kulang ka sa collagen, kadalasan mapapansin mo, parang nagpuputo ka na. Minsan, feeling mo, kakalas yung buto mo eh. Kasi nga yung collagen is the major component of our cartilage and ligaments. Oh. And also, yung ating pong mga daloy ng dugo, sinasabi ko kanina, pag mga madalas na kayo nagkakaroon ng hypertension, ang isa sa problema pag mababa yung collagen, pwede magkaroon ng break o ma-break o mag-rupture yung blood vessel natin. Kaya napaka-importante talaga na itong collagen ay sapat sa ating sistema. Oh, ayun yung po yung mga kailangan nating malaman about sa collagen.
3: Sa ating skin, Doc, diyan ang isa sa napakaraming pondohan ano ng collagen. At diyan mo pinakamabilis makita sa ating panlabas kapag nagkukulang na ng collagen ng isang tao, nagkakaroon ng sagging of skin, nagsasag. Kumbaga parang yumayat-yat yung mga skin natin.
4: Oh.
3: Kasi before, no, bata-bata pa tayo, talagang firm yung skin natin, ano? Hapit na hapit sa atin pong sa ating katawan. Ang problema pagka umiedad na, yun nga, 'di ba, meron ng pagbagsak ng skin, yung texture ng skin natin. Kaya mapapansin mo na pagka kulang ng collagen ng isang tao, doon sa skin mismo nila, nakikita yung ebidensya.
4: Oo, kasi ang skin, pag kulang sa collagen, nadadry siya, nagsasag siya. Kasi even yung mga derma, pag meron silang mga pasyente na kinakailangan na ibalik yung firmness and elasticity ng skin, ang collagen, ang isa sa recommended nila na pwede ipakain sa pasyente. Diba? Kaya mahal ang supplement na collagen eh. So, kapag hindi mo na, pati yung wound healing, yung mga sugat, hindi siya madaling gumagaling kapag kulang tayo sa collagen.
3: Ayun.
4: O, kaya, importante talaga sa ating katawan na enough. Kasi hindi lang kasi, kasi iniisip ng iba, parang beauty lang. Pero hindi nila na-realize na lahat ng yung pundasyon kung para matibay yung katawan natin against any kind of damage, collagen talaga ang nangunguna.
3: Yes, oh.
4: Kaya nga pansinin mo yung mga bansa na ang edad nila at the age of 60 to 70, ang gaganda pa rin na ng mga balat nila. Like in Korea, in Japan, China, napakaraming mga elderly sa kanila kahit na umedad na. Maganda pa rin yung skin kasi nga, alam mo sila yung mga bansa na may pinakamayaman sa source of collagen food. Kasi imagine, pagkain pa lang ng mga soya, ang dami na.
3: Oo.
4: Sa kanila mga, yung mga meal nila, yung mga nakasanayan nila ng mga pagkain, halos ang daming mga soya product. O kaya nga sinasabi na ang soya daw ay source of a protein that helps to make our life longer.
3: Mm-hmm.
4: Hindi lang yung buhay yung humahaba, pati yung ating looks.
3: Mm-hmm.
4: Na-enhance talaga at hindi madaling tumatanda.
3: Iyon.
4: O, yun ang sikreto nun, yung collagen. Kasi ang soybeans at iba pang mga pagkain, may protina, ay siyang pinagkukunan ng katawan to create collagen supply.
3: Mm-hmm. Hindi lang sa balat, Doc. Pati sa buto natin, nabanggit mo kanina. No? Mm-hmm. Yung bone strength, kung tawagin, ang collagen din ang isa sa nagpo-provide ng flexible framework sa ating pong mga buto.
4: Tama ka dyan.
3: Actually, ang buto, matigas talaga siya, Doc.
4: Oo.
3: Pero, merong matigas na flexible, meron ding matigas na yung malutong. Yan.
4: Oo. Kasi mainly nga ang bone, di ba? It's calcium and other minerals. Pero kapag ang buto natin, kulang sa collagen, yun, mas matigas siya, pero madali siya mag-break. So, it happens sa mga, ang edad mo, for example, 60 pataas na, medyo mahihirapan ka na kapag ikaw nagkaroon ng fracture.
3: Mm-hmm.
4: Oo. Kasi nga,

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM. XFM.

0: oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time 104 in the afternoon. Katropang oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Santon, vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropang oras nga nakapabaskog, nakapahimsog tungod ginuban na nato sa itong produkto sa Yes to Health. Kaya doon ay alkaline base o gagama, gikan sa mga, di lang sa orange, apang gikan po sa mangustina. Katropa. Karong panahon na katropa, we'll make sure to protect yourself against viruses and diseases. Katropa ha, karong panahon na daghanak ang sakit, di lang tungod kay kita uso ang sakit, kundi ang hinungdan yun ana kung hina kag immune system, dali ka matatnan aning mga sakita. Katropa, sa hangin, sa palibot, kung kinsa man na adiha adunay sakit, man ay hinungdan nga dapat likayan gyud ninyo katropa ang magluya tungod sa mga nagkalaing-laing mga sakit. We'll make sure to protect yourself against viruses and diseases. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka, basig ma-rape ka.
3: Basta naman. Even
1: though it's been so long. Bahin sa gugma.
4: Ako, gilingon kay kunin.
2: Promise?
4: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo. You like
1: crazy. Kasakit.
5: Give up naman ka, di ba? Masakti na siya.
1: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
6: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
5: Ayok. Ayok na.
1: X-Rated.
2: Boris.
7: Onya, karon. Pahilag-hilag na.
1: X-Rated sa X

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kilowatt na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Sundown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Sundown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sundown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, di na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Sundown Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
4: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
7: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bago.
9: Di si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawan.
8: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo, food supplement for men.
10: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kapoy, always agi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 1:32 in the afternoon. Katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguda niya nga ito ang Sundown Plus Coffee Mix. Katropang hapon na pod. Mga PN, I'm sure some of you preparing na sa ilang mga kaping imnon karon kay lahir bagiding natin. Higop-higopon. Labi-labi sa init ang panahon. Nawas na kung taon-taon lang ni ka. Subod na masang dag-umoy. Nami mo higop og kape basta medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Summer kayo, unpredictable kayo ang weather, katropa, mukalit lang anang, mukalit lang og init, mukalit lang ulan. Ulan, init dayon. Well, sama rin sa pagbati, katropa, maglahi-lahi, magid na unpredictable. But anyways, dili lang ang dili unpredictable din niya itong kape mismo, katropa, ha? Ang Sundown Plus Coffee Mix, adun yung malunggay, soya powder o mangustin nga makahatag o galigon sa panglawas na nga pinaka nihigo pa ka o init ka kape nga adun yung benepisyo. Sama sa itong ginatawag ng mga sagol ni ini, sama sa malunggay, nga ginatawag ng queen of all vegetable, katropa, ay na yung benepisyo nga makuha sa inyong panglawas. If mangita gani mo ang partner, dili lang sa kinabuhi ha, but of course, inyong partner sa inyong adlaw-adlaw, labi na sa isgutan ng panglawas, pilia ang makatabang o aduna ihatag nga binipisyo katropa. Santhone plus Coffee Mix. Katropa tood-tood, ato ng sugda na nga to ang X-rated drama mo ng ayaw lisua inyong mga radyo pabili lang sa pagpaminaw Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa tumaab na sa pagsibiya karon Bukidnon, Mati, Davao, Tagum ang ato mga kabanang istasyon nga naka-standby na aron para sa lingaw nga inyong ginapaabot matag-hapon. Tingin ang inyong ihatag o inyong atangan nga mong mahatag nga lingaw kundi adunay pagtulunan kauban sa kasakit kalipay, of course, ubanan sa kalamig. Here's another song from Christopher Cross, Think of Laura. Sa programa ng X-Ray.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat na ni mukha ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobrang katukyo. Putlon ko ni Agmat sa dalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pilaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa X-rated.

0: buntag.
1: Maing hapon. Maing gabi. Hindi na kung kanusa mo nilang tao, nag-rewatch ni ini. Pero maing hapon sa mga suking tigpaminaw nga naglantaw, pinagi sa Facebook Live o naminaw o nag-atang karong hapuna. Isa ko sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Amain, wala lang. Nakauna-una ko nga basic ako na po ang sunod nga magpadahadiin ni ini. Huwag ana. Ana-ana nga ako suhay. Kining ako sulat sugilanon, dili mi sama sa ubang ipadahadinhin ninyo. Ito mga nagpadahadin nga puro gugma. Lahi ni kining akong suwat karon. Tagamual-bual de ko DJ. Lalaki. Oh, lalaki ko DJ. Tawag ko, tawagan na lang ko. Sa Facebook, GJ, madistract ko, look, GJ. Ay, yeah. Kasi nakati para ko, GJ. Nakita kaya kong mga mata, look, GJ. Basi ka nga kung sugi ka rin sugilanan rin, murag ako, guru ni napadaan. Itago ko sa pangalang Jerome. 24 anyos. Kini nga kong sugilanan nga ako ipaambit ninyo, mahitungod kini. Sa ako mga naagian. Ang pangutana, o nga nung dito ko ni Agi. Pero aron ko din yung masabtan. Ani ah, isa-isa'y kinipinaagi sa magkataw kinabuhi. Dinisin yung programang X-Rated. Kani, ang akong X-Rated story.

0: mao na lang niya ang katapusan itong panakita.
1: Nga naman.
0: Mulay gan ako sa kanila. Og adto na mi puyo. Mga mauna lang ni ang atong katapusan panagkita. Og magbuwag na ta.
1: No. Ayoko kina ini Alma. Please.
0: Hugot ta akong desisyon. Magbuwag na ta. Period.

0: Bay, Jerome. Ay, yung sige, gold go all di, ha? Nausak ka man. Uy, ay, nagkapay babae sa kalibutan, no? Kaya kung magpagulgol ka di, ha? Ikaw, alkansi ka. Maong kalimti na si Alma, uy, naunsa man ka.
1: Sakto ka, bay. Kinahanang kalimtan na ako si Alma.
0: Muna'y angay ni mong buhaton. Kinahang lang niya mo move on na ka. Kaya kung magsigi ka kung naon na itong Alma, waman to'y kasing-kasing. Saan itong bayhan na eh? Di pasakitan ka lang. Maong pag-move on na di ha.

0: mao pa. Buwag na dahil mo sa imong uyap.
1: Mao lagi.
0: Nga naman o
1: eh. Umagod siya ba dahil paglalagas Manila? Ako na ibawaan? Anya, doon naman siya kipuli na ako.
0: Mao pa?
1: Pero, ginawatan ako ang kamatuuran. Gadiligay kami ang alang sa usag-usa.
0: Ay, Jerome.
1: Ay, ikaw. Kumusta naman mo sa imong uyap?
0: Nia, maugyapon. Going strong.
1: Ay, kadihay. Ay, noon.

0: kagabi ingaw ko itarong kinatun ka niya. Mag-isig ikong dawan sa kamatuunan nga wala si Alma. Anino? Usa ka... Anino sa... Usa ka tawang nasunahan? Pero may tao niya? Ngano na may anino?
1: Ayaw sa yuso hatong imo nakita, Jerome. Bunga lang to sa imong gihuna-huna. Kaya wa magkakaitarong pahuway. Tungo sa imo pagsigag huna-huna ni Alma. Mga bisag unsa na lang imo makita. Pero huna-huna ra ka na nimo.
0: Ma...

0: nagduda ako, DJ. Base nga may third eye nako. Mao ka nang akong gidudahan. Dili pa man kumpirmado pero nagduda ko tungod kay dili nako masabtan ang akong mga nakita. Dili ampot siguro hinungdan nga tungod kay nagbuwag mi sa kuyab nga si Alma. Pero kaning mga nahitabo dinhi nako nakahatag kini og kahadlok nako DGRC. Og nagkadugay di lang ka isa. Di lang katong higayuna. Kasi sinugdanan abi nako lang para na ora nako. Pero ako yung giobserbahan og maayo na agyoy mga butang nga ako makita. Dili makita sa uban. Usahay manglimbaot na lang ang ako mga balahibo. Pero ako ning gitago. Og balik ta kang ayan, nagka-close gid me. Og mas nisuod ang amo ang paghigalaay. Og mao kini ang nahitabo.
1: Hello, Jerome.
2: Birthday rin ako ba? At rin yas, bye ha?
1: Hala, birthday rin mo. Happy birthday.
2: Salamat.
1: Gabi ilang kumato sa inyo ha, Jerome?
2: Oh, sure. Pabutan tika.
3: Kinsa ba nang mahinungdan nung bisita ni mo sa imong bahay rin ha? Na busy man kayo ka?
2: Secret.
3: Pa-secret-secret pa.
2: Sige lang, good. Som na siya, eh.
3: Kinsa man na ba?
2: Di na na-secret kung ako isulti ni mo.
3: Ha? Nana na day ka, ha? Ilang? Ilang yun? May bawara man ako na ba sa kadugayan? Kung kinsa, good na.
2: Salamat nga, huwag ka na mo pakiyasa, ha? Huwag may arigi ka.
1: Ikaw pa. Happy birthday day, ugo sabo eh.
2: Salamat. Ata na? Ata ta sa sud? Kaunta?
1: Okay.
3: Ah! Kahibaw na ko kung kinsa nang nakapa-inspired ni mo. Huh? Hey, ayaw ka ha, oy. Tungol kay bistado ka na.
2: Ka, malang kayo, patagay ka.
3: Ay, payani mo eh. Ibawa na gano. Sweeto kay kunin mo. Mao na hindi ka makadinay na ko.
2: Sam?
3: Ayaw niya lang na magsultian na. Human aning imong selebrasyon. Maglipay tagmayo. Muangkon ka man ako sa dili. Pero nahibaw ko na ganahan kang an.
2: Ha?
3: Gusto ko no? Bebe, nga nung igo ka lang sa panghupaw?
2: Oh. Gusto ko sa'yong katahap. Ganahan ko ni an.
3: Oh, pangmayap eh! Nungsa!
2: Kibaw ka bitaw nga. Nana siya'y uyap.
3: Amo na dihang problema. Aw! Aw mo na yung problema siguro kay mailog pa man gani ng minyo na unsa pa ba ng uyab. Oh! Uy! Benjerong! Psst! Uy! Benjerong!
4: Uy! Naunsa ka! Mura man ka na to. Lala ko diha!
2: Bay! Nakakita kasi ko nakita?
4: Ha? Nangunsa ba?
2: Tataw! Patalog ko!
4: Unsa? Asabay putol na o, diha ba?
2: Nabuha man.
4: Sabak ka diha, uy! Nangunsa ba taong kay? Saan ka nangumidya lang ka?
2: Pero...
4: Uy,
3: Bebe, balik ta sa tong gisgutan di kini ha.
5: About ni Ann ba? Ikaw ba? Ayaw kong simang-simang di ha?
2: Ma, tinuod lagi. Teka kita kong putol nga usa-usa ka babae.
1: Hoy, ikaw Jerome ba? Bisag unsa na lang gid ang imong ipanulti. De, maayo ng komedya.
2: Ma, walang ikaw magkomedya.
1: Hoy, hilom diha. Mauna diha, kay magpadala-dala man ka sa imong kagool, tungod lang sa gugma, di na ganahan mo kaon.
2: Tinuod ko nakita, ma. Tinuod!

0: kong giingon ini. Ngano man?
1: On.
0: Dako man utakay kong love niya. Pero nganong iya man kong giingon ini? Mas pay pag mawa na lang ko ini kalibutan na dyan.
1: Uy! Ayaw pag ingon anak. Tungod lang sa kalaki. Mag-iningon anak ka na?
0: Jerome!
1: Darapay dagang laki da, uy! Kalimtin itong tawana. Tungod kayo nagpasakit siya sa imong dugan. Nakamove on ganit ko sa kong gugma ni Alma. Okay naman ko. Mang ikaw, ayaw palabi sa imong kagool.

0: Mahal ko ikaw, Ana.
1: Jerome!
0: Sa una na, lugar ako na kagusto ni mo. O ginaot ka di ka nimong pakiyason.
1: Jerome, buutan ka. O nakasuhito na kunin mo. Og taon-taon na sa nga mong panagbuwag sa salpahis na kong uyap. Mau, sige. Dawaton ko ang imong kukma, Jerome.
0: Tinuod ka, Ana. Salamat kay Ana. Salamat.
1: Jerome, naunsa ka?
0: Di ba, mag-uman lang namatay si Namoring?
1: Oo, gihaya pa man gani.
0: Ngano nakita man ako nga bago palang miagi?
1: Unsa?
0: Huwag ka masayop. Siya gito.
1: Ha? Huwag may tao sa una?
0: Siya lagi to. Tuwa mga niyo, nagtalikod.
1: Jerome, wala lagi tao. Wa.

kung dakong problema. Oo. Oh. Matawag na kong problema, DJRC. Makakita ko og mga dili makita sa uban. Mga dili ingon nato. Mga patay na. Ako mga pangutana, mauni. Unsa maning akong... experience karon. Ako ra bagining pananaw o ako ra bagining huna-huna. Ambot lang DJRC apan adunay mga higayon nga makaingon ko nga buang man siguro ko. Nahadlok po ko nga akong mga kahigalaan ingon ko nila ni Ana. Sila dili nila makita apan ako makakita. Katong nakabuwag mi ni Alma diha gid nagsugod. Na ko'y tarong-tog at matagigayon. Wala ko'y ganang mukhaon. Ngayon sila, huna-huna rakuno na ako ang akong mga makita. Nag-nervous breakdown daw ko tungod sa nahitabo namo ni Alma. Kaya niagi man ko o grabing hilanat. Wala man ko mabuang. Laro man kaayos sa kong huna-huna. Na lang gid ko'y mga makit-an nga dili parehas nato. DJRC, wa ko kahibaw kung ikaw ang saktong tao nga akong duulon ini. Okay. Mahadlo ko nga maduol sa uban kay basin ila kong husgahan. Inaot ko nga inyo kong matabangan. Ako si Jerome, og mao kini ang akong X-rated story.

0: 2:12 in the afternoon. Ayun na po. Yun po ang storya ng buhay ni Jerome. Storya ng kababalaghan. Storya na minsan nyo lang maririnig. Kaya katropa, anong advice nyo? Anong advice nyo? Anong advice natin kay Jerome? May maa-advise ba kayo? Wala? Mula talaga? Kasi takot na ako. May caller daw tayo sa kabilang linya. Kakausapin muna natin. Baka may ma-advise siya. Hello?
1: Ay! May awan sa ba? May akong Teddy Rina Sineta Kwapa, ang superstar.
0: Sino?
1: Gamanan mo tayo ng gabi yan. Kabay background, ay. Oh, sino?
0: Nanay?
2: Nanay?
0: Nanay? Nanay?
1: Itog ng mga ikaw galak kay.
0: Nanay, nakikita mo ako? Lumingon ka. Nasa tabi mo ako, Nanay. Miss M?
1: Yes, DJ. No.
0: Nay, bata sa'yo mong likod. Na siya di ay naglingkod.
1: Ayaw! Oy. Naabitaw bata, DJ, nag-cocking din. Ayaw!
0: Hello, Miss M. Mayroong hapon.
1: Mayroong hapon.
0: Ayan.
1: Yes, DJ, mayroong hapon.
0: Ayan. Ay, naku. Kinikilabutan din ako dito sa studio pero wala akong choice. Unsa may matambag nimo sa tong letter sender?
1: Abi, pero, laki mga pero tambag na ko ni Jerome. Pag ikita ang mga expert na, may laing mga expert na ang tagasimbahan lang. Kung katoliko ka, dool o tagahiling ministry. Karon
0: mm-hmm.
1: na sila na imong third eye. Bisan unsa nga reliyon mo ra, naa man siguro anak ni Obeheran ta. Sila in kay na oy. Ug ako yung buhayan di ko gana na makipuy mo mo kay sang kaginom na. Kaya na alagi si ko alon, lumatay na man ka na agoy mo una di ko gagan. Ay, maano na dili ang pagpakita og kanang mga kanang ko ang sa kanang kanang pay over ba?
0: Mm-hmm, napapa-pay over.
1: Kaliko man gyud ko.
0: True.
1: Naa sa healing ministry.
0: Mm-mm. Sige. So muna itong pinakaunang matambag sa itong letter sender.
1: Mahalala.
0: Oo.
1: Then, pag-ampo, kung makamao ka mag-rosaryo, pag-rosaryo.
0: Mm-mm. Kung katoliko ka.
1: Sa imong reliyon.
0: Ayan.
1: Pero sa amo sa ako, kay katoliko mangyad ko.
0: Ayan.
1: Mahalala nila kung masunti. Gunit o mga relikya para dili nga na
0: Ako ang makikita mo, Miss M. Mutukari ang katumboy kung ako yung matapahin mo nang di nalan ako siya unguon. Eh, masig ako'y maunguan ni Miss M. Dili ka talawan, Miss M?
1: Ha?
0: Dili ka talawan o talawan pug ka?
1: Padaan nga, damanaw man kayo. Agree. Pa ako na usan, umuabi
0: eh, ikaw na isa? Solo living? Oo,
1: iwan mo ko sa oban. Pero kira, baya ko rin eh. Mga kuha na, kung mawa ko sa layo na ninyo, sa kuyo.
0: Mona. Mag-inasara lang na ika. Thank you, Miss M. Ang sasa?
1: Okay.
0: Ang sasa? Ang sasa?
1: Ako, ang talagang crucifix. Santo sa dadagan.
0: Di man juga da ayo kadlo ka kay kuan na sa drama ra bitaw nato ni diri sa iya kay Jerome man imo para
1: imong sanipod mura man atong kasalida
0: pati ba yakong pangita ani nga sounds effect ay para mabagay lang. Salamat ka ayo Miss M ha, katropa mo.
1: Okay.
2: Exciting.
0: Ayan, kinsa pa mo tambag para kay Jerome. Kaya ako kahon na to na ko mutambag kay Jerome. Gusto na ko nga ako ang mutambag niya apan kay Kana. Kay Kanang kuan manggod. Kay Kana. Nadlo pa ko. Una ka mula sa tambag ni Jerome. Hello, kinsa ning naa sa Pilos Linya nga nanawag.
3: Hello?
0: Kinsa ka? Kinsa man eh. Kinsa ni Kana, nindot din mo sounds effect. Pero tarungan mo sound effect yung murag lain. Mangyapon di man madungog. Di siya madungog. Hello?
3: Yes, hello. Isang magandang Rena Chineta.
0: Unsay matambag ni mo, uy. Unsay matambag ni mo kay Jerome kay naluoy ko ni Jerome kay nanay. Kaya ngayon lang siya nga naasay gamay diri ro na siya. Nakaluoy sa din tao, uy. Kaya ngayon siya ba nga, ako mong gano'y problema, ani, uy. Tambagi in town.
3: Nga para sa kuan, no, ni Jersey. Kuan, siguro, no, dapat yun nga magsimba, siguro. Okay, wala siguro kayo simpa-simpa, Jerome.
0: True.
3: Kasi kuwan pa, muna nga, siguro ka, kanong kakita-kita ng kagmay nga na kulang lang yun, siguro ka pagsimba yun. Kuwan ka sa pag-ampo, magsimba yun. Dapat yun nga, naadyo kayo yung nga na. Kay, siguro po, doon na magay third eye, o, oh, makita yun mo ang dili, yun mo makita. Unsay ko ana na kung naamang kay third eye basta ang kuan na lang yun ana nga magsimba na lang yun ka.
0: Mm-hmm.
3: Magtulog ka mga magampo.
0: Ampuan gid no? Bago matuog no?
3: Oo, syempre magampo jud ka gi. Siguro wala na siguro jud kay pagtuo sa Ginoo ba mo na gi pagkita na kag mayinga na.
0: Gihadlok na lang siya. Kinahitabo man ni nga pagbuwag do nilang alma. Dito man do nagsugod.
3: Basi katupon siguro si Alma. Kasi may nakikibulag ito sila New Jersey kay wala kong kakuha ito ba?
0: Si Alma. Nakikibulag si Alma kay mula ko na daw siya Manila. Humanay na hitabo. Humanay na hitabo nila kay kanang o ay nagibulaga na ni Alma. Anak kadali ang tanan.
3: Basig ko ano po siguro New Jersey kanang basig ma-action na siguro tagkakuan ba? Dapat magpakuan na magpa psychiatrist kasi mo ang nauna.
0: Adi, psychology sa siya kay kung psychiatrist diretso raman na siya sirisitaan o mga antidepressant. Oo, dito siya sa...
3: Siguro,
0: pa-consult sa...
3: Psychologist yung kanya.
0: Oo, pa-consult sa kung saan ba yung kinanglani mo. Kaya ingon pa niya, ang ingon nila...
3: Depressed lang siguro na siya.
0: Oo, kaya nag-agi man daw siya o grabe nga hilanat daw. Kapasig nag-mental breakdown daw, ana-ana. Pero para daw niya, kabaw gido siya sa iyang kaugaling nga tinuo daw ang iyang nakita. Kung dili lang daw, iyang huna-huna.
3: O ano na siguro, DJ, I say, dalara po na sa iyang stress siguro. Itong...
0: Kinasakit ang git kayo siya.
3: Mahon na nga na yung anay siya.
0: Mm-mm.
3: O na nga, check up, good. Nga, simba lang po, dog, pag-ampo. Anaramay kuha sa to, ah.
0: Ayan.
3: or kana ra ikuan sa imo kasing mas nindot jud nga magpa psychologist jud ka una magpa check up ka dayon ay pagkalimot nga magsipag ka og ayon pud og kwan sa kalimot sa imong taugaling nimo Jerome.
0: Mm-mm.
3: Ano lang jud buhat Jerome?
0: Gisod kay problema ni Jerome actually kay kanang dili man igud sama sa uban nato mga gipangatag gipantambagan diri pero hinaot ko nga pinagi ni nato paghatag og kuan kolba nadrok naman ko diri oi ay ah dili ko madlok basta hunghong sa laki ay wala ni ngore la DJ na ay bata sa imuhang likod ah okay na nasa ay, likod bata, oy okay, ragi na nasa likod. Basta dili lang gid sa ako ang atubangan o sa ako ang tiyan. Oh,
3: may nga nga ang bata ni Jersey nga.
2: Ate, tagain ko lollipop na akay lollipop. Mangayo ko, ate.
0: No! Makadaot na sa gipon. Oh, bahala na nga ng bataag na anas sa akong likod at atubangan o kilid. Basta dili lang gid sa ako ang tiyan. Correct.
3: Duawal din gani ko anda po di ko tong ni babalo na mamay na
4: hello DJ RC pandito ako
0: ah di ko madlo ato kay ay lodi manggo kay gutugod nagdako ra ba ko nga mo piminti ako makitaan yung mga salida labi na ka kung papa kay lodi kay sila kabalo ka
4: hindi ka man matakot
0: hindi talaga ako matakot ako rag yung kahadlokan yun no. May bata sa ko ang tiyan. Kana rag yun. May lain.
3: Di ba nanay bata?
0: Ha?
3: Di ba nanay bata?
0: Ang akong tiyan?
3: Dili.
0: Ang unsa man?
3: Ay, mong katapta diha.
0: Wow, dili ko mahadlok bisa pag nasa likod, kilid at tubangan, basta di lang gid sa akong tiyan.
3: Ay! Kana lang.
0: Eh, kanag nanagay sa akong tiyan nga ni, wa, na di na maayo na, murag lahi.
3: Pero sige lang, kung puhon.
0: Pag-abot na sa puhon.
3: Ay, nakakuyan.
0: Saan itong iubo? Naigiubo?
3: Gracia na na.
0: Naigiubo. Kadungon kong naigiubo. Sa background na ko to.
3: Dili to po ah. Huwag may giubo na rin.
0: Nawa na itong Facebook Live at Facebook Live katropang Doc JJ, no? Kaya nagpatog. Wala guro niya giko. Ay, guro ni Meta. Kaya siguro siya hadlok-hadlok maning kabuang ni Chinita. Oh. Thank you, Kaayu Marvin, all the way from...
3: Shout-out mo na ako. Go!
0: Shout-out
3: mo to si Verly, kay Miss G9, si Alcoriza, kay Jomar, kay James ng Samal, kay Jerome, o dili si Jerome ngayon mong center na.
0: Ah, same-same lang, same-same.
3: Iligan.
2: Exciting
3: day.
0: And thank you kaka tropang Marvin all the way from Davao City. Bisig usan ako madungog diri kitungog guro sa akong background na ako nindungog nag-ubo. Na mauni. Alas 2:26 na sa kahaponon katropang oras sa tun sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Mga katropa, get ready Cebu and be part of the biggest and most colorful running event of the year. Yes, this year, it's here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, or run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad 16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smart watches, four JBL Go, four speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now and visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win! Mga katropa, alas 2:27 ha? Open up, open gapo na tong linya mga katropa. Para sa inyong mga advices nga to kang Jero. Kung sa may angin niyang buhat, nga makakita naman og not like our ang atong amigong si Jero. Doon na siya gibating kahadlok. Tungod kaya, nahadlok siya. Dili tungod kung tinuod ba yan nakita. Nahadlok siya kaya pasig mainan siya nga buang. Matod pa sa uban ba silang daw og nag-nervous breakdown lang daw ng atong amigong si Jerome. Amigong Jerome? Inaot ko Jerome nga malamdagan ka. Unya pagbalik na ko, human ako og play ni ining isa na ko kasunata. Mubalik ko para nimo Jerome. Multo sa paningin. The youth katropa sa programang X-Rate.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Ireklorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaraneng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Confidence sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sundown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom og Sundown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pain. Isulayan na kong

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
2: Ako si Jaime o sa retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: Supplement for men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alas 2:36 na sa kahaponon katropa. Ang oras hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health 199 ng Santhone plus Coffee Mix. Labi na karong katropa nga medyo delikat, medyo init-init maghihapon ang gawas, pero adunay pagdago mo sahay, pero apan kini mga pagbago-bago sa panahon. Muni magdala og sakit. Sakit sa panglawas. Dapat umanan og Santhone plus Coffee Mix. Bahalag na nga pika diha, grabing pangapi, basta himsog lang ka og dili makaapekto sa imong panglawas ang imong ginainom nga kape. Santhone plus Coffee Mix. Nangapi na ka. Nanambal pa. Open na nga tong linya. Gustong muhatag og advice nga to kang kumparing kuan. Kumparing Jerome, ay nanginahanglan siya og mga pagtambag. Nabangi itaw ninyo, kaluwi kay si Jerome Dringa Park. Pinag-uol para niya. Unang, magka-message mo di hala, message na mo. Una pa ba ni balik ba tong Facebook live stream, ragwa naman. Makatawag mo, hala, pwede mo manawag. 0995-994-6868. 0995-994-6868 0928-5508-727. Tawag tayo ng katro, bakit na alam mo din yung magulat ninyo. Kapit na po na alas 4, uy. Alas 3, di ay. Alas 3, dili alas 4. Oo. Hello DJ, kana iyahang problema, dili na siya dapat lang niya ibaliwala. Pwede gani siya nga magpa-adto sa simbahan kung katoliko siya. Pero kung dili, pwede gid siya moduol sa mga espiritual o espiritu sa espiritual aron matabangan. Dili lang niya dapat iingon nga naa siya na mabuang siya kay Minds Matter. Ah, guys na po yung ayaw daw na nga mabuang ka, kaya mabuang gid daw ka. Minds Matter daw. Tama sad po ba ya po? Bila sa gilguni mo, hagay mong kuani mong una-una nga inana ka ng ano na mo, kasi nanaliso anak ka rin. Ayaw. Oo, ayaw. Ikaw ay ayaw gilguni mong kagaliw nga ba? Sipura na hinungdan, no? Oo. Ito lang kang inandaan niya. Basi niya, nag-overthink siya, maayaw mo pa hinungdan nga magluya siya. Ano? Sultiin na lang, sultiin mong family nga magpatabang ka sa espiritual. Maudang gusto ipasabot ani ni Chelsea.com. Website ka, Chelsea. Website ka namin lang. Pwede mo manawag ka, tropa, ha? Last na kung dawat caller, di na kung madawat taod-taod kay gaman na lang atong oras. 0928-5508-727. Isa po, 0995-994-6868, katropa. Ayan. Ayan. Hello, DJ RC. Maayong hapon. Shout out deko sa mga namino karon diya sa may Barili, Cebu. Ang ako matambag karon diya sa inyong letter sender. Ah, okay. Mag-ampo matag tulog. Pero kung niligid niya makaya, DJ, basi kinahanglan niya og doktor sa utok. Okay. Muna na ba ini siya nga na ano siya problema sa... Ato lang, sige. For a purpose. Among encourage siya nga, mupaduol og tabang kay tungod. Basi. Kinahanglan yung enter, ano niya, anang eksperto. Okay. Sure d'yo ko nga na ay mga explanation ang tanan. Okay. Okay. Last na lang ako nibasahon. Shoutout ko sa taga-Bacanya. Shoutout tuloy po sa My Bulacaw DJ.

kinahanglan. Ang kinahanglan, iyaw-iyaw, diris ka ang inan. Ako lang maingwan. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok nga magpangayog tabang. Ayaw na na, Jerome, nga ikaw gyud ang naay problema. Bao ko nga ngunahuna ana manggud niya nga basi daw sama ni ini sama ana nang makakita siya mas maayo gud nga magpakonsulta ka sa mga nakahibaw gyud. Ay kung ikaw manggud magtumo-tumo ra kasi mong kaga magingot ang self diagnose ra ka din murag dili lang pud na siya okay, dili pud na siya ika recommend nato na as much as possible Jerome. Depende kung asa ka komportable mo dool, pero isa lang kong maingon, ayaw mag-self-diagnose. The more magudin mo sarili na gunahuna, the more ka ma-frustrate, ma-overwhelm, daghang kang maunaan niya, dili maayo. And dili ko kahatag og rason, di po ko kaingon nga kulang ka pagtuo, kaya nga naman, it's not my story to tell. Dili ako ang makahusga sa imuhang pagtuo ka ng Jerome. Kung kitinsa man ko, wala ko kahibaw, anak. Ikaw rin ang kahibawa sa imong kaugalingon. There's no such thing ang tao nga nabuhi aning kalibutan na nga wa ni tuo nga na ay labaw makagaga. Hindi ko gusto mo ingon, ana, tungod it's not my story to tell. Kung unsa man na imong naagian karon, please take time to take it seriously. Duo sa mga nakahibaw, gyud. Depende kung asa ka komportable, spiritual, kung ato ka ba magdiretso sa doktor, ni mo in ani na nahitabo sa imo, but please do not do self diagnose. Sa pagkakaroon, pangayo sa og tabang suporta nga emosyonal ngadto sa imong family tungod kay ang imong pamilya gyud ang unang motabang nimo sa karon gyud. Ato si Alma nga imong paminaw nga basig mo hinungdan nganong na nagkainana kay nagpagkabuwag ninyo diha man gyud nang gawas ni mga giingon natong not like hours. Nakita nga dili maong. Pero di po na tumambaso si Alma kay wa man tagkabaw nganong siya matumbasulon apan ato na sa bayan nga dito nagsugod ang tanan. Kasi magkong ang ending diri atong basulon si Alma, wa ba siya kabaw in tawon oi. Nakita na di kadya og mga not like hours. So karon ka tropang Jerome, wa na ako mahatag sa imuha nga suhestyon. Kamo nga naminaw karon, aduna moy. Doon na mo'y ma-share nga to kang Jerome. Pwede kayong i-message ko sa ko ang Facebook page nga DJ Reyna. Ipaabot na ko ang inyong mensahe nga to kang Jerome personally. Doon na mo'y gusto iingon nako through message. Ako na mismo, kung di mo gusto nga iingon through sa ato ang programa, ha? Wala tayo. Wala tayo problema, ana. Monang Jerome, God bless you. And I hope you'll be free from whatever you are seeing right now. Okay? Kung sa may ihatag nga tambag niya itong mga listener pinagi sa ilang mga message. Ang ipaabot sa imuha na and I'll make sure na you will be more informed. Labi na sa kaninga hisgutana. Ayaw ka guod, Jerome, kay ato lagi ng masulba, dili jud mapublima. Alright. Pero gawa naman kung ikong oras, I have to say goodbye. I have to say bye-bye to you guys. Jerome, ka ng message ako. Ako mo message o ikaw mo message. Depende na ni basta kisa na-load na tong duha. O kisa na-load na tong duha. Okay? I have to say goodbye. And once again, before I say goodbye, I would like to say thank you sa mga ni-suporta di ay sa bago lang nahitabo na mga black screening. Yay! At least I'd like to say thank you sa mga yung support, especially Island Central Mactan, Sir Chad, Ma'am Chelsea,

for being there all throughout the event. Wala gyud mi gipasagdan ni Ma'am Kat. Murag tunga-tunga sa programa na agihapon siya to monitor. Thank you for always checking on me. Ug singingon sa kuha Ma'am Kat nga just enjoy your show. Do not be worried about sa unsa may naa sa gawas. O kung sa may mga complication, okay, we'll be there for you. Thank you so much. Thank you so much. Kay grabe gud na murag first time na ko to. And yes. Yes, mura ka man. Kanang aduna pay daghang local film. Sama sa akong gisuportahan diri sa programang Tataklukan, supporting local artists. Oh, sa mga katropa nato din na naka-standby. Ayon liso yung mga radyo, pabili lang yapon sa pagpaminaw. Kaya na ang programang Asintado, kauban si Katropang Eric Sierras Manait. Of course, musunod pa ang programang Sadsad sa Katropa o Headshot. Yung kaprograma o niya, nga madunggan ninyo. And of course, nga itong putahe sa gabi, confession kauban sa Cinderella. Katropa mo biya sa Kuskahanginan, sa partner sa PKS Lawa, Katropang Doc JJ, and of course, ang atuang station manager, John Lim and Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong Katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: ani mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jenny, basta makailan na gani ko ang Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong panglawas sa akong lawas. Kanyajiti ko ang bili na yun ko kapuin. Kay daghan lang yung mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. O ang kalimut ka kay Santon Plus Coffee Mix, buo ko kulbaan ka dili man usama sa ubang kape, daghan lang yung mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine o uban pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, mainom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana, ako na yun kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum.
11: DMs, Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
12: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
7: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya nagan nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
12: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. May hormone. May adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Kap!
7: Ay!
16: Para sa naibong birthday, Kap!
7: Eh, November to.
16: Usang tuig ka, Kap?
7: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
16: Galaw, go! Bungo sa ito'y...
7: Exciting?
17: Exciting!
18: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ากับรูฟ่าอีกใช่ติง
1: คุณมัมมี่โนคาSa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sudihang, sukan ko na minaw kong XFM. Saan man nga? Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
0: Exciting!
3: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 3:09 na sa kahaponon mga katropa. Musunod na mga tropa, ito ka XFM Express Balita News Break.
4: Express Balita! Express Balita!
3: Okay mga katropa.

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagkan ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw kong XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Samsung Vitamin C, Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: gata sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. Oh, nagpiso riya.
0: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
2: Ay, ah, time.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hadlo kang baliti, diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: O ba?
1: Hmm. O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Mm. Oo, asa man kaka?
0: Mangi ikaw para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium,

0: Glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E og sisantin para matabangan ang glaucoma, cataract, mga blurred or hinay nga pananaw og gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kapi. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kapi. So kung hilig ta mo inom mo kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din nyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbon ako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato Gold Town. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya Permi Mabilar kay paggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, testingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan nami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi.
14: Hoy, apa? Hoy, apa? Apa?
15: Kap.
14: Estudyante ba ka?
15: Ano man?
14: Utsingan no man, ha? Alas 7 na, bangon na, kaya malate na ka. Ay, bangon na.

0: Hoy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ng Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka. Munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Gira man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilang terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo. Alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, maabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Zaton Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Zaton Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Zaton Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Zaton Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Mga katupa, exciting!

0: Tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
5: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
5: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix, para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy swerte pa ako.
2: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santo Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, kuminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Bosh, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Bato Gold Town, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng mga asawa nga bayot ka.
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: kuyawarong panahon na, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kureng!
1: Saman!
0: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaon?
1: Asa ka, oy! Ano man? Siyayo! La, tabala!
0: Pandamay!
1: Siya, oy!

0: Belut. Belut. Belut. Belut.
1: Eh, belut. Eh, belut.
0: Pitan.
1: Nak kaya sindia?
0: Nak.
1: Eh, apel pun ong syaget.
0: Ajen. Ajen. Ajen. Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
2: Sister Pain, ang ganang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus.

0: ay pinakabigaon na subject sa school.
1: Kwan na siya, Apo. Ha, RJ? Kwan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong ex.
2: Exactly.

0: Ο Σίγε! Ακάμπι, βάλε ένα μου μπρέμ! Exciting!
1: Exciting!

0: sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso rin ha?
0: Mm. Nga, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert Kamubulupyo Santalisay Cebu. Nainitubo nga na akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa krito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa mani ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
3: Ishira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
10: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa nagbabutika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
13: Alam niya. Gadog abdog abman? Usisunan ni mo, master.
14: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. Oh! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
13: Oh! Lami, ano, oy. Usya ba na?
14: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ha, na ay kinislat na kamatis ba? Ano yung hakap?
13: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
14: Usa na?
13: Kwan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! So wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so kad na ka maminaw ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Pag-uha, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!
0: Exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! So wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, so kad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Pagkalagot!
0: Exciting!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o karon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! O niya karon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Sabi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Tapos kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na kayo ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako. Mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senten Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senten Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No.
5: Senten Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ay, imong bawon nga kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
8: Upo, papa. Putang nga mesa.
9: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
8: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
9: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sauna! Ha! Wala ko yung brip-brip! Sukal nga naminaw ko ang XFM, nag-brip na ko.
12: Wow!
11: Pero, wala ko yung short-short. Patabay, pig-pig short pa din ang suot. Uy, mura na mag-usitar sa lani. Exciting!

0: même des drogues.
1: At nangi ang programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
1: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula, ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas, og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulong. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulong.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Kapitan!
7: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ano ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon!
7: O niya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting! Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: Luya lagi ka kapon sa problema.
1: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kay kunya.
0: Uyab raman na.
2: Mm?
0: Ay, kinahanglan ni mo kapon. Pyramid 500.
1: Ha? Ano siya, Pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500!
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ang buto rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaunan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at presong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
3: Exciting!
10: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Ay, master,
1: ayo sa malkap.
0: Laroho na to niya. Ningon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dili ka, boy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati nakaog sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-og isulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng mga asawa nga bayot ka.
9: Exciting!
10: Ayo! Ayo!
11: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
10: Papalita ragod kong sigarilyo.
11: Unsa nga sigarilyo?
10: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
11: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
10: Kay nga naman.
11: Asa pa, more.
9: Mga katrupa, exciting!

0: Makatrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: और यूं बताएगा तो पुलान जुट गायुगा।
1: शो आई
0: लायस डरे कुंग डे का मशोगो।
1: उसा
0: उन जगह करों आया उन कुंग दवांगा ग्लोला हाँ।
1: ओके फ्रेंड बाय बाय।
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene, masulap po. Nasakit po yung aking chan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok akong dungan. Siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom ng kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Ipalit na yun ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahi ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahi o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahi mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang iyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka diyan sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po.

0: taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga na kay anak sa gawas.
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Lodi nang apply sa barberuhan. O dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among? Titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, hindi na musakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The secret of health.
8: Zafon Plus Coffee Mix User.
10: Kani ato sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mainungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan. Pati akong arthritis, Santon Karo. Wala na ko gakiang-kia. RCDI ni Tagapanabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
13: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Kakak Trufa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting!
0: Exciting!

0: Exciting!
1: Bugay, og sa official Facebook pages sa Radyo Amigo.
2: Oh, kaya kayo!
1: Hello, mga gabi kay Mommy Jacqueline Labiz.
3: Thank you!
1: Naadi akaroon sa Hong Kong ang to ang mga OFW. Hello po sa mga naminaminaw karon sa Singapore. Ma'am Anne Abapo.
3: Thank you.
1: Salamat kasi mong pagpaminaw. Shout out to everyone. Sign sa kong friend nga kwartahan kay Kuripot. True. tinuod gina siya. Oo. Majority sa mga kwartahan nako nga friends, Kuripot gid na. Mo gani kami ni manager di kay mi gapang libre. Kuripot ba mi? No? Kuripot mi with a heart. Ing anak gid na siya. Sa panahon manggod karon, ilabi na kong breadwinner kasi mong pamilya. Kinahanglan gid pod nga kanang kuripot gid pod ka. Kay og ikaw mawad-an, wa na gid tay o matikti ani. Wa na gid tay makuot-kuot ani. Oh, mo na ilisod kay din ha. May gabi kang Monski Aninyon Corpo all the way from Cebu. Kang Jeline Kalungsod Simblante may gabi. Hello daw sa iyahang lalabs. Ala oy. Naman sa tayo remember anong tawagan ng lalabs oy. May gabi din ha sa imo ha. Shout out to siya sa iyang lalabs nga amping daw din ha and love you. All the way from Mom Jeline from Riyadh, Saudi Arabia.
3: Thank you!
1: Hello yung mga pang-international, mani akong mga kuan uy, mga bisita ruin. Dayon mo sa amo ang gamay nga payag ha, di mo manghinaway sa mong payag ha. Hi kay Mommy Josefina Tinambunan, all the way from Bugkaon, Dantapan. Salamat kay Amy sa pagsilip sa Facebook Live. Among manager, pasalubong manager ha. Maayo kalimot. Hello kang, oy Ariel, andala so pabuta lang imuhang premyo gahapon ha. Si Spartan RC, maayang gabi ipod.
3: Thank you!
1: Kasagaran sa walay kwarta kay Murag Gihi. Nagilo ang bukton og liog unya walay kwarta alahas noon na ah. Kasagaran gina siya sa mga walay kwarta. Tinuod na siya, Ariel. Majority sa mga walay kwarta, mopay mga trying hard. Matingala na lang kayo, namalingki naman unta, nagsapatos. No? Namalingki naman unta, naka-high heels. Bakit kayo ganun? Kung nga, nag-adto sa, ako bito sa tinuod lang, adto ko sa mall, short-short sa jug ko. Shorts, t-shirts, basta kay presentable lang ka. Pero kabantay ka sa uban, no? Lahi ragid ang ilaha mga kuan ay. Lahi ang ilaha mga outfit. Kaya kung nga, naka-gown. No? Baga kay mga quintas. Murag ka ng, ang sakit ko na ng collar sa iro. Unsa na lang ka akong muadto og mall. So, sabayon ta kay mong chinilas, wag yung brush. Bahala nag mga ato sa mall nga nakachinilas, bahala nag ganang nagagidlay gamay. Basta yung importante, hinlo ko na itong mga kagamitan. Si Bibi Jack, na sobraan na po siya kadato. No? Ato siya mall and chinilas kay wag yun. Oh, pating naguma. Laba-laba po. No? Nakurat-kurtan ba ako ng imuang likod? Daghang kagsanina, abi kong tao. kang Marsyo na. Na wrong. T-shirt ng white tie. Ay nako. Oy bitaw ha. Oh, moara gid na siya nga to ang ma-share karong gabi una pud bitaw no kanang di lang ayo lang pud ning ikasuko ha. We're not really against with how you bring yourself. Kanang adto ka sa mall or adto ka somewhere else, wala mong kumang hinaway sa imo kung unsa imong suoton. Pero ayo lang pud siguro pagpa kanang exaggerated pud ka ayo oy. Ang iyong gold kay baga rapod kayo ingita ingana jud na Cinderella basta ingitara pikit. Wala ko mainggit ha, ang ako lang mahal. It's somehow like ginaampingan pud mo na mo kay delikado na magud karon. Mahal ba ya ang per gram sa gold? Daw be simba ko og kanang unsaon kanin ha simba ko da. Kira na oy, oh, bahala gulay kwarta basta kay hilas, oh. 'Di ba, Mami Jacqueline, dinuod gid na. Mami to nga, si Mami Jacqueline always gigo niya gina-encourage na bahalag po, Brie, basta daga gold. Char! Ang purpose dito sa ko, ang gold po, no, kung mamalit man lang tuod ko, kanagong in case of emergency na ako maprinda, mahal ba ya ang program yun bito karoon? Kung maprinda, yun po bito siya. Hi, Kai! The goal is to get rich, not to look rich. Tinuod gini si One Pop. Solid. Di na lang ko mag-ingon kung unsa ni. Pero tinuod bito na siya ay kailang tagu-taguin lang ng inyong mga kwarta, no? Kay mas lamigid kayo. Lamigid sa paminaw, binya. Daghang sulod imuhang passbook. Daghang sulod imuhang ATM. Kanang cashless ba? Nyo eh, nato na siya hisgutan, uy. Ha? Basta kay naayelo nga naabod sa pawn shop. Ninoon lagi kami ay. Pero bitaw, ay sa mga mag-asawa karon ha, isa na po, isa po na sa mga pampaligon gud sa relasyon kay nang grow old and be hilas together. Bitaw, sa mga mag-asawa din ha, ayaw mo kalimot nga ang sekreto po para mas muligon ang inyong relasyon. Oo, get rich together. Magpadato mo together, tapos pag-abot sa satisfaction sa inyong mga partner, ayaw gid mo kalimot, available na po ang atong Turbo Man Enhancer. Pwede siya, o pwede siya both sa mga babae o sa mga lalaki. Ang kaaninot po sa Turbo Man Enhancer kay maghatag siya sa imuha og gusog. O kung ikaw sa kababae, tabangan ka niya nga madungagan ang imuhang gana sa pakiglabing-labing. Maunang para po sa mas ligon na relasyon pampalipay sa pamilya, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
0: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrate ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mag Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stone, nagpilain yung gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na LL Yon Shell Mobility Station.

Maguri ang mga mata. Nagduka na si auntie. Ay, sa mga nagduka din ha, karon especially if naamoy mga duty nga dili jud pwedeng inyong tulog-tulugan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa tuang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kobe. Perfect na perfect po kunin siya. Labi na sa imo nga grabe nagid kapulaw ang imong trabaho. A little bit stressful kay naisip-sip nga katrabaho. Char. Pero oh, dumog lang to siya. Pero bitaw, kapag kay anay imong gibati, ganibi, labi nagpanggabi ka, o niya duty job ka, kailangan nagmatagid ka. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan po nato nga to ang Sir BB question karong gabi una. Hatud-usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis, mga nakay, wapakakabalo kung asa ka mga anak, gusto ka makasave ka nang wala kay bayaran, for as long as naa kay PhilHealth o ka nang nag-contribute, gani ka, nag-bayad gani kay every month, o wala ka ga-skip-skip. Nako, be perfect. Good kaya na siya kung buntis ka or magpa-prenatal check-up ka, libre na po ka na sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mapalit ka na siya sa mga... Mapalit naman yun noon. Mabisita sa pinakaduol. Diri sa Malaybalay, Purok, Barangay. Barangay Size. Sa Barangay Size lamang B, Corner Moreno Street. Naalanggit na siya sa Kilid sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan. O, sa kadugang kasayuran, pwede ninyo silang i-message siya lang Facebook page. Mommy's Child Maternity Clinic. Walay kwarta, basta na ay yellow sa pawn shop, 80 mil. O akong gold knock na sa pawn shop. Pahangin-hangin ang doon na ito gamay.

0: Del Enjoy Cavite Cabale. Thank you. Iting, salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. It's been a long time thing. O ato ang katropa nga naari na akaron sa May. O diri sa May Kapalong, Davao del Norte. Depende unsa nga pagkakwartahan, naay kwartahan nga hinaguan kusog kaayo magtipid. Naay kwartahan nga dili iyang hinaguan, one day millionaire. Ah, mura kay na ko na manager. Mo kay la ko ana. Hindi ko sasabihin. Basta kay kaila ta ana. Pero bitaw biha unya ta odot at tangin niyo po ang ato ang putahi confession rated SPG nga programa. Kun asa usa ka bibi nato ang magpagawas murag sensitive gid ni iyang story karong gabi una bi and pasintabi po sa mga kabataan nga naminaw karon ang ato ang putahi confession unya taod-taod medyo dili siya pwede gid sa mga kabataan. O, mga ginikanan nga naminaw din ha, hangyo mi sa inyo ha. Kamunay bahala tabon sa mga dalungan sa inyo ang mga anak. Mubalik taon niya pagkuman sa pipila ka mga pahinumdom o pagbalik na ito, B. Matong, sabi, ato saan tanaw ni Biba, sige, nag-text diri ah. Wala na ito napansin. Wait lang ha. O, ilhanan nga dato. O, sige, palit og cake. Char. Mo ba? Ano din siya, no? Magsigpalit og cake? Inga na mo lang ng ilang life. Mailan din pabitan ni mo nga dato ang isa katao, no? Kaya di gina sila gapamalit og ka ng mga palitunon, mga groceries, dili sa mga, kaya mga ilalugo na itong mga malls, dili sa itong lakbayan. Dito gina sila sa Cagayan. Nga, ang ilang palitunon no? Kaya ka ng mga binulto, gid ka ayo. Kita anik. O basta, ay basta, yun lang tapahalata, gidha. Hi, Kel Ryan, kaya biyab. Nga hantod karon wala, gihapoy uyab.
1: Mapriso ka.
0: Oy, magabi ka rin ha, sa imo, Haray. I hope you're doing well. Bi paguman po sa pipila ka mga pahinomdom once again. Pag-andam na, pagpuesto na, o timplahan lang imo ang Santang Gold Coffee Mix. Kay taon-taon, ato lang pasudlon ang atong putahe confession.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Tuntun Plus Gold kay Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Tuntun Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos sa Gabukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibiyuhan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit labi na

0: Yod kaya akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-premium D3 yod ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
7: Hala, hapit akong duty. Pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adid to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Walag yun?
8: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit ka programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang lugar kung asa pwede ka nga makapagawas sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga tanan na, uy. Para wala tayong gubot. Gusto niyo mong ipagawas ang imong problema nga wala kay kwarta, aparihara. Pero bitabi, ang atong Putahe Confession, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po isgutan nato ang kanang pagpamisita gani, unya wala kang isugot, basing kinahanglan ni mga i-reassess ni mong kaugalingon, basing na limaho na kang kilikili diha, bebe. Paningkamot jud nga maligo ka, maglugod ka, unya magsabon ka sa tuang sabon, nga naay mangosteen, aduna kina siya'y antibacterial effect. Santon Plus Herbal Soap, mapalit na po siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa programang Putahe Confession. Abri po ang ato ang linya 0975-474-9153 sa kasakaling nga na kay mga gustong ipampagawas din ha. O nga, di na gid mapugngan. Di na gid mabangbang. Di na gid ma-drawing. Lain na gid kayo mong gibati kaya wala kayo mapagawasan. Andam na ko nga musaluan ang imuhang mga kasakit din ha. Abri usab ang ato ang official Facebook pages. Pwede ko ninyong i-PM sa 101.7 XFM Bukidnon. Rated SPG po ang atong istorya karong gabi una ha. Hangyo ko sa mga ginikanan. Kani ito ang istorya karong medyo a little bit of sensitive. A little bit of something like that. Basta din lang ko mag-ingon. Basta kay Rated SPG kini siya. Once again, welcome po sa itong programang Putahe Confession.
1: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yung kasama mo?
1: Og droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa pangalang Sanchay. Cinderella, sugod nga nag-anak ko. Nganigawasan ako ang baby. Dili na ko ganahan makipag-ana-ana sa kuang bana. 22 anyos pa lang jud ko, Cinderella. Pero ambot ba nga murag feeling na ako? Nabawasan man ang akong gana. Ilabi na sa kuang bana. Maupod ka na siya ang rason, Cinderella, nga ang ako ang bana karon. Nangita og lain. Which is feeling na ako, Cinderella, mabawragid kayo ang iyahang rason. Munang sa karon, Cinderella, nag-co-parenting na lang mi para sa mong anak. Pero ang akong gikatinghalaan, natinghala jud ko, Cinderella, nga ako ang bana, ni kalit og glow up, nagpamacho, og nibagay sa iyahang-iyahang hairstyle karon, og nibata siya tanahon. Samantalang ako, Cinderella, maskin pagpanudlay sa buhok, di ginako halos mabuhat-buhat. Gitry na ako, Cinderella, nga mubalik nga akong bana sa among balay. Pero bantog na di ay nga nag-glow up siya tungod kay nana siya'y bagong uyab. Ako jung giadto. Nangita jung og paagi nga mabalaan na ako kung kinsa ang babae. And Cinderella, to be honest with you, na insecure jud ko tungod kay gwapa kaayo ang babae. Nakaingon na lang jud ko nga gwapa gidi ay. Pero ako ang tinuod nga asawa. Unang every time nga naasa mo ang ako ang bana, at this time nagapanudlay na ko, nagapahumot na ko, nagaayos na ko sa ko ang kaugalingon. And Cinderella, makaingon jud ko nga medyo successful jud ang ako mga plano tungod kay nagaduol na sa ko ang ako ang bana. Pero Cinderella, every time na nagaduol siya, nagalayo po dayon sa dayon, dayon sa dayon kyon. Pag nagapalayo gid siya sa kuha. Damura siya ganang, dili na siya ganahan kumusimot sa kuha. Maunang, nag-message ko sa iyahang uyab. Akong ipahibalo sa iyahang nga naa sa kuha, naa sa amua ang akong bana. Ang ending, Cinderella, na suko ang akong bana. Next time daw, dili na lang na ako i-message ang iyahang uyab, og di na ko makialam, og dili ko magsaba kung unsay mahitabo sa balay. Ura na ako usaba pa, Cinderella. Kakahadlok ko nga basing dili na may bisitahon sa ko ang bana, especially ang ako ang anak. Pero natingala ko, Cinderella, usa ka gabi-iana. Wala man ta nakaschedule og adtong ako ang bana sa balay, pero niadto siya dito. Natingala ko, Cinderella, nga iya kong ginahalukan, iya kong ginagakos. Dugay na ko nga nangandoy, Cinderella, nga gagakson balik sa kong bana. Gipangutana na ko siya, Cinderella, kung unsay nahitabo. Nismile lang siya. Pero feeling na ako, Cinderella, nag-away sila sa iyahang uyab. Feeling po na ako tama ang nasa kong huna-huna, Cinderella. And sa tinuod lang, happy kay ko. Gilutuan na ako ang bana anang panahuna. Anang gabi una, Cinderella, gipagsilbihan gid na kong ako ang bana. And this time, Cinderella, na-feel na ako nga ako na pod ang nakadaog. Kaya lang, Cinderella, usa ko sa mga pinaka-worst na stalker. Pinaka-stalker gid ko pag-abot sa iyahang uyab. Og nakita na ko, Cinderella, nabuak ang akong kasing-kasing. Sa dihang nag-post siya sa picture nila sa kuang bana. Sa susamang adlaw, nga adunay nahitabo sa among duha.
sa akong kalagot, Cinderella, ug sa ko ang pagselos. Akong gichat ang babae, ug niingon ko nga dili na magpa-feeling-feeling unta. Ug para siya makabalo, adunay nahitabo sa mua sa ko ang bana. Cinderella, sobra na ako ka-excited. Abi na kong mabalik na ako ang bana sa amua. Pero Cinderella, nagkamali ko. Nihangyong akong bana nga di na ko magsamok-samok sa iyahang uyab. Kay buutan daw ko ng iyahang uyab, ug wala ginabuhat nga dautan. Ug dili siya gusto nga magbulag silang duha. Cinderella, mura kong tanga. Mura kong gaasa na magbalik misa ko ang bana. Cinderella, wala akong kabalo sa kong buhaton sa tinuod lang every time na naa siya sa balay. Gusto na ako siyang tintalon. Pero Cinderella, kapag ka nagatanaw ko sa Facebook page sa iyahang uyab, gakasakitan ko. Kasakit ang ako ang dugan. Cinderella, sa karoon, isulti na ang gusto ninyong isulti. Pero gamito na ako ang ako ang anak. Aron magbalik-balik ang akong bana sa balay. Ug makita siya sa permanente. Amino na ako, Cinderella, at this time, grabe ang ako ang pagmahay. Nga nawala ang ako ang bana sa iyaha. Sa iyaha ni Adto. Ug ako nag-inusara. Naluoy ko sa kuang kaugalingon, Cinderella. Kay hangtod karon, nag-aasa gid gihapon ko nga mobalik siya sa mua. Ang akong anak usab, Cinderella, magsigpangutana kung mobalik ba daw kuno ang iyang papa sa balay. Wala ko kabalo kung unsaon na ako pag-explain. Wala ko kabalo kung unsaon na ako pag-istorya sa kong anak. Ako, nagapangulila ako sa kong bana. Ang akong anak, nagapangulila sa iyang amahan. Upon Cinderella, dili na ako ang sulod sa iyang dughan. Sakit man paminaon, sakit man hunahunaon, pero dili na ako ang gipitik sa iyang dughan. Para sa putahe confession, Sunshine.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Jun Galawiyo, taga na po siya ang Davao de Oro. Kung creatine yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay video nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Creatine lami, nakahulog na kayo po, kung ihi, okay ra kayo. Pero wala po creatine, 94 lang. Kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ang sa Yes to Health. Hindi po kayo matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw, sir. Nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat, ani. Tungod kay sa una, dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit, sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie D.I. Taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kamisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan namigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Dong, napila inyong gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Uy, sorry kayo guys ah. Kabalo muna ako, isala karong gabi una ay. Kanang sorry gid kayo, mga idyo ko pasaylo sa inyo ha. Kay, Basing sige magpanawag sa kopa niya, di ko ka-receive a call. Medyo nag-hangover among cellphone. Ginaayos pa sa mo ang pinakagwapo nga technician Riz Bukidnon. But anyway, kagaling na biin yung nadungog ang istorya po sa tuag letter sender na si Sanchay. Ay naku, ambot na lang yun, Chay. Ano lang yun. Isa lang yun bito akong maingon, no? Kaya mga pagmahay bito, binuwala yun bito ka ng pagmahay ng gauna ay. Pero minti kini siya magpauwahi. Sama sa naitabo sa tuang letter sender kanong gabi una, B. Kabalo ko nga daghan kayo ang gusto nga maghatag yun sila mga tambag kanong gabi una. But I think we just have to make bawi tomorrow, ha? Kaya ginaayos pag ginato tong phone. Tingala ko, wag ko ka-receive o calls. Basta mo na to siya. Yung over, gidaya mo ang phone. But anyway, balikan na to si Sunshine, no? Kabalo ko nga naapa ka din haakaro. Nagpulaw gihapon kakauban na to. Sunshine, as much as gustuhon man gid nimo nga ibalik ang dating spark nimo sa imong bana, syempre imo man gid ang katungod kay bana man gid na nimo. Unfortunately, di na gid na to mapugos pud ang panahon kung mahigugma pa ba siya balik sa imo, because I don't think na

0: O perfected kayo ng gigama sa tuang Yes to Health nga Turbo Men Enhancer. Bagay jud kay ni siya sa inyo hobby no. Sunshine supposed to be I don't know if na discover ni mo ni pero bagay gid ni sa imo ha kung gusto nimong i-try. I-try gid nimo ni siya Sunshine IK. Makapalig-on gid ni siya sa relasyon. Ug sa mga mag-asawa din ha akaron nga naminaw, isa ra gid akong matambag sa inyo ha. Ayaw gid niyo pasagdai ang inyong relasyon nga lamunon mo sa inyong kasuko, sa inyong kahiubos. Paningkamot jud mo nga ma-fix ninyo ang inyong relasyon. Oh, very matured. Grabe ka mature ni Cinderella maghatag og tambag murag grabe ang pinagdadaanan sa buhay. Pero bitaw, no, magpasalamat lang gid pugo sa Ginoo sa mga failed na relationships nga akong naagian sa unang panahon. I've learned a lot. Naka-learn jud ko nga mubangon para sa kong kaugalingon, naka-learn gid ko nga di ka kailangan magbeg. No, kasi sa unang panahon para lang magstay ang usa ka tao, nagbeg ta, nagahangyo ta nga dili ta biyaan. Pero ang tinuod nga gugmabi, dili nimo kailangan panghayuon, dili nimo kailangan nga imong ludhan, dili nimo kailangan nga hangyoon nga magstay pa sa imuha. O ang tinuod nga gugmabi ta bino, magpuyo gid na siya, maging kontento gid na siya sa imuha whether you like it or not. I-pray man nimo siya og sa dili mo abot gid na sa imuha karang imo gyud. Para gid na siya sa imo. Diba? I'm so proud of myself. Char. Grabe mga pinagdadaanan sa buhay. Di makaya. Pero bitaw, Sunshine, sa karon, kinahanglan niyo nga maging strong para sa imuhang anak. Kung gusto niyo nga ibalik ang spark ninyo sa imuhang bana, it's up to you. Dili ko mo pugong sa imuhang gusto nga mahimong desisyon. Pero again, tagaan ta ka sa kanang gitawag ng benefit of the doubt. May posibilidad nga di na mabalik imong bana sa imuha. Knowing na imuhang bana karon nag-glow up. Ingon sila, nag-glow up daw ka sa tamang tao. Gumaganda, gumagwapo ka daw sa tamang tao. Daw, V? Dili daw ka mukhang losyang, dili daw ka mukhang ka ng hindi giatiman, Tagalog tsaka Bisaya na yan, ha? O, tinuod na siya, V. Nag-glow up ta kapag naanata sa saktong tao. Sa saktong tao nga ginaatiman ta, ginapangga ta, Sunshine, sa imuhang case karon, di po di mo ma-blame imuhang bana po bitaw nga nangita siya og laing because in the first place, ikaw man ang nag-give up sa inyong relasyon. And now nga nakita ni mo siya nga nagmalipayon sa feeling ng ibang babae, ngayon ka pa nagmahay talaga. Nasa huli talaga ang pagsisisi, Sunshine. So, ipagdasal mo na lang na hopefully, magbalik mo. I-pray na lang na siya, Sunshine, nga hopefully, nga lamdagan siya sa Ginoo, nga unta, nga mabalik pa ang dating ka mo. Pero, ayun na lang gid kayo og asa, ha? Kay, lisod na. No? Ang imong buhaton na lang, Sunshine, is maningkamot ka para sa imong kaugalingo, manginabuhi ka, kay naapa kay anak nga nagasalig sa imo, ha? No? Aloy, wala namang kita igong oras. So, sige lang, bawi lang ko ugmaha. Manubag ko sa inyo mga tawag ugma. For now, we just need to fix our phone. Kay, amot, asa man nakainom mo? Muraga, nakainom ni among cellphone. Kay, tingano lang mga, di naman kaungot na. Gaungot na ang baby. Singala na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Live gihapon madungog sa Tibog XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi.

0: Ako pregloody, oy.
1: Bahuba, usa man din ang imong damgo de pare.
0: Pregloody, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug d'yo kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh,

Maliban na sa nabisi, daghan po dahi nahitabo nga diin na nag-silbing hinungdan nga nung wagi taong takato din yung naka-live sa ito ang programa The Secret of Health. By I hope and I pray nga diin naaka mo karon mga katropa sa kahimsog kapiskay sa panglawas. Noon ining atong programa, bagong edisyon. Aga syempre bagong impagtuon sa Gyapon atong pagatunan unya. Nga diin ikadhatag o ikatabang gani sa kanatong tanan. Hilabi na kung ikaw aduna gayo balatian mga katropa. Naunin na itong programa The Secret of Health ato sa gapang hatagan o pagtagan ang mga natural, herbal nga mga pamaagi nga din ako kayog katabang kini sa atong lawas. Aron gayod mubalik ang pagkahimsog o pagkapiskaya ni ini. O baninosap ako ninyo mga katropa sa gapang din itong programa. Hangtod alauna yung mediagaw din itong programa. A pinaagigit sa pagpadala sa inyong mga binsahe, mga pangutana, dinig gayod sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usubun ko ha, ito ang text line number 0909-1762844. O gato ganyang hatagan o katubagan o pagtagan, unya ang inyo haga yung mga gipadalang mga pangutana. Siyempre live sa gihapon kita nining atong programa The Secret of Health dinhi sa gihapon sa inyong paborito og number one radio station dinhi gayod sa tibuok Mindanao, Luzon and Visayas mga katropa ang XFM Broadcasting Network and happy listening sa mga nagapaminaw karon sa ilang mga naganaiyang radyo og nagatanaw karon sa ato ang Facebook Live. Happy watching po mga katropa. Live kita karon madungog din higayon sa 107.1 XFM Tagum, 97.9 XFM Davao, 99.1 XFM Mati, and 101.7 XFM Bukidnon, 95.9 XFM Jansan, 91.3 XFM San Francisco. Asa magkakaroon ng lugar? Maing adlaw o welcome sa atong programa The Secret of Health mga katropa. And sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live karon ha, pwede usap ka mo din ha, mo dalit sa inyo aga yung mga concern mahitungod gayon sa ato ang panglawas. Pwede ka mo din ha, mo comment mga katropa o doon na ka mo'y gusto itimbayan in itong programa. You are very welcome mga katropa. And then syempre sa mga nagapaminaw, doon na nagani, no? Advance, no? Siguro madungog nila ni sa ato aga yung programa Skadlawo. Doon na tayo mga texter, mga katropa. Ato po ng hatagan o pagtagad niya human gayon sa ato ang health information. Ining programa, sa Gyapon, hatod ka din sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center, mga katropa. Kaoban ang ato mga produkto. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C Premium D3, no, kini kayong atuang ultimate at rayo. Kadin padayon ang pagtabang, padayon ang paghatudog, kalipay, no, kaginhawa sa kinabuhi. Tungod kay bisan unsa pa man kadato manggod, unsa pa man kakwartahan apat kung way panglaw kanindot or kahimsog sa panglawas, adi gid na matawag dato ginhawa sa kinabuhi, no? Ginhawa ras bulsa. Pero kung ginhawas kinabuhi, naagi na mag-uban kining gitawag na itong pagkahimsog sa lawas. Kini ato ang ultimate trayo, padayon ang paghatod o ginhawas kinabuhi. Kini mutabang, alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa ato ang lawas. Hilapin na kung ikaw ato na igibati karon ng mga balatian. O ikaw pa nakasuway sa atong ultimate trayo, hala ay napaglangan ha. Labi na kaya atong panahon mga katropa, medyo di jud matawag na itong nindot ang panahon. Doon na nauntay pa na pipila kadlaw, nga dinigawas ang adlaw. No? Apan sama ka ron, oh, action na pagkawala ang adlaw. No? So maura ba ning panahon na nga diin ating luya sa mga katawhan, nga diin luya genetically ang ilahaga yung immune system or lawas. O, dali kayo ni tapdan og sakit, no? Ubu-ubusip on dayon, hanto di hilantan. Mao nang diha nga panahon, mas gikinahanglan na to, kining gitawag na to, ultimate at rayo. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and the Premium D3, available ka na sa tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. And available usab ka na mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center mga katropa. O ga, syempre di mawala ato ang lamian o healthy nga kape. Santon Plus Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and

0: premium Dietrich Coffee Mix mga katropa and the Santon Gold Herbal Tea astang lamiara banin aton siya. Daghan ka pangita sa atong klinika pero out of stock pata karon, but maybe next week no available na gay kini ato ang Santon Gold Herbal Tea mga katropa. And the Vision X Plus no. Of course no di gina mawala hilabi na kay kasagaran karon nga problema usab sa ato ang mga katawhan kining pagka problema sa mata. Gani gahapon do natoy pa client taga Tagum 31 years old pa siya mga katropa ha, isipin nimo bata pa pero aduna na siya ay pagka problema sa iyahang mata. Ato clinic tungod kay nanghanap na daw. Nanghanap na daw iyang mata pero 31 years old pa siya. Sa diyang atong gisubay, doon na dahil siya yung kondisyon nga gitawag na itong diabetes. Siya na po yan ni amin mga katropa, gani ang iyahang bago lamang nga FBS result, fasting blood sugar result mga katropa, at tawon miabot jud og 15. Isipon ni muna, hastang taasa gayud mga katropa tungod kay ang normal lamang FBS sugar level is 5. Pero yaha 15 ito, tawon hastang taasa jud, no? Mao nang nagresulta gayud og panghanap sa iyahang mata, bisan pa man napa siya sa bata nga pangidaron. Mao nang atong gi-explain siya maayo. Nga sir, bisan nun saan na ito pagpaningkamot o bisan kung saan mo pag-inom o mga pagpanambal, tulo din ha, tulo ba dito, no? Diha sa imuhang mata, di dyan na mo hinlo o di dyan na mo balik sa normal nga kalihukan, di kina mawalang panghalap sa imuhang mata, hangtod gayo, dili na ito ma-normalize or mabalik sa normal level ang imuhang blood sugar. No? And by God's grace and help, nakasabot si sir. Kung gani, nag-undergo na siya medication karon sa ato ang Yes to Health Wellness Center, na? And praying for a better result sa ato ang gihimo nga medication. And by God's grace and help, nawa man dyan imposible, labi na ko inana lamang nga mga kondisyon. Dali raman tao na ibalik sa normal, basa doon na like complete cooperation and dedication at syempre willing jud ang tao nga din mo undergo og medication. Okay, naljun ay sakripisyo hilabi na sa paglikay sa bawal. Tungod kay sa diyang atong gisubay, atong ki-interview si sir, hilig itaon siya o gitawag na itong soft drinks. Hilig siya o tamis. Gani, dako kay siya o tawag nini. Bugat kay siya timbang. Nag-decide naman siya nga mag-lose weight. Tungod kay naabot po siya 100 plus kilos. Isipon ni mo hasan dako ah. Karo naalan siya sa 80 kapin. O gani, ato pa siyang gi-encourage nga ato pa yung ipaubos ang iyahang timbang hangtod mahimo ng healthy weight mga katropa, no? So, syempre sa tanan usab nga din nagkapaminaw karon, you are welcome, no? Nga bubisita gayud sa ato ang Yes to Health Wellness Center. Abrido ka na mga katropa, alang gayud kaninyo dili lamang sa mga taga-Tagum, dili lamang sa mga taga-Davao, taga-Mati, asa man kakaroon yung lugar nga din nagapaminaw. O gani, doon ay nagabiyahe, no? Astang layo, agabiyahe, tawon og 4 to 5 hours. Ato mga listener from Agusan. O gabiyahe, kita ang naglagyo para lamang makabisita gayud sa ato ang Yes to Health Wellness Center. Happy listening to all, no? Sa ato kayo mga katropa din, ha? Mga listener and avid client po ng Yes to Health. Especially to Nanay Luz Viminda. Din ha, gayon sa San Franz Agusan mga katropa. Ayan, kauban na sab siyang mga kaubanan. Happy listening. And giyawag at tanan ha, nga diin adunay mga balatian or buot nga hatagan o pagtagan ilahang lawas samtang. Aduna pa'y panahon samtang sayo pa. Visit our Yes to Health Wellness Center. Nga diin dool gayon sa inyuhang lugar kung kamo mga taga Davao del Norte. Ang ato ang clinic address anakita dini sa M Central Building Ganti Road. Tapad rata mismo sa Mr. DIY Public Market mga katropa. Kung nag-commute mo, dali na kayo na good. Ina lang ninyo nga sa Mr. DIY. Doon rata mismo sa terminal. Tapad sa Mr. DIY, bugasan man. Sunod sa bugasan, mauna po dang ato ang mismong Yes to Health Clinic mga katropa. Okay? Kung nag-ano po mo, tawag nini, doon na mo'y service. Dali naghapon malocate, no? Tungod kay naaraman ta mismo sa highway, ha? Abrido ka na matog Domingo, hangtod Bernas, alas 7 sa buntag, no? Alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayod sa kagabihon. Mo na atong office hours din higit sa syudad sa Tago, mga katropa. And then ang atong schedule for checkup and consultation mao sa Gyapon every Wednesday to Friday and Sunday, mga katropa. And sa Davao, ang atong address mao sa Gyapon at bang kita sa Dorian World. Ubos gayon o tapad sa Tagum Cooperative, mga katropa. Cellpole, building door number 3, Matina, Davao City. Abrido sa Gyapon, alas 9 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon, Sunday to Friday. And the schedule for check-up na ito o konsultasyon, matag adlong Lunes o adlong Martes. Mag-uban-uban ta din na gayon sa syudad sa Davao, mga katropa. Nasa Gyapon, masaag usahay kay maglibog sila sa ato ang dili nila matarong guro o tawag niini timbang-timbang usahay mo ato sila Davao. Ang atong schedule na atas Tago. Usahay po mo atong Tago, mga atong schedule na apuntas Davao. Ay magka saag niya ng schedule, mga katropa, ha? Tungod kay Merkules, Huwebes, Bernes o adlaw Domingo din higit sa Tago. Unya sa Davao, matag adlaw Lunes o Martes lamang. Diba kadlaw rata din na sa Davao, mawag na pirmi na ito gina-anonsyo. Pag schedule gina to din nas Davao, mas maayo makabisita jud mo dayon tungod kay duha ra ta kadlaw din na sa usa ka semana, ha. Busa mga katropa, magkita-kita ta adina gayud sa atoang Yes to Health Wellness Center para gayud atoang tabangan na diin na matuldukan gayud ang inyong mga balatian o syempre ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayud niini, mga katropa. Happy watching, no, sa ato agayong avid viewers. Sir Raksoman de la Peña, maayong panyod to katropa doon ka si Jenny Druda. Watching your program, The Secret of Health, Ronnie de la Peña of Mawab, Davao de Oro. Always praise the Lord for the world bestowed to us, to us, even the devastating weather condition. Tama junda, Sir Raksoman, no? And don't forget to take a Yes to Heart Pranax, mga katropa. Bisan la sa ato ang panahon, no, maglahi-lahi. Mas gikinahanglan gayon, no, ang ato ang gitawag niini pag-inom, no, sa mga produkto gayon sa Yes to Health. No? And tama dyan na Sir Raksoman de la Peña. Og bago ta mo padayon, ilabi na sa ato ang health information, mabinaw usap kitag mga pipila ka mga testimonya. Mga pagpahinomdom din gayon sa atong programa The Secret of Health. Atong paminawan, si Sir Gideon. Atong kumustahon ang iyahang problema sa panglawas sa diyang siya ni bisita sa Yes to Health Wellness Center.
1: Good morning, sir. Unsa gani pangalan nimo?
2: Romy Lacan.
1: Tagasa ka, sir?
2: Yup, correct.
1: Yeah, bago ka nato din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, kung sa ganito yung mga balatian?
2: Kapag ako mo, sakit ako.
1: Kailan ko nakadugay, sir, nga dito mong gipamate sa kawas?
2: Dugay-dugay na po. Ito po ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kamusta, sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic, surut sa kinsi kadlaw. Kamusta yung paminaw?
2: Narang-araw naman po, eh. Nawa na po lang sakit sa pangulo. Napangitin ko.
1: Wow. Maso po. So, kung masabot, okay na yung ulo lang, sir. Wala nang sakit.
2: Okay na eh.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo mong karoon, sir, sa tanang at hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gustosan mo sa way sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tingnan ko, sa tumaga, na hindi pratik ko naman po.
1: Yes.
2: Tingnan nyo na ito, wakang mga sa ito.
1: Yes.
2: At ito itong tingnan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Lacan.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na kapagyan kag kusog sa Gino upang panawas ka naman. Good morning, sir. Ano sa ganyang pangalan niyo?
2: Romy Lacan.
1: Tagasa pa, sir?
2: Yep,
1: yeah, bago ka nato din, sir, sa ato ang Yes to Heart Clinic, kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang ito.
1: Kailan ko nakadugay, sir, nga din mong gipamate sa kawas.
3: Supple Plus Gold, The Secret of Health, Trivia.
0: Alam sa pagpadayon, ato ta sa ato pag himuon usab nga health information for this day. And ato pag isgutan karon mga katropa isol about juicing therapy. Unsa man ning juicing therapy doc no? Tungod kay kini ato ang juicing therapy is one of the naturopathic modalities nga din ato usab kining gina-advise during medication sa ato ang mga katropa nga din nagaadto gayud og Yestrohalta clinic. Mao nang by God's grace and help taon kung sila gayud mutuman lang. Di lang sila magtinaman og himo ani dako kay katabang mao nang paspas ang alibyo, paspas ang kayuhan. Mao nang kanindot gayud sa panglawas, adihan naka-recover na ka sa gitawag na itong abalatian mga katropa. Juicing therapy, mao kini ang natural nga kayuhan na pinaagi gayud sa presko nga mga tinanom or mga pananom gayud nining atong palibot mga katropa. Gulay ba na or prutas? Basta presko, o kana, adunay dakong kayuhan, mahitungod gayud sa atong mga balatian mga katropa. Ganin nining adlaw atong hatagan o pagtagad, kining usa sa pinakasimple, apan powerful, nga din adunay natural, nga kayuhan mahitungod gayod sa ato ang panglawas mga katropa and daghan na ang nag-practice gayod ni ini. Mao kini ato ang juicing therapy. Pwede ba dok nga diin na kining preskong juice gikan sa prutas, preskong juice gikan sa gulay, makasuporta ba jud kini og kayuhan? Atong pag-aisgutan karon mga katropa ha, unsa man jud kining gitawag natog juicing therapy, sa unsa kining adin mo trabaho sa sulod sa ato ang lawas, ug unsa usab ang angay natong hibaluan bago ka gayud muhimo no or mugamit gayud nining gitawag natog juicing therapy no. Ang juicing therapy mga katropa mao kini ang pagkuha sa mga duga or mga juice gikan sa prutas o gikan gayud sa mga gulay. No, nga din atong ginakuha ang ilahang mga pure juices no, para mahimo gayud nga mga concentrated vitamins, minerals, enzymes, and antioxidants. No, inaana ka concentrated ang atong ginakuha. Grabe ka presko ang atong ginakuha sa presko usab nga prutas o presko gayud nga mga gulay mga katropa. Kung atong gamiton kay blender, ato ang gina-advise pa jud nga mas maayo after ma-blend pug-on sa tela para pure rajud nga juice ang ato agayong makuha and quickly ma-absorb usab kana sa ato ang bloodstream mga katropa. Kasagaran ginagamit kining juicing therapy no, sa mga naturopathic medicine, detox programs, and preventive health practices and even lifestyle medicine. No? Halos tanan mga katropa, ginagamit na gayod kini ang gitawag na ito, juicing therapy. Now, atong isgutan kini mga binipisyo nga ato makuha. O, sa unsa nga din kita maka-benefits nining gitawag na ito, juicing therapy. Number one, sumalan sa pagtuon, kining juicing therapy, dako day kay tabang mahitungod gayod sa gitawag na ito, detoxification. Unsa man detoxification? Paghinlo. No, sa ato agayong gitawag nga lawas. No, and most of the time, ang ginagamit nato nga juicing therapy nini is vegetable juice. No, tungod kay mo kining hataas gayud og mga polyphenol substance and antioxidant properties, phytochemical properties. Kare dako kay tabang para gayud ma-cleanse ang ato ang lawas. Number one, it will support our liver function. Ilabi na kung nagluya na ka din ha. Oh, doon na kay gibati nga pagsakit din na sa imuang tuong bahin sa tiyan. O niya, imong pamanit, medyo nag-yellow na. Imong mata, ga-yellow na. Ay naku po ha, mga senyalis ng abasig atawo ng imuang atay, naglisod na ha. Mo nang inani nga kondisyon, ato aday nang ginapa-juice o mga green juices, mga katropa. Vegetable juice. Tungod kay maudyon na ang gikinhanglan nila to support liver function and to detoxify the body gayon, no? And dili lamang kana ang fresh vegetable juice. Dako usab kay tabang kini para gayod mahimong normal ang atuang bowel movement and makapauswag usab sa pagpagawas og hugaw, hilabi na nining gitawag nato nga metabolic ways. And particularly ang ginagamit nato usbo nato ha, kining gitawag nato nga green juices. Kini bang mga green leafy vegetables, no, sama na lamang sa gitawag nato nga celery, no? Parsley, kung mga mahal-mahal man na, dito tas baratohon, ato tas sa gitawag natog mga cabbage, na? Mga spinach, alubati, mauna, bisag malunggay, basta in a small amount. And kinahanglan pag-amping po mo ha, kung magamit mo og malunggay leaves, kaya basig masobraan po mo, kusog yan na makalab na og dugo. Mauna, kinahanglan yan po og caution, ha? So kanang ang mga vegetable juice dako kay tabang, especially to detoxify our body mga katropa. Ikaduha, boost nutrient intake. Daghan karon ang mga katawhan mo dawat ba tawag dili pero mao gyud ang nahitabo, pipila lamang karon ang gakaon gayud og gulay. No, halos tanan di na gitaw na mukaon og gulay labi na kung busy kayo ang schedule. Pagmatas buntag, gaapas na, kay hapit na mali. O, ang himuon, magprito na lang din ha. Unsay pwede maprito. No, unya, pagkauto po, tungod kay waman ka dalaog balon, mabugawas po sa trabahuan, palit na lang po dahil unsay pwede mapalit. No, naadan din, naadin ha dayon. Unsa, patukag mga karinderya, mga, unsa na yung mga pwede dayon, ordinalian na mapalit. Talag sarap po kay ka makita o gulay, no? So, kung unsay na, ah, hala, maorder po dayon ato mapalit mga katropa. So, dali nga pagkastorya, halos tanan tao karon talagsa na lang gayud ang nagakaon o gulay, no? Oh, but good news, ay mo gagol din ha, ha? Okay, bisan pag di kayo makakaon o gulay, apan kung kamo muhimo gayud o juicing therapy, kung mag-juice mo o gulay o mga fruits or even vegetables, dako kay tabang ka na, no? Nga diin, mahatagan sa gihapon og sustansya ang ato ang lawas. No, tungkod kay kung mag-juice ta mga katropa, atong himuon kini ato ang juicing therapy, hataas kini og vitamins, especially vitamin A, vitamin C, vitamin K, minerals, no? Potassium, magnesium, phytonutrients, and antioxidants. Halos tanan nga mga importante kaayo nga mga phytochemicals para gayud labanan or malikayan ang sakit anaa gayud sa gitawag datong juicing therapy. Mao nang matingalang o bandok na alagi ko unsa maning sayuti, unsa maning carrots, unsa maning ampalaya, unsa maning celery, nganong naaman ni Diyos, unsaon paghimo ani Dok. Naagin na mga katropa, apil gina sa ato agayong mga pagpanambal. Kung ikaw mo bisita sa atong Yes to Health Wellness Center tungod kay dako kayog tabang kining juicing therapy, especially for the nutrient intake. Magandang reality, kulang magitag sustansya. Ang lawas sa tao, kulang dutag sustansya mga katropa. Mao nang atong bawion pinaagi gayud sa juicing therapy, alibawa pila na katuig nga diin pirmi na lang short og nutrients ang imuhang lawas, mao nang pinaagi gayud sa juicing therapy kadtong mga panahon nga diin pirmi kulang og sustansya ang lawas atong ma-recover. No, kay kini ato ang juicing therapy, paspas kaayo nga diin maabsorb ang nutrients gikan gayud sa mga gulay og prutas. No, hataas og bitamina, hataas og minerales, hataas gayud og mga antioxidants and the phytochemicals mga katropa. No, so inana kanindot no tungod kay kining juicing therapy, ihad gayong ginahimo pa o iya gayong ginatarong pag-ayo nga diin panigurado madawat gayud sa lawas ang gikinhanglan nga sustansya alang gayud sa pagkahimsog o pagkapiskay sa tanang gayud nga kalihukan niini. Now, let us always remember to function it properly our body. It needs enough nutrients. Nanalagod ka simple dapat ang atong mindset. Just like the machinery. Tanan nga mga machine or tanan nga din adunay makina nanginahanglan dyan nag-igo nga unsa man na gasoline or krodo. Basta nanginahanglan na siya og fuel. para gayud mahimong tawag nini mahimong nindot usab ang gitawag nato nga kalihukan niining makinarya mga katropa. Inano usab pagitabos sa atong lawas. No, kung gusto ta nga din mahimong himsog, mahimong nindot ang kalihukan nini matag adlaw. Let us a few will this enough and nutrients. Oy pinakaimportante. Halimbawa, wag itay panahon nga iluto o gulay or ikaw no gulay or di kita hilig mo kaon o gulay. O, so wayo ninyo kini ato ang juicing therapy. No, pag juice mo din na, unsay pwede ninyo juice, unya atong isayra na ato pong isaysahon ang mga combination of juices. Okay, basig pataka na po mong juice din na, di po na maayo ha. Hilapin na kung ikaw, adunay gitawag na itong diabetes. Ato pong isturehan unya kung unsa ang mga combination sa mga juices na pwede i-apply na to sa atong kaugalingon. Huwag ato pong ilhon kung unsa ang mga kondisyon sa panglawas nga din dilipod pwede sa ilaha ang mga juices. Ato nang isgutan unya ang mga katropa ha? Pangtulong nga din binipisyo nga makuha na to sa ata paghimo nining gitawag na itong juicing therapy. Support the immune system. Oy, sa mga luya din ha, pirmi lang sipunod, pirmi ula, pirmi ubuhon. Oh, pirmi na lang hilantan. Oh, pirmi na lang sa other term of hilantan gani. Oh, kalinturahon, no? Oh, pirmi na lang ka kalinturahon mga katropa. Nako, that is a sign that you have genetically a weak constitution or weak immune system. Genetic naman dyan na, abot pasabot, pag anak pa lang sa imo, anak kay luya ng immune system, okay. Pag inanagani ang kondisyon, mas gikinahanglan nimo ang enough and nutrients para gayud mo hatag og kondisyon sa imuhang immune system, bisan pag anaanakinis pagkaluya. Na? Pero kung ang problema, luya na kag immune system genetically, kuya, di pa dyan ka hilig mo kaon og mga masustansyang pagkaon, edi sabot dyan ka kaluya, na? So, kining paghimo og juicing therapy, ha? Labi na sa mga citrus and leafy green vegetables. Dako kay nagtabang to strengthen our immune response and reduce oxidative stress, mga katropa. Gani sa mga kabayan na to din, ha, nga di naka-experience og fatigue. Kabalo ba mo ang paghimo gayon o juicing therapy dako kay tabang to recover quickly. Sa maning fatigue kanang ilabi na sa mga katropa nato din ang adiin tawon, grabig pagpaningkamot sa kinabuhi. No, grabig init pero nya naulan-ulanan. Grabig alsa-alsa basta pagpaningkamot no, hantod nagka-over fatigue mga katropa, balda ang lawas. So wayan ninyo pag juice mo mga katropa. Pag pure juice mo, juicing therapy, dako kay nagtabang to recover it quickly. No, gani sumala sa pagtuon ang juicing therapy, muhatag siya og instant energy mga katropa. Mura siya gamupataas sa level of your energy. Mo nang kadalasan sa mga pasyente na to, mga client, kadin nagato sa klinika. Kadin paglakaw pa lang gani, pagtanaw na to sa ilang appearance, first impression na to, murag luya kaayo. Murag robot mula kao, no? Murag wagana mula kao tungod kay lagi luya ang lawas. No? Sa din nag-undergo nag-medication for only 1 week pa lang gani, wapakabot o gusto kasimana, ang feedback ni Himsog, no? Ni Kusga, nawala ang pagkaluya. No? Tungod kay lagi, usa sa atong pamaagi, kining gitawag na itong juicing therapy mga katropa. No? As tawagan ni Mura, ragod gihapon na gabalikan niya po, no? Balikan gihapon nato ng mga sakyanan. Sigigdagan o nga gamay na lang kay gasolina. No, hangtod haro hapit na mo empty. O di ba kay murag magkahinay po ng dagan sakyanan, no? Kilabi na ikaw driver gatanaw nimo murag gamay na gid hapit na gid na empty, di ba? Di gid ka pwede magbuylo-buylo imo gid nang hinahinayon. Makita ka gamay ang bahada. Tuan neutral na yon, no? Para panigurado dili or makaabot niyo ka sa imong paingnan. Inana po ng lawas, kundi in gamay na lang gani ang sustansya sulod sa lawas, ang imong ang kalihukan sa imong lawas, hinay-hinay magkapalya po na. Magkaluya po na mga katropa. But good news, if we take this juicing therapy, ato nang himoon sa atong panimalay, dako kay tabang para gayod maka-recover, especially kung naka-experience ta og fatigue, mga katropa. It will give us instant energy. Pura po dig premium D3, no? Nasa ato ang virgin coconut oil, mga katropa. Medyo triglyceride. Diin dako kay tabang para gayod mahimong instant energy. How much more sabayan nato og juicing therapy? Dako kay katabang kini, mga katropa. Pang upat, kining gitawag nato og repairs of vital organs. Even our vital organs, mga katropa. Uy, dako kay katabang kining gitawag nato og juicing therapy. Aduna siya kakayahan nga din ayuhon ang mga nagluya or mga naguba nga mga organo gayod sa ato ang lawas. For example, carrots. Sumala sa pagtuon ang carrots, mga katropa, aduna siya kapasidad nga ayuhon ang nagluya or naguba gayod nga atay. No, ang nagluya usab nga mga intestine. No, ina na ka-powerful kining gitawag natog juicing therapy. Oh, ilabi na kung kabalo rat na kung sa agay tama paghimo, dako kayo og katabang. Mauna nga pila na taon ta katuig din sa atong serbisyo. No, dinigay sa linya sa atong trabaho, mga katropa. By God's grace and help, maayo gayod or makaangkon gayod ang kayuhan ang usa ka tawo, basta sundon lang niya kung unsay angay pahimo. No, usa sa atong ginapahimo, di jud ni masipyat, kinigayong gitawag natong juicing therapy. No, asa ka na even a weak organs or a damaged organs, basta dili pa lang jud kayo severe damage, dako kay katabang kining gitawag na to ga juicing therapy, okay? Panglima, improves the digestion. Sa mga katropa na to din ha, nga din na pirmi ga bloated ang tiyan, pirmi gabugat ang tiyan. Nga din usahay, batiyo na lang o kainit sa ilang dughan, nagkaka-heartburn na tungod sa gitawag na to excess gas and over acid body, mga katropa, tungod sa weak digestive system. Kabalo ba mo ang kining juicing therapy, dako kay tabang usab para gayud sa kalihukan sa atong pangtunaw. Tungod kay sa panahon nga din ikaw naghimo nining juicing therapy, it is the time nga din makapauway usab ang imuang sistema sa pangtunaw. Hilapin na kung sige nilang kaghab-hab din ha. Mahapdos ang imuhan siyan, abi po din mong nanginahalan ng pagkaon mo ng halas o dan na po doon pagkaon, dili di ay untod-unta ang pasabot sa imuhan siyan. Pero tungod kay lagi na mali ni mo pagsabot, mo nang nisamot noon ang problema. Wa na tay igong oras, dagang salamat. Adun na pa'y mga pipila ka mga nag-text. Apan ay mo kagool din ha. Tungod kay ugma ato ang hatagan o pagtagad ng inyong ipadala karon nga mga mensahe. But today, wa naman tayo igong oras. Dagan salamat sa mga niuban. Ilabi na sa mga nagpadala sa mga mensahe. Sa programan The Secret of Health, inyong nakauban, your health consultant, CJ Netruda. Ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas. O ang imong lawas, magaamping ang kanimo. May adlaw, tanan. And God bless us all.

0: Exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asaro ko wabot ko! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turel! Sukan nga na mino ko sa X! Di na ko lagan!
3: Ayo, ayo! Patuloy na wag kayo lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mga utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Ibalik na mo si Judith. Mag-tago ko din sa ilalom sa rep, eh. Exciting!
0: Exciting!

0: horas para tropa 6 FM da Barijón a las 4:46 na sa kabuntagon musunod atong programa kini tulbanon ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
2: Nya sa kadakaron sa gawas atron ato kining kuhaon ang reaction sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning.
1: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: fighting.
1: Murang magipati tuyok mga katropa ha, ginawa
2: ko.
1: Ala buntag na mga tropa, bagon, ibot na mga sino! Ang adlaw na sa karong Martes mga katropa, hala, hulbot na! Hulbot na lang lansang higtan sa PC sa moskitero! Now, alas, kuan pa mga tropa? Kuan pa, alas dos pa mga kaigsuna. Nang ato mga kaigsuna, mga sa Muslim village sa Ilang mga katropa, Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City. Sila mga tropa, hangtong karon, wa pa maapula ang sunog. Grabe. Doon na sa, kuara, kanang mahin mo duman, ginamo ba nga alas dos po sa una. Sa mua po mga katropa, alas dos gapon sa kadlawan mga katropa, way back, kuan mga katropa, April 29. 2020? Huwag ko ba sa'yo? Hindi mo tanong ko na. Basta taon-taon na. Itong almost 500 ka mga balay po na sunog. Apil po na mo ato. Nora na linya ha? Diyan na sa Muslim village na napita at bang sa may UM. Napit sa may kuan diha, napit sa may muski. Likod sa muski mga tropa. Di, maglisog yun ang bang fire trucks na napita sa mga. Ay dagat mong guna. Paingon dito kalayo sa sulod. Wala sinumpaya ay pag mga host mga tropa. Grabe, pertindaghan na sa fire trucks karon dito. Las dos pa nakamata ko mga tropa gumikan sa mga fire trucks ng ngagi.

kuang katropa no bantayan niya kung ano na yung anak ay mga katropa di na mapalong o gaimo ng bubuag tubig di na mapalong kani mga gasol di na mapalong bubuag tubig di na mapalong may magkuana may magka ng kahoy na mga katropa kuan na siya ang imo himuon diha basa kag habol o tuwalya o mga sinina dagko diha itabon mo din ha mga katropa di na may pang teknik pang palong ito na sa ito mga training mga tropa sa kuan na siya magamit na siya maingat lang yun oy gikuhaan na mga tropa gitanggal na mga eksonan gitanggal na wara daan pa ko kay ngano tong estudyante dito mga tropa sa kuan Tacloban mga katropa dito sa may San Jose National High School ngano kadala og armas nga 9mm man to kuha ko masayop ay kumurag sa pulis gyud murag ingani man mga isos pulis daan pa ko mga tropa isyo gyud is pulis babae mga tropa nga pulis na iya ba sino ni kun sa isuon niya nako isyo tus pulis murag gikawat siguro ni mga tropa tanggal hinoon mga kaigsoonan gitanggal hinoon sa puesto mga tropa ang usa ka pulis na nag-iya mga tropa sa armas o pusil mga tropa nga gigamit kini sa usa sa suspect sa naitabo nga shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City mga katropa kagapong adlaw ay naku po alright hala bangon na mo din ha mga kaigsoon na gumika kay buntag na ari na tayo mga katropa rin magsugod na sa atong programa ang inyong tulmanon ang exciting Pilipinas mga katropa simpre mga kaigsoonan ning ato mga katropa kag buntagon karon Martes mga katropa Martes na mga kaigsoonan para mga tropa kita makalahutay di ba Elrin de Ginyon good morning ya Elrin de Ginyon sugno ba ligo magkog alas 3 aw kaan mga katropa alas 2:45 ya magkog itugnaw sige taganahan mo undang gani basta makasugod pa mo ba pero open area siguro mga tropa maligo ka tugnaw yun ampo sa tabay

0: Oras balik na rin mga tropa sa ato po ng 4:57 na goodbye. Ay mo kalibot mga tropa sa matag adlaw gamit ang kape magkakaigsunan ang kape makatabang sa atong panglawas. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka na mga katropa sa kanyang magbutig at parmasya nationwide mga katropa. Kung saan sa painig ipaabot ka ron, mag Santon Gold Coffee Mix na mga katropa aron mahimo kang madasigon sa imong pagmata matag adlaw. Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka ni mga katropa sa kanyang magbutig at parmasya nationwide siguro ha ganun ay tatak ng Yes to Health Incorporated since 2011 mga katropa. Mauna ang tama mga kaigsuunan. Oy, good morning din mga katropa kang anak Rosa o Garode. Oy, di ni basta-basta ni. Anak Rosa o Rode, Rodel mo. Si Rodel, di ba? Rodel Claro. Good morning, Dadel. Good morning, Dadel. Rodel Claro. O gani usab kay Dodong Mekaniko. Oy, Dong Classmate. Dodong Mekaniko mga katropa si taga Banay-Banay, Davao Oriental. Ako ning classmate mga katropa. Niya ang ari usab kay Elren Diginyon. Hello, good morning kaniyong tanan. Nakatanaw karo mga tropa sa ato ga Facebook page mga katropa sa XFM 107.1. Paki-like share mga tropa, paki-follow sa amuang XFM 107.1 Tagum City mga katropa nga Facebook page. Sa YouTube po namo mga kaigsoonan, ang among YouTube ang XFM Tagum City. So yung mga YouTube mga tropa XFM Tagum City. Kagahapon 162 mga tropa followers na dugangan og tulo. 165 na. 165 mga kaigsoonan. Abi na makaabot og 170. At least 165 mga katropa. Bahalag na itulo na dugang. Salamat kay ninyong tanan. Unya paki-like share lang pud, paki-subscribe lang mga katropa sa atong XFM Tagum City nga YouTube mga katropa. Yan, ha? XFM Tagum City. Mao na YouTube na to. Salamat yung tanan din ha mga katropa sa yung suporta. Og diri mga kaigsoonan sa amuang Facebook page na address si Wilma nga Joaquin. Good morning. Basta yung members pamilya na apod si Ma'am Josephine nga Palcunite sa Kapalong Davao del Norte. Good morning, Ma'am. O gani usab kang Ayal Lia, mas yun, Lia Mi? Lia Mi Tabada. O ga... Lisura Balihon, oy. Panay po, Paruhinog. Ha? Paruhinog, ay nai, gibali mag-apelido mga tropa. Kaya gauna ang Guni Hurap, Paruhinog, ay kumbalihon mga kagisunan. Grabe gining mga balibali rin style ninyo. No? Murag pahirapan mo kami. Milia, ay Milia. Lia Mi ba niyo? Milia. Lia Mi siguro. Kaya gikuha mo niya, L, no? Murag L, E-L. May tabada. Guni Hurap. Paruhinog din ako. Ugari kang Hinaro Solas. Good morning, sir. Hinaro Solas, good morning. Ug uban pang naa karon ri mga tropa nakatan-aw lang. Wa pa mga tropa makahatag og mensahe ala kaninyong tanan. Good morning mga katropa. Manghipanghinaot ko nga anaa kumusta basko kapis kay nga panglawas dining adlaw, nining kabuntagon sa atong pagpadag-uban mga kaigsuonan. Paki like share o paki follow mga tropa sa amuang Facebook page aron sa managhan ta mga katropa. Napa dinhi mga kaigsuonan nakatan-aw lang, wala mahatag og mensahe na karon si Robs, Robs Tito. Naari si Dodge sa Babastro o Balbastro. Naapod rin mga tropa si Erlinda Lariosa Kelio Verga. Ala, maayong buntag diha kaninyong tanan. Wa ni kamahatag magmensahe mga tropa. Pero naari nagli-li mga kaigsoonan. Usbon ko mga tropa do kay sa kuanday sa mga nakailaw sa mga tropa kay Pari Emmanuel Manny Manuel. Pari Emmanuel Manuel nga Kabalyes mga kaigsuunan. Yan taw ni Panaw no ato nakalabay nga Domingos kadlawon. Ya sa SPMC mga katropa kay na-admit in taon to dito kay dunay sakit mga katropa. Pare lo pa ni akong kumpare. Kumpare nako ni mga tropa ninong nis kong kamagwang ang anak. Matay in taon mga tropa yang haya na karos lang pa ni Malay diri sa may bu, Mahayag. Bunawan District Davao City. Murag ang mga classmate mga katropa namo, murag mo ato sila karong gabi dito si Joe Labandero, former barangay kagawad sa Mudyang. Mo ato na sila dito unya si Intong. Mo ato po dito mga katropa, ban pa si Jake, pero may mas Jake dito pero ako lagi maglisod lagi ko. Ipit kayong oras na ako. Wagani ko kaduaw samtang na-admit pa siya. Sige ipita mga katropa. J. Jeros Nonies Toledo. Oh, si kuan ni. Oh, ni mga katropa si Arnie Toledo. Basta-basta. Buntag Arnie Toledo, uban si tibok members pamilya dari karon sa may Bagumbayan, Lupon, Davao Oriental. Oh, Bagumbayan. Kabangkalan ba? Kabangkalan? Bagumbayan. Lupon, Davao Oriental. May buntag dari kaninyong tanan, uban sa tibok members pamilya. Inaot mong kamonas kabasko kapis kaya panglawas karugabat na huna mga katropa. Oras pa rin kapunta mga kaiksunan rin itong papunaguban. Ing ato ka programa mga katropa ang inyong tulmanon. Ala, padayon lang mo niya pada sa inyong mga mensahe kaya ito na hatagang pagtagad mga katropa din itong papunaguban sa atong programa ang inyong tulmanon mga katropa. Punta mga kaiksunan ang atong YouTube ang XFM Tagum City. Dari po mga tropa, nagpaminaw mo sa XFM 99.1 Mati City o sa XFM 107.1 Tagum City, Davao del Norte. Hala mga katropa, naamo din ha, kaya naapunta din hi mga egsoon. Alright, dari mga tropa, sa ato mga isgutanan, mga balita, karong itong taon mga tropa, gumikan kay oras mga egsoonan, alas 5.30 na bay. Atun ka na ito mga tropa, gantos mga produkto makatabang sa ato mga mag-uma. Produkto mga tropang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, dako kini katabang mga tropa, isgutan taman. Ang ato mga tropang pagpangumanga medyo ipit yun. Hala, gamitin ka na mga tropang pang-ispray sa ato mga tanong. Mga kaigsunan, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini mga tropas sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyong lugar. Isang unsang klaseng mga tanom, pwedeng gamito mga tropa pang ispray sa atong mga tanom kining atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga kaigsunan. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mao kada ang tama alang kanatong tanan mga igsoon. Alright, padayon ta mga tropa sa atong pagpadaguban. Ato pong pasalamatan mga igsoonan katong atong katropanihan nga nagasuporta mga tropa. Ang mga malumog kasing-kasing hinungdan mga kaigsoonan nga ubay-ubay ta og na padalang tabang ngadto mga katropa sa Jinsan sa may Sarangani province, sa Glan Sarangani mga katropa dito napita sa Barangay Ilaya. Purok mangga mga katropa kami naka-standby ato nga Domingo. Dito mga katropa ubay-ubay sa mga nahatagan na almost 400 ka mga pamilya ang nahatagan mga katropa ditong dapita. Salamat mga tropa sa mga nagtabang. Ang uban ina magpahisgot sila pangalan. Salamat kay Ma'am Concepcion Rodriguez sa Hinguog City. Salamat kang Sir Leonardo Abiera sa Mingla Cebu. Mingla Nilia Cebu. No? Mingla Cebu. O kang Jove Datiles Yerong. Salamat po kang Sir Lambert nga Caballero. GCTCM Church mga katropa. O salamat sa mga kaigsoonan kang Shite, no? Shite. Matinaw. Gani kang Ma'am Erlinda Nini Sabalir o Sabatir. Salamat kayo. O kay Rael nga Ansuyon. Ansuyon ba ni? Alam ayong buntag sa Apukon Tagum. Kang Ma'am Mariam nga Alaman. Good morning, ma'am. Salamat kay ma'am. Huwag ganito kang Sir Yobs ng Adisir. Salamat sa Cambodia. Bisag naasala, gawas nasod, hatag sila mga katropa kay naga-followers, nagasunod mga katropa sa ano, subscribers sa YouTube. Mauna mga kaigsunan. Ang Dodo nga Yusing. Hala, good morning. Salamat. Gani kang Ma'am Jobe nga Yusing sa may Tandag City. Yun, salamat Tandag City mga katropa. Mga kaigsunan rin matinabangon. Kang rin na Kabagnason. O siyempre nga ito kang Abel nga Manlangit. Hala, good morning. Thank you so much. O kang Kenji. Thank you. O ito kang Rodel Usab nga Opinaldo. Good morning, Sir Rodel Opinaldo. Salamat kasil, Sir. O gasab kang Benjelis Pilar Yano Plaviano. O Pilar Yano. O kamang Fili. Nga Rilicano. Siyempre mga tropa, gato sab kay Sir Leo Jen. Leo Jen. Uyang ko rin. O kang Ma'am Desang Bringala. Singles. Dito sa kabam Jessica na Tabay. O mga pamilyang Tabay, mga katropa. Mga kaliwat ni Anhing Parikiti Elkin Tabay Lasya. Kariusa, mga katropa, kay Lemuel, o Lemuel, Lemuel Dolier. Morning. O dito kang Emily ka from Baghdad. O, Emily from Baghdad. O ganisa, mga katropa, kay Ranjo Espiritu. Mr. Alan Labios, sir. Salamat, sir. Alan Labios. Gatusab ka nga Joanna Paula Duran. Good morning. Thank you so much. Kaga Meridil na Echetan. Good morning. O gatusab ka nga Lodi Busitas. O, Basitas, no? Andresa. Salamat ka, sir. Narito rin. O gasap ang uban. Ang uban, mga tropa, di na magpahingalan. Pero apil po rin, mga tropa, ang Marian Bulaloan, kang Maring Marian daw kang Boss Balong Tanggaro, good morning. Salamat kay sinyong tabang. Ugat usab kang retired PNP officer Joseph Estrada. Pilga po mga tropa, nakapadala din hi mga kaigsunan na final hour, nakapadala mga tropa ng Sabado mga tropa sa gabi eh. Sabado sa buntag. Abot din hi. Thank you so much kaayo. Sa tanan-tanan mga tropa nga di na lang magpahingalan, nahibalo na sila nga matilabangon sila na silandughan ang Ginoo lang magabalos mga kaigsunan gumikan sa pasalamat usab nga gipaabot sa tanan nga nakadawat. Tanan yun sila nagpasalamat mga katropa. Ay buntag sabi kang Bro Milan Ulog. Ayo gabuntag niya bro, karon ri sa Asunsyon, bugnaw nga kabuntagon, bugnaw ring buntag ron. Wa mo ko gibatig bugnaw mga tropa sa biyahe karon. No ako gibatig bugnaw, sama tong pa oh, nalabay mga buntag nga mo biyahe ko mga tropa perti gitugnawa. Magkurog-kurog ko mga tropa mo na usay magreencoat ko. Gitugnaw kayo. Dari usab kay Delia Valeroso Duran. Oy, mao ni si Ma'am Delia. Thank you so much Ma'am Delia. Valeroso Duran. Na adri mga tropa, usapon ni sa ay Joanna mo dinhi. Joanna Paula Duran mo dinhi dre. But kay kun sa man ni Ma'am. Nya garepod mga katropa kang kuan. Kang GD BP Sirad, good morning. Sa tanan-tanan karon mga tropa nagatan-aw sa atong pagpadag-uban, nagapaminaw, nawa na mahatag mga insight. Thank you so much ning tanan mga tropa sa inyong pagpaminaw sa atong programa matag buntag mga katropa. Ulit pa rin mga tropa sa atong pagpadag-uban dito maglangan kay alas 5:00 na. Dari sa atong tulumanon, pag kape mo ha, siguro ang kape mga tropa nga inyong gigamit ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kini mga tropa makahatag og kaayuhan sa atong panglawas. Dili kini mga tropa maka heart, dili kini mga tropa maka nervyos, kun dili makapabright pa mga tropa. Og makapasino pa, makapahamis pa. Og siyempre, hayag imong panagway kon maka Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen ka. Kinaboy Glutathione og Collagen. Siyempre, mauni ang imnon mga katropa. Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mapalit ka ni mga tropa sa kanyang mga butika at farmasya. Nationwide mga kaigsuunan. Alright, dito maglangan mga tropa. Ito ang hinahimayon ang mga reports. Gikan sa tumakabanan. Naka-plaster, naka-standby mga tropa sa ilang area of responsibility. Ni akar mga tropa, unahon na to ang report mga kaigsunan. Mga katropa dating paminaw, manukan mga tropa, gikan sa atong kauban mga tropa, si katropang Lars Anyol. Naakaroon sa linya mga tropa kay lalaki ko ng mga tropang miharang kini sa pagdakop sa mga nag-drug race. Sa Tagum City, giaristo sa kapulisan. Atong so, ano mga tropa, unsang posibleng kasong atubangon ini. Katropang Lars Anyol sa detalye mga katropa. Live report.
1: Gihatagag katinaawan ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ang nag-viral nga video Facebook post kabayan sa kalalaki nga giaresto sa iyang gigsakupan ni atong Hunyo 21 sapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, alas 4:17 ang takla sa hapon, nagadawat matod pa ang istasyon sa kapulisan o impormasyon gikan sa isa concerned citizen kabayan sa aligasyong drug race activity sa Orchard Bypass Road ning siyudad sa Tagum. Hinungdan nga miresponde ang mobile patrol og motor cops alang sa verifikasyon.
2: So ang nahitabuan na, no, na naitawag sa ito ang concerned citizen na naay ongoing na drug race sa maong lugar. So immediately thereafter, yung nag-operator natin, nagpadala siya ang mobile patrol dito o motor cops para itanawin kung unsa katinod ang maong report.
1: Sumalapang ang pag-abot sa lugar, gilayong gihold sa kapulisan ang pipila ka mga individual nga nalambigit sa giingong drug race. Samtang ipagayon sa otoridad ang imbisikasyon, pinagi sa pag-interview sa mga nalambigit o pang isyo og TOP. Kalit matod pang biduo lang sa kalalaki, nga na ilang si alias Mark, 26 anyos, empleyado sa usa ka hotel, residente sa Santo Niño Magpawes, Tagum City. Og i-question ang pagpanakop sa kapulisan.
2: Nag-ingon siya nga i-question niya nganong dakpon daw ang nag-ano, nag-drug race o na. Ikaduha, mingon siya sa atuang pulis nga wa kun hadlok og pulis mo. Dili katulo, ang atong pulis nga isa nga nag-issue og TOP katong sa ikadahong tanga motor nga ma-prehend unta nato. So wala na na yun tungod kay yang gitulak.
1: Luyo na inigipadlong sa pulis ang maong lalaki aron dili madilatar ang paghipos og mga impormasyon. Apan wala na mati ang maong lalaki og gitulak ang usa ka pulis og nagkanayon nga wala siya mahadlok sa kapulisan. Hinungdan nga giaresto kini alang sa tukma og legal nga proseso. Apan misukol matod pa hinungdan nga gitabangan kini og gunit sa kapulisan aron hapsay nga maaresto. Giklaro usab din Colonel Bahan nga wala matod pa kamatuoran ang caption sa maong Facebook post nga matod pa gikulata sa pulis ang maong lalaki sanglit mituman lamang ang kapulisan sa ilang katungdanan og sa paagi aron mapugan na sangpit nga lalaki og dili kini makasibat.
2: Wala nila gikulata kun dili katong nakita niyo tong sa video katong nagdinumugay na sila, no? So siguro matoy isa sa mga ano nila, pero so nag-issue ta og memorandum karon buntaga nga pa-explain nun katong mga personnel nga involved sa maong pangitabo para pantay wala tay gi kuan diri na ngayon gi power paboran.
1: Samta sa aktual nga pagsubay sa XFM Tagum News Team sa pagsabangan bypass road paingon sa La Pilipina Tagum City, ubay-ubay sa mga nanimuyo dool sa dapit andugay ra nagmulo sa kasamok sa mga nagpahigayon og drag race o daghan matud ba ang mga nadisgrasya butangan hadlok sila o galing madamay ang ilang pagbuyong malinawon o galing mabanggaan sila sa mga naglumba sa motor. Dugang pa sa hepe nga gibanduan na niya ang iyang mga personahe nga regular mapatrolya sa dapit aron mapugan matud ba ang buot mapahigayon og drag race. Gipasalig sab niya nga magpabiling mutuman sa balaod ang Tagum City Police Station ubos sa iyang liderato uban sa pagrespeto sa tawhanong katungod o pagsunod sa mandato sa nasudnong kapulisan. Walang ipili nga oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Yan mga katropa. Kato version to mga katropa pamahayag sa PNP. Ang kato mga katropa ang giakusahan mga kaisunan nga nagbabag sa gitrabaho sa pulis mga katropa nga giaristo po sa itong kapulisan gumikan kay na po sa gihimong dili maayo matud pa mga katropa. Open ang linya mga kaigsunan, magpa-interview mo, pwede mga katropa nga maanhaan po mo sa XFM News Team. Ano ba kuha po niyo sa iyo mga katropa? Aligas yung sa pikas. Sa kaato mga kapulisan mga katropa nga buhay nagpahigayon sa mga operasyon, kanitubag kanit sa tawag mga katropa ni ining samok na kaayong drug race nga dugay na kainin na hitabo rin mga katropa sa Tagum City. O adunay patrol nga maabot, mga wala lagkalit o glisod kay Gukdon. Mauna sa una mga tropa ang nagkakahitabo o ni adunan niya mga nadakpan kanya ito, nagpabili ng Japon. Yan na mga tropa ay murag ni-intervene dito sa pagdakop nila mga tropa. Pag-isyo ga TOP mga kaigso na nga ito sa mga nag-drug race mga katropa. No, which is mga katropa, kapurti na daghan ng reklamo rin na pita sa kuan mga tropa kining sa may orchards gabahin sa may tawag na ito diversion. Mag-diversion rin ng napita, diversion road mga katropa na pita. Nga mula pos gagikan rin sa may pagsabangan. Mulapos ka mga katropa ngadto sa Bayla, Filipina, paingon sa New Corellia. Diba, malapos na din ha, napita mga katropa. Mauning lugar ang porting street ni mga dalan din ha. Adunay tag-ask ang porsyon ng street ka din ha. Lapad pagid kayo din ha mga katropa. Mauna nabalakan ang pipila ka mga eksonan ta. Nga nanimuyo ni mga katropa ang napita. Nga simbako adunay mga anak nila magbaktas din ha gumikan kay paingon sa tulunghan mag-asa. Kung magabi mga katropa ba. Delikado mga katropa nga madasmagan. Gani, doon na pa yung ingon pa ito mga katropa dito mga residenteng na maabtan na usahay yung kadlaon, pati gisabaa, di nila sila katulog. Kaya sabah, may kayang tambutso sa mga mag-drug race, no? Kay open ba na siya, marag open pipe ba? Pati sabaa mga katropa, mauna ang resulta na giaksyonan sa atong kapulisan. Kung di bitaw mo aksyon ng kapulisan, ataki, batikoso ninyong kapulisan nga way gihimo. Bili ba Benjamin Romano Abirilia? Ugway lihok ang kapulisan. Kasapaan sa mga nagswildo nga to kanila mga taxpayer. So ang kamo mga taxpayer nga magbadlungon na atong kapulisan mo implement mga katropa mudakop diha kaninyo kung kamo mga katropa nakalapas usab ni ana mga katropa. Diba halap padayon mo din na mga katropa sa inyong himo kay usa ka na mga katropa ka illegal kanang drug race mga katropa. Illegal ka na siya mura pag mo mga superman din ha na maglupad-lupad mga katropa magdupa mo mukuan mga katropa muhapa ni ana inyong sakyanan na kusok ay mudaga mga motor mga katropa nga daw wala na mga katropa kay hadlok ba pag nakadroga siguro mga katropa kay drug race ganit ay nako drug race nakadroga siguro nyo no drug race man pero lahi nga drug ha May mo taga Ma'am Christine nga Panteno. Matod pa niya rin eh. Happy morning. Happy morning po. Happy Tuesday morning. Christine Panteno, matod pa niya mga tropa. Shout out sa Purok Gulayan. Bingkan. Oy, si Ma'am Madain eh. Ma'am Christine, good morning Ma'am Tin. Ay lang doblihan ng tin, kay tin-tin na siya doblihan.
3: Pinoa!
0: Ma'am Christine, kumusta ang bingka niya? Liki, maghihapon! Dahil ko magkakay katawa imong bingka niya.
3: Pinoa!
0: Ang iya pong kuan. Ang iya po mga katropan kuan. Ang iya po nga mister mga katropa. At kuara ba niya? Tattoo artist ba niya yung mister? Maapol mga katropa, tigloto siyang bingka. Bitawan, may muntang bitawan na yung mga Ma'am Christine o kang sir. Bibingka o bingkahan and kakanin. Station ka na din ha mga tropa. Nga istambayan na mo din ha sa may mankilam, sa manggahan mankilam. Dihanapita mga tropa. Bayo, makaanto po may napita unya dito. Kasi makalaag po may dihanapita unya mga tropa. Huwag na itay mga tropa, dihan may makalusot. Masig na, makakaon po bibingka dihan nga liki kayo. Nako. Basta bingka, hisbutan bay. Labi na init pa nga bingka mga tropa. Basting, lami ang ubobol. Ay, sa dito maglangan mga tropa. Atong atuon ang Davao City mga tropa kay OCD Office 11 mga tropa. OCD 11, gitunan ang tulo ka posibleng solusyon sa river dam nga napurma tungod mga tropa sa linog sa San sa may Jose Abad Santos. Sa tropas balita mga tropa ka Jobet Espanyol.
4: Live report. Gibutyag sa Office of the Civil Defense Davao Region kan OCD 11 ang tulo ka mga posibleng pamaagi aron masulbad ang peligro nga dala sa river dam nga napurma human sa magnitude 7.8 nga linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sumala ni OCD 11 Regional Director Ednard Yang Hirang na bara ang agianan sa tubig tungod sa dako nga landslide nga resulta sa linog, hinungdan nga natigom ang daghang tubig og napurma ang dakong lawa sa kabukiran. Lakip sa mga gituki nga solusyon ang controlled blasting aron mabungkag ang bara, manual excavation sa mga drainage channel og paggamit og siphoning system aron hinay nga mapagawas ang natipon nga tubig. Matud pa sa OCD 11, delikado kini alang sa mga komunidad nga anaa sa ubos sa lugar tungod kay posible nga dunay kalit nga pagbaha kun maguba ang natural nga bara sa suba. Samtang nakahimo na og preemptive evacuation ang lokal nga pagamhanan og ikumpirma nga wala nay residente nga nagpabilin sa pinakadelikadong mga lugar samtang nagpadayon pag-monitor o pag-evaluate sa naisgutang sitwasyon. Mga katropa, arong kanunay boosted ang panglawas at loadlawas sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
5: Exciting Pilipinas!
0: Thank you so much, katropa, ka Jovette Espanyol. Kuya, no, kay ang bukid, mga katropa, ni anay umahan ba? No na kuana siya napatag mga tropa unya ang bukid mga tropa na landslide man pag linog mga kaigsunan so wa na nabara ang tubig mga tropa nga moaging tubig sa sapa nga gamay dito na nagtapok mga tropa sa kalubihan lalim kag nahimo nang lake mga tropa nahimo nang lawa ba nahimo nang linaw mga kaigsunan dito napita lapad-lapad ba gyud naglangoy-langoy ta mga tao dito ilang pa nga panimalay nalunupan ang mga kaigsunan gumikan kay human sa linog wa man maguba mga tropa ilang panimalay sa linog. Apa na doon ay landslide, mga tropa, ang gitabunan ang agianan sa tubig, ang outlet tubig, mga tropa, natabunan, paingon gato sa ilang komunidad, mga katropa, na nalupa, mga kaigsunan. Dito, nahimo na hinoon nga lawa o lake dito, mga tropa, kaning linaw, mga kaigsunan. So, kinahanglan gina, mga tropa, mahatagan na yung aksyon sa atong gobyerno, ahinsya sa gobyerno, na masolusyonan dahil, mga tropa, kaya di na paabuton, nga tama itong gireport ni Jobet, nga di na paabuton, mga tropa, nga simba ko gano'n na pa yung pagkakulaps mga tropa ni anang gipunduhan sa tubig, delikado na hinoon sa ubos nga bahin sa mga katawahan, lain na po mga tropa ang problema ang sagubangon. Diba? Ang anak mga tropa. Morning, Edri, mga tropa, kang Jewel Cal. Kanis Jewel Cal, kay gahimo, urbanim, urag mo, urbanim, gahimo, o ka na mga, wal, katubang, tawag na ito, mga tropa, butin, bitaw, kaya butin, kaning, unsi tawag ni kanang kalan bitaw mga tropa nga use oil ang gamiton og krudo. Pwede? Di ba? Mao ni si Joel Calva na. Ikaw ba to, brother? Kay murag daga chat-chat ko siya sa unang tagpila mga tropa unya murag na nabugnaon hinuon ko mga tropa nga mapalit ining kuan ining kuan mga tropa use oil nga kalan. Bugnaon hinuon ko gumikan sa hapit gud dirit mga sunog kagahapon diri sa mua mga tropa. silingan namo kay mo igigamit nila mga katropa. Yoswell Kalan ay lang igamit mga katropa. Kalan Yoswell ay wa na bantayan mga katropa. Pag-awa sa ilang gitakang mga kaigsunan, mga sudan to lang itakang. Pag-awas mga katropa ni kuan man ni dako ang kalayo paingon ngadto sa atop. May gani mga katropa kay dili kisami mga katropa nga kuan ba. Likado kay mo tuga hapon na truma bi mismo mga sunog diano. Ina tugbangan pug karon kadlaw mga katropa alas 2 kadlaw. Sugod pug dako kay sunog mga katropa nahitabo karon sa barangay Ilang. Sa barangay Ilang mga katropa diri dapita sa may Muslim village. So kami dito andam na pud mi kay kuan man katap-katap ni mga balay din na. Sama to nahitabo namo ni ato mga katropa da kalabay nga 2020. Nahitabo magigsunan. Kimi gusto ma-review mga katropa kay portigon mo nang natruma na tanin sa sunog na murag impyerno ato makita nga pagbalik na to ang atong panimalay mga tuod na lang mga katropa sa mga haligi imong ang nahabilin. O katong kuan mga katropa tulay bisan pa man og dagat ani na. Tulay mahabilin mga kaigsunan ay nako po. Mag-ingat gyud ta kanunay mga katropa di nato hatagay higayon nga simba ko adunay madisgrasya ako gyud balaka ko ni uban mo silingan mga katropa kay gamit ang kahoy ba. Magtan-aw ko mga katropa labi nag hanginon ba di bantayan. Maginanghag lagi ta usahay mga katropa. Manag bag nagay maglungag nga gamit mga katropa ang ana magamit. Kuan gyud gab amping gyud ta. Di gyud ato biyaan mga katropa di maluto kana atong giluto din ha unya wad ano yung kalayo mga katropa arong safety tang tanan mga Edson. Alas 5:23 na bayad rin gapon sa atong pagpanaguban samtang sa pikas bahin mga katropa. Sa atong mga balita gikan sa Davao Region. Sa Davao del Norte, sugdan na sa Provincial Government of Davao del Norte ang operasyon sa Task Force Davao del Norte sa ikatuloga kwarter ng haroga tuig 2026 isip kabahin sa mas ligon nga kampanya sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay o siguridad sa tibuok probinsya. Ipahibalo ni Governor Edwin Cuyagob Hubahib ang maoga plano human sa gipahigayon nga Provincial Peace and Order Council meeting diin gituki usab sa mga ang mga lakang nga mapugngan ang terorismo, insurhensya, kriminalidad, illegal nga droga ug uban pang hulga sa seguridad. Matod pa sa gobernador, usa sa mga prioridad sa task force mao ang pagpaubos sa crime rate o nga pagsiguro nga magpabiling malinaw ang Davao del Norte. Aron nga masuportahan usab ang operasyon sa Task Force Davao del Norte, mag-hire ang provincial nga panggamhanan og 240 ka CAFGO active auxiliary kun kaa category to personnel nga i-deploy kini sa 3C ka mga boundary checkpoints nga magbantay sulod mismo sa 24 oras matag adlaw. Sumala ni Governor Hubahib ang mga checkpoint mga nakatabang kini sa pagpugong sa pagasulod matud pa sa mga individual nga adunay daotag atuyo ug maglisod ang mga kriminal sa pagapatuman sa ilahang mga kalihukan sulod mismo sa probinsya. Gawa sa mga boundary checkpoint, plano usab sa provincial nga magtukod og napulo pa usab sa mga dugang checkpoint sa mga strategic nga lugar labi na sa mga utlanan sa mga siyudad o galungsod aron nga mas mapaligon ang seguridad. Dili lamang seguridad ang tutukan sa task force. Apil na usab niining responsibilidad sa mga checkpoint ang pagmonitor batok sa illegal logging o pagpatuman mga tropa sa mga biosecurity measures aron nga mapugngan ang pagsulod sa mga sakit sama sa African swine fever o avian influenza nga nahimo karon nga makaapekto sa sektor sa agrikultura. Samtang nagapadayon ang pagpalig-on sa seguridad, giplano usab sa Kapitolyo ang pag-installar og dugang nga CCTV cameras sa nagkalain-lain usab nga lugar sa probinsya. Magmugna usab og special nga monitoring office nga maoy magdumala sa surveillance o pagmonitor sa mga posibleng hulga sa kalinaw ug kahapsay. Ganing ipasabot usab sa mga opisyal nga ang pagmugna sa Task Force Davao del Norte usa kini katubag sa pagkunhod sa puwersa sa kasundaluhan nga nagaserbisyo sa probinsya. Matud niya nga usa na lamang matud pa ka batalyon sa militar ang nagtabon o nagtabon mga katropa sa Davao del Norte o nagserbisyo usab mga katropa sa ubang lugar sama na lamang sa Agusan del Sur o sa Bukidnon. Bisan pa ni ana mga katropa, nagpabilin gapon nga insurgency free ang Davao del Norte o wala na'y aktibong presensya sa armado nga grupo sa New People's Army. Giningiingon mga katropa ni gobernador nga padayon gihapon ang pagbantay sa mga posibleng kalihukan sa mga grupo nga mahimo na mga tropa magpalingon sa ilang impluensya sa ubang mga sektor. Gani, pinaagi usab sa Task Force Davao del Norte. Gilauman mga tropa sa probinsyal nga panggamhanan nga mas magpalig-on pa ang kuni ang proteksyon sa katawhan ug mapadayon mga tropa nga malinawon nga kahimtang sa probinsya mga igso. Tang alas 5:27 na bayad rigapon sa ato nga pagpadaguban sa pikas bahin na dakpan sa kapulisan ang usa ka giilan nga street level individual na nailhan nga alias John human sa malampuson nga implementasyon sa search warrant operation sa may barangay Florida Kapalong Davao del Norte niadto ga Hunyo 21, 2026. Ang operasyon gipahigayon kini sa mga sakop sa Kapalong Municipal Police Station uban sa Regional Police Strategic Battalion kon RPSB ubos usab sa direktor pagdumala ni Police Major Brail Patalinghog, Chief of Police. Ang pagdako pagkatropa na himo kining kabahin sa Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation kon SACLIO gani sumala sa kapulisan. Isunod ang husto nga proseso sa pagsilbi sa serve sa warrant sa search warrant pinaagi sa paggamit usab alternatibo recording device o nga pagpahibalo sa suspect sa iyang mga katungod ubos mga katropa sa Miranda Rights sa lokal nga pinulungan sa wala pa kini siya gidala sa Kapalong Municipal Police Station alang sa hustong investigasyon o nga medical examination. Na-recover ang mga katropa sa operasyon ang upat ka pakiti nga adunay sulod sa ginudahang syabo. Nagituhan mga katropa kining syabo o nga nagigikan sa itumpod nga pouch mga katropa. Ang kinatibok ang gibugaton. Wabot nga sa 1.8 gramos nga adunay gibanabana nga kantidad nga 12,240 pesos mga katropa. Gani nga nasigutan mga katropa karon nga dinakpan na karon sa Kapalong Police Station alang sa pagpasaka og kaso ngadto kaniya mga katropa. Samtang sa Carmen Davao del Norte, napuno sa kasadya kalipay og panaghiusa ang selebrasyon sa ika-58 nga araw sa Barangay Mabuhay, Hunyo 21, 2026. Diin mga tropa nagtapok usab ang mga residente sa mga lider sa lokal nga panggamhanan aron lamang magpasaop pagsaulog sa mga kalampusan o gapadayo mga tropang kalambuan sa barangay. Nakig-uban sa maong selebrasyon si Carmen Mayor Leone Bahagi uban usab sa mga miyembro sa sangguni agabayan nga gipangunahan kini ni Vice Mayor Marcel Dodong Pirandos. Gani ang ilang presensya nagapakita kani sa ligon nga suporta sa lokal nga panggamhanan sa mga programa o inisiyatiba nga nagtumong sa pagpauswag sa kahimtang sa komunidad sa kabaranggayan. Oras mga katropa, alas 5:30 na mga katropa! Sa atong pagbalik mga katropa, ato na ipasunod mga katropa ang mga XFM Mindanao reports mga katropa. Katong gabahin na sa balita, atong kanato mga katropa ganto sa Premium D3. Virus ang hinungdan mga katropa sa sakit nga imong gikahadlokan. Inumi ka na og Premium D3 ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VC og Moringa oil. Premium D3 ang mas gipakusog og mas gipaepektibo tungod kini sa VC og Moringa oil. Mapalit kini sa kanang mga butik ug farmasya nationwide mga katropa. Og hatod sa kanato mga igsoon ngadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer makatabang kini sa atong pagpanguma sama ni kidong mga tropa nga dako kayo yuta sa Malabog. Gamito ni mga tropa ang Crop Gold. Sure ko mga tropa yung mga tanom nito mas mudaghan pang bunga sa iyang mga lubi ug mamunga pag maayo dili maupaw mga tropa yung kalubihan mga kaigsoonan basta maka Crop Gold si kidong libo na libo na. Kadiyot lang bumalik tayo mga tropa human lamang ni standby.

0: Balut. Balut. Balut.
1: Oi, balut. Oi, balut.
0: Kitan.
1: Na kaya sindya?
0: Na ah.
1: Iabil po nung syagin.
0: Again. Again. Again. Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
1: Ngano man?
5: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression.

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. Pugilig yun pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit gamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Oh. Sinaon-taon ting kasang bunga.
7: Ya, yeah. Unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya nagan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
10: Pahin sa mga harvest? Dako no. Kong harvest tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, paminaw pagod. Pakura tiragod imong mama nga. Buntis ka?
14: Exciting!
15: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
16: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
15: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
18: Sa kanlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naanam ay mga bagong blip. Naanam ay mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?

0: Alright, panahit mga tropa, exciting mo lang. Exciting kayo mga tropa, magkambyuhan na ibong brief niya. Anong pitik-pitikan lang. Mato pang Wilma Disoyo mga tropa, useless ang checkpoint o mga buaya ang nakapwisto. O ang nang mga men's uniform, tutungan rang mga driver. Asara pa ni mga checkpoint mga tropa. Tuwarwa po ni mga katropa dito magbantay ang kanilang mga nakupay po. Manakupay sa mga illegal driver na mga daghag violation. Na po dito mga tropa. Pitaan yun ka mga katropa violation. Aroon na makakwarta yun. Ay nako. Kaya lang kayo basig na natuto na mga tropa gumikan sa nahitabo usab dito sa Surigao. Sa Caraga region. Atong walo ba to siyam ka mga personnel mga tropa sa LTO? Na na-entrap mga katropa sa NBI. Kaya po na NBI, no? Anya, kisa kayo mo entrap sa NBI po mga katropa. Na po ba mo entrap sa NBI mga katropa sa ilang mga di po maayong binuhatan? Ay, nako. Alright, dito maglanga mga katropa. Alas 5.39 na ba? Diliga po sa ato kapagpanaguban. Dili sa atong tulaman mga katropa ang inyong programa mga katropa. Kung sa liliog balik rin inyong mga mensahe ha. Napabay mga mensahe din yun. Napabay nakatanaw rin mga tropa. Wa na to ba? Tibaya ko si Kuan. Charito Inday Lapis Umalgi. Day, good morning, Day. May buntag yung mga Day. Uba ni Joel. Kung si brother Giovanni Gilig, this Valencia City, Bukidon. May buntag yung mga brother. Programa karon brother. Uga din sab kang Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Ma'am Nita. May buntag yung mga Nita. Uga, usbon ko din sa Kuan, mga tropa. Bingkahan and Kakanin Station rin mga katropa sa may kuan tawag na ito mga tropa Purok Gulayan, Mankilam, Davao at Tagum City mga tropa ka Ma'am Christine din ha nga Pantino. Good morning Ma'am Christine. Lami ka na bingka di Ma'am no? Labi nag libre. Libre yan. Ay naka. Itong ano ba na lami mo kay kaono ning libre nga libre nga pagkaon na no guda di mga libre nga lami man siya Sir John Jangpon. Labi na nakita mi ni Sir Ricky Dudong Jangpon dito sa kuan dito sa Bingkahan and Kakani nag-abot mi dito mga tropa. Ay nakalibre ni Sir Dudong Jangpon na mo eh. Nakalibre. Siya mo ni Ankon, siya mo ni Kwan, Maximi Kot, siya mo din bayan. Sira. Grasya ko na, alag, disgrasya di Dawaton, grasya ko di Dawaton. Beta, ay, pakain tayo mga tropa sa itong pagkakupan, ito maglangan. Naka-standby na nga ito mga reports, mga tropa, gikan mo sab sa nagkadaiya. Uy, ubay-ubay pa na, Edre. Napaday si Kwan rin, si Bernie nga Dilatore. Good morning. Napaday rin mga tropa, si Luta Sagid nga Estrada. Ba't kikunsan ni former police officer Joseph Estrada. Napod si Ina ni Butoy. Napod mga tropa din si Johnny V Comelo. Napod si Edeline nga Mayas. Katong kuan katropa sa kuan Kayas mantong police colonel Kayas mantong dito mga tropa sa Rias Apias pa Bukidnon. Kayas siya Mayas po siya Mias o Mayas. Yan, mayong buntag diha kaninyong hurot mga katropa. Alright, ito maglangan mga katropa. Tuuna na to ang mga reports. Una hurot mga katropa ang Bukidnon. Kaya doon ay upat ka mga serye mga katropa sa inkwentro. May resulta kini sa kamatayon sa Duhakap NPE leader. Napag-iapos Bukidnon naging mga NPE. Atong kompleto ni Tali Manukad Gika ni katropang Hanilo Tabios mga katropa. XFM Mindanao
1: Reports. Mirisulta sa kamatayon sa duha ka leader sa New People's Army ang upat ka serye sa engkwentro nga naitabo sa probinsya sa Bukidnon na kini ang gibutyag ni Brigadier General Siegfried C. Tubalado, Brigade Commander sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade atol sa interview sa XFM News Team Hunyo 22. Sumala ni Tubalado ang unang engkwentro naitabo alas 11 sa gabi ni atong Hunyo 20 sa sityo Tagiptip, poblasyon Kabanglasan sa grupo sa mga NPA nga gipanguluhan ni alias Kakoy. Ang ikaduhang engkwentro na tigayon kadlawon sa Hunyo 21 tali sa tropas sa 1st Special Forces kung nakalas ang kinabuhi ni Edward Pantandon alias Wando, team leader sa NPA.
2: Duha ka engkwentro ni ang panagbang igikan sa mga rebelde o sa 1st SF Battalion nga ipangluhan ni Colonel Bautista. Naay nakalas nga isa kinabuhi ani nga engkwentro. Ang nakalas ani mao si Edward Pantandon alias Wando, nga member ni sa HQF NEO sa NCMRC.
1: Samtang ang ikatulong engkwentro na itabo sa sityo na Lumusan, barangay sila ay Malaybalay City. Tali sa tropa sa 8th Infantry Battalion, alas 11:35 sa buntag, Hunyo 21, kung diin napatay ang high-ranking official sa HQF NEO sa NCMRC, nga si Romeo Manpinsahan alias Kakoy Uyuman, ug ang ikaupat na tigayon pasado alas 12 sa Odto, Hunyo 21.
2: Po nanagan ni sila, nasundan gihapon nato, nabangga po ni sila sa ato ang tropa sa 8th Infantry Battalion. O na dito sa may sitio na lumusan sa barangay Silaina. Mo na inyo hanggingon ganina nga dito nag-inkwentro po, duha po ka-inkwentro na hitabo dito, nagsunod. O niya may nakalas po dito nga isa ka NPA, mauni si alias Kakoy na, ang ilahag yung pinaka-leader sa HQF niyo.
1: Kuyog matod pa sa panon, ang adunay patong sa ulo, nga 6 million pesos nga si alias Reda, sekretary sa NPA. Sigo ni Tubalado, nga limitado na ang paglihok sa kapukiran sa maong grupo, human napatay si alias Kakoy. Mga katropa, para sa Rigon ng immune system, glowing a panit of overall vitality, tumar of sunshine vitamin C, nga puno sa powerful antioxidants, alang sa healthy body every day, alang sa nakayosang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Ike sa mas katropa sa Nilo Tabios sa report, bato pa mga katropa ni John Jampon, lami ang libre sir kay dili man imong gasto. Bitaw, always lami yod na. Labi nag-inom kay libre na hubog pa. Ako lang, huwag di hinginom pa ako mga trupa. Daghan kayong mga kuan din pala hubog akong amigo. Pero di ko tigkuan, mabita mo ulit kong balay. Gatago rin ko sa balay. Kaya daghan kayong magsipang donol mga trupa na ako kaya di ba ako hinginom. Kuan man ta mga trupa, di mga pakuan ta. Pero di ko tigkuan pala hubog. Mainom ko mga trupa, labing taas mga inom mga trupa. Duhar gina kasiat tulo. Duhar gina ako mga trupa. Sibat tigkuan ko diha. Ana gid ako ang magigsunan kay nakita na picture out na ko sa uban ako mga kuan ba mga parente higala nga mahubog ba tropa na asdalan katulog di gina ako madawat nga maoy masunod sa mga anak pod may nang mga tropa mabadlong sa mga anak nga dili pod maayo tong binuhatan kay mabadlong ito sa mga anak unya lahi atong binuhatan so kuhay mga tropa lahi pod na siya mga tropa ga istorya di ba sir Alfredo Hikale matupay good morning agawbong watching from AC Salon, Santo Tomas, Davao del Norte. Di ka basta-basta, no? Sige na kag-ads din sa imong AC Salon, ha? Di basta-basta, no? Dito, good morning, Di Maria, sir. Ogari usab kay Kuan, kay Alexander Oclida. Ogari kang Sally Gascon. Good morning. Uy, na ako mga Gascon, mga tropa, ang classmates sa Brisa, Santo Tomas. Kanihan to, mga tropa. May muntay yung tanong dia. Alright, dito maglangan, mga tropa. Balik ka na to, mga tropa. Lain pang report, kika ni Alboro Alinton, mga katropa, kay Matupa Julian Isabel Rain Cordero. Rainy Cordero. Gikurunahan, mga katropa, isip mutya ng Bayugan 2026. Katropas balita, katropang ay Ray Alinton.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Napuno sa katahom kahinam ug mabulokong pagsaulog sa Coronation Night sa Mutya ng Bayugan 2026 human na koronahan isip grand winner si Julian Isabel Rene Cordero ang representante sa Maer Construction. Gipakita ni Cordero ang talagsaong pasalig sa kaugalingon, kaalam ug kahusay sa nagkadaiyang bahin sa kompetisyon nga maoy nakahatag kaniya og labing taas nga dungog sa maong prestihiyosong panagtigi. Nasakmit usab sa ubang mga kandidata ang mga titulo, diin first runner up si Marian Pales sa Liga ng mga barangay, second runner up si Margareta Boke sa LGUY team, og third runner up si Princess Kyle Rofon sa Bayugan Market Vendors Association, og ang fourth runner up nga nakuha usab ni Jollifee Sarvida sa 153 Generic Pharmacy. Ang Mutya ng Bayugan usa sa mga nagunang kalihukan sa tinuig nga Bayugan Festival nga nagtigom sa labing maanyag og talento nga mga kandidata gikan sa lain-laing organisasyon og sektor sa syudad. Gawas sa pisikal nga katahong gisukod usab sa kompetisyon ang kaalam, personalidad o abilidad sa mga kandidata sa pagpresentar sa Tibuoka komunidad. Pinaagi sa iyang kadaugan si Cordero na ang opisyal nga nagsilbing amutya ng Bayugan 2026 o maoy bagong ambasadora sa katahom, mithi o kultura sa syudad sa Bayugan sa mga umaabot ng mga dagkong kalihukan.
5: Actually, I don't know, like wala pa siya na ko na-process tanan kay all this time, wala mo siya ko nag-expect yun sir nga madaog yud ko, but then all I keep is kanang ga-prayer yud ko nga tana maka-give ko good nga performance para ma-redeem na ko akong performance last year and more good na and
6: grateful or good kay ko nga ako ang nadaog karon as Mutiaan ng Bayugan. So thank you guys sa tanan nga nag-support. Actually sir, since this is my second time around, actually daghan jud kag mga criticism na ma-receive from other people.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Julian Isabel Rene Cordero, mga katropa, nangandoy ka ba sa hamis nga pamanit o hayag nga pamanit gamit na sa Clarskin Herbal Soap? Alang sa Rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Tingin sa mas katropang Ray Alburo Alinton sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin. Obo Jinsan, mga katropang nagapadayon kini sa building assessment humban sa Kusog Usab Galinog. Katropang sa balita, katropang Philip Olegario. Katropang Philip.
3: XFM Mindanao Reports.
7: Nagpadayon paghihapon ang ginahimong assessment sa mga inspector sa Office of the Building Official kon OBO sa mga nagkadaiyang gambalay dinhi sa siyudad sa Henra Santos human sa nahitabong linog. Sumala ni Engineer Aldrin Regalado gikan sa Office of the Building Official Jansan, wala pay formal nga kamanduan gikan sa ilang labaw og sa ehekutibo nga undangon ang inspection hinungdan nga anaa gihapon sa gawas ang ilang mga personahe aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Ginugang usab nga lahi ang buluhaton sa City Engineer's Office. Diin sila ang nag-evaluate sa mga government projects o infrastruktura sa gobyerno. Samtang ang OBO usab ang nagatutok sa inspection sa mga pribadong establishmento o panimalay.
8: Ang assessment na mo ongoing pagyapon ni as of now. Usually ang amo ang is naghandahan na po ng amo ang inspection.
7: Gi-update usab sa buhatan ang kahimtang sa mga dagkong mall sa syudad nga nangayo og pagtugot kay makaabri og makabalik sa ilang grocery section o supermarket. Ano nay mga mall nga gitagaan og green tag human masuta sa mga inspector nga luwas na kining masudlan. Samtang usa ka mall usab sa pagkakaron ang gipaubos sa yellow tag. Mga katropa, aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Philip Olegario, sa detalye sa mga report, mga katropa. Samtang matupan na inanawagan, Ray Serbong, manawagan ko, gay ko sa akong uyuan, o agaw sa akong papa. 2012 pa siya last namo nakita. Tagabukid nun siya. Ning adto og agusan pero wala nami kabalo. If asa siya sa agusan or mati ning adto Leo Disoyo Senior ang pangalan. Asa daw karon Leo Disoyo Senior kay 2012 pa daw ka nga last pakita si mong mga anak. Wano ka pakita? Og di sa agusan, basig na sa agusan o sa Davao Oriental o taga Bukidnon daw ni siya sa matod pa. Ninggikan o 2012 ninggikan siya og Bukidnon ni adto og Panabo hangtod ron 2026 wala na namo siya makita. Ginapangita siya dugay na sa ihang pamilya. Yon. Okay ba magpakita siya to siya Wilma pohon. Basta na og nabuhi pa to no. Simba ko lang ana man ang kinabuhi ba tropa kung tungos kapitos. Tungos layong gipuy-an, di kay makauli mga tropa sa pamilya pero magparamdam unta no. Aron di mabalaka pag ayo mga tropa ang ilang pamilya. All right, dito maglangan lain pag reports mga tropa. Last hugna mga tropa sa report. NPA leader nga napatay mga tropa sa inkwentro. Nabulag mga tropa kini siyang pamilya sulod na sa kapin 20 ka tuig. Katropas balita, katropang Michael Recabo. Katropang Michael.
3: XFM Mindanao Reports.
9: Igo na lamang pagdangwingoy o pagpatulo sa ilang luha ang kabanay ni alias Kakoy, leader sa NPA nga napatay sa enkwentro sa kasundalohan sa sityo na Lumusan, Barangay Silae, Malaybalay City ni adtong Hunyo 21 sa buntag. Dihang eksklusibong nahinabi sa XFM News Team ang igagaw ni alias Kakoy. Sumala pa nini 20 katuig kapinang nabulag sa pamilya si Kakoy human nga nisulod sa kalihukan.
10: 20 katuig sir! Tapin, nawala na sa mo, pasin. Basta sir, ang basta mo nang asawa na sir, di ba pinakatampok sir nga di. Ito pinasamo sa agusan, sa nuwes agusan niso.
9: Nakurat usab ang pamilya ni Kakoy dihang nakita ang patayng lawas niini tungod grabe ang pagniwang niini gani kaniadto tambok sumala pa kini sumala pa usab nga nakita nila ang post diha sa social media sa

0: D3 Subjil Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Michael Carato Ricabo, ex-FM News.
1: Ikasama si Katropang Michael Carato Ricabo. Taon-taon ka na mga tropa. Kuan mo ka na musulol ka rin na, labi nag-leader-leader na ka. Alagaan ka mo gawas mga tropa diha. Basta kasulol ka rin na mga igsunan. Katapos ang report alin si Ivan Puluna tumpasudlon kay South Cotabato Hingpit mga tropa karon nga gipailaom sa state of calamity. Ivan Puluna sa ex-FM Dinsan sa kompletong detalye.
2: XFL Mindanao Reports.
3: Giyatagan o gibugaton ni South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. ang kamahinungdanon sa pagdeklarar og state of calamity sa probinsya nunot sa kusog nga linog nga nakaapekto sa pipila ka lungsod og syudad sa Maong Dapit. Matod sa gobernador, ang deklarasyon magtugot sa mas paspas nga pagpagawas sa pondo og pagpatuman sa gikinhanglang mga programa alang sa rehabilitasyon og pagbawi sa mga apektadong komunidad. Gibutyag usab ni Tamayo nga mopadali kini sa pagatod sa inadaling tabang, lagip na ang mga hinabang og pag-ayo sa mga naguba nga infrastruktura aron matubag ang panginanglanon sa mga residente nga naapektuhan sa kalamidad. Nagpadayon usab ang mga awtoridad sa pagsusi sa gidak-on sa kadaot og pagsiguro nga ang gikinhanglan nga suporta mahatag sa mga pamilya nga naapektuhan sa linog.
4: Ang purpose talaga kung bakit nagdeklara tayo dahil maraming natamaan, may infrastruktura doon sa inyo, infrastructure sa area na meron kayo, sa mga bahay ng mga tao natin. Gamitin natin sa tama, sa talagang tinamaan ng disaster. Huwag natin gamitin sa ibang paraan.
3: Samtang padayon ang panawagan sa publiko nga magpabiling mabinantayon ug musunod sa mga pahimangno sa mga otoridad, samtang nagpadayon ang monitoring sa mga aftershocks aron magpabiling alerto ug hait ang memorya. Tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Thank you so much, Katropang Ivan Pulonan, sa detalye sa mga report. Oy, karong adlaw mga tropa, pero ana ko ma-feel gaganiha, ni morog yapon ang gasolina na to. Margyapon, pero karong adlaw mga tropa, nakakuan magod nga adunay big time rollback. Pero gamay ragyapon ni mga tropa kay 3 pesos and 90 centavos nga to sa 5 pesos and 90 centavos kada tapyas mga tropa sa litros gasolina. Samtang ang diesel mga tropa, gikan sa 9 pesos o 0.4 centavos. Taimon nga to sa 11 pesos o 0.4 centavos kada litro mga tropa matapyas na ini. Samtang ang kuan pod, kining kerosene mga katropa naa sa 9 pesos and 85 centavos hangtod nga to sa 11 pesos and 82 centavos kada litro ang matapyas na ini mga katropa. Starting karong adlaw usab na mga katropa kay mobalik na sa sinima na nga pagtapyas na ini mga kaigsoonan sa petrolyo mga kaigsoonan produkto yan. Pero awa pa na ko makita kaganihan adunay kausaban mga katropa unya pa nang hapon mga kaigsoonan gyud ug unto ba mapatuman mga igsoon. Wala tayong oras mga katropa ang panayon sa unahan ng tabel sa ito pagpanag-uban. Masunod ang katropang Express Balita sa buntag mga katropa kauban si katropang Lars Anyol sa XFM 107.1 Tagum City o sa Express Balita sa XFM 99.1 Mati City kauban si Kenz Acevedo. Kabag sa Master Control si katropang Gakinit Tagupa. O siyempre gitimon kami sa mga Station Manager katropang Arnel Cortez. Arang tiyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Guungwa K.L. Gabre. Nagkasalamat! Exciting Pilipinas! Okay.

0: Ting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Oy, kinsa man ning sigig panawag nako? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ko?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.
2: Alangan kita pa. Si Lula.
1: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang kanser.

0: nakuha sa Tontlan Gold. Akong calculator nakahuro o blow kasi nakita ko nga adunay alabio akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
1: Zapon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zapon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zapon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zapon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zapon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Zapon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zapon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zapon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zapon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na rin ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napag-ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong pag-gabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Zapon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zapon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zapon Plus Herbal Soap. Gamit na! Zapon Plus Herbal Soap.

0: dala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Kraft Gold bay.
1: Ha? Sa Kraft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Kraft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Kraft Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Kraft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Kraft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Kraft Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Kraft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Kraft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Kraft Gold bay?
0: O bay, ang Kraft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Kraft Gold. Aron sad makasakinan ko gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Kraft Gold na ta.

0: Oras que tropas a XFM a las 6:05. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa, Lalaaw, Tagum City Police. Yatag katinawan ang viral video diin usa ka lalaki ang gaaresto sa kapulisan. Headlines. TF Davao del Norte sugod na ang operasyon garong tuiga. Seguridad og kalinaw sa probinsya Palig-unon. Headlines. Sa balitang regional, kapitan sa Libertad Butuan City aktong nasakpan ang lalaki ng awat o kagamitan alang sa proyekto sa gobyerno. Headlines. Sa balitang international, Trump naghulga nga mautaki pag-usab sa Iran kung dili ablihan ang Strait of Hormuz. Headlines. Sa balitang sports, mga katropa, Eman Bacosa Pacquiao napildi sa PBF Youth Lightweight Title Fight. Headlines. Og sa headlines sa balitang showbiz, US TV Director James Burrow nipanaw na sa edad nga 85. Headlines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: May buntag Luzon, Bisaya, Sugmindana, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hunyo 23, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, o kini ang Express Balita sa buntag.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Balitang bukan, balitang salitan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Copamix. Aron nga kabatong taglimpyong lawas, gikan sulod pa ingon si Kawasa. Inamdadaan lang og Santon Gold Copamix. Ang naasoy nga kape, mabalit na sa mga parmasya butika sa Tibok, Pilipinas.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Gihatagag katinaawan ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Gardo G. Bahan, ang viral Facebook post kabahin sa kalalaki nga giaresto sa iyang gisakupan. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Bahan, nga alas 4:17 antak na sa hapon sa nasaangpit nga petsa na kadawat matod pa ang istasyon sa kapulisan og impormasyon gikan sa concerned citizen kabahin sa allegation drug race activity sa Orchard Bypass Road ning siyudad. Inungdan nga mirespondi ang mobile patrol og motor cops alang sa verifikasyon. Tumala pa nga pag-abot sa lugar, gilayong gihold ang sa kapulisan ang pipila ka mga nalambigit sa drug race. Samtang ipigayon matod pa ang sa otoridad ang imbisigasyon, pinagi sa pag-interview sa mga nalambigit o pag-isyo og DOP. Kalit matod pa, migduol ang usaka lalaki nga si alias Mark, 26 anyos, empleyado sa usaka hotel o residente sa Santo Niño, Magugpo West ng siyudad. O gi-question matod pa ang pagpandakop sa kapulisan. Luyo niini gibadlong sa pulis ang maong lalaki aron dili madilatar ang nagpadayon nga paghipos og mga impormasyon. Apan wala kini namati o gitulak ang usa ka pulis o dakanayon nga wala siya mahadlok sa kapulisan. Hinungdan nga aresto kini alang sa tukmang og legal nga proseso. Apan misukol kini hinungdan nga gitabangan og gunit sa kapulisan aron hapsay kining maaresto. Giklaro usab ni Bahan nga walay kamatuoran ang caption sa maong Facebook post nga matod pagi kulata sa pulis ang maong lalaki. Apan mituman lamang sila sa ilang nga katungdanan o sa paagi aron mapugnan ang nasangpit nga lalaki o dili kini makasibat. Samtang sa aktual nga pagsubay sa XFM sa Pagsabangan Bypass Road paingon sa La Pilipina, Tagum City, ubay-ubay sa mga namilimuyo duol sa lapit ang dugay rang nagmulo sa kasamok sa mga nagpagayon og drug race o daghan matod pa ang mga nadisgrasya. Butang nga nahadlok sila nga mabanggaan sa mga naglumba sa motor. Dugang pa sa hepe nga gimanduan na niya ang iyang mga personahe nga regular magpatrolya sa lapit aron mapugnan ang mga buot magpahigayon og drug race. Gipasalig sab niya nga mapabili nga mutuman sa balaod ang Tagum City Police Station ubos sa iyang liderato uban sa pagrespeto sa tawhanong katungod og pagsunod sa mandato sa nasudnong kapulisan.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Dugang detalye sa balitang lokal, katropa, Task Force Davao del Norte sugod na ang operasyon karong tuiga. Seguridad o Galinao sa probinsya Paligonon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
3: Subda na sa Provincial Government of Davao del Norte ang operasyon sa Task Force Davao del Norte sa ikatuloga quarter karoga tuig 2026. Isip kabahin sa mas ligon nga kampanya sa pagmintinar sa kalinaw, kahapsay o seguridad sa tibuok probinsya. Kini ang ipahibalo ni Governor Edwin Cuyagob Hubahib ang mga plano human matulpas sa gipigayon nga Provincial Peace and Order Council meeting. Din gituki ang mga lakang aron mapugngan ang terorismo, insurhensya, kriminalidad, illegal nga droga o uban pang hulga sa seguridad. Matulpas sa gobyerno usa sa mga prioridad sa task force maong pagpaubos sa crime rate ug pagsiguro nga magpabiling malinaon ang Davao del Norte. Aron masuportahan ang operasyon sa Task Force Davao del Norte, mag-hire ang provincial government og 240 ka mga CAFGO active auxiliary kun kaa category 2 personnel nga i-deploy sa 13 ka mga boundary checkpoints nga magbantay sulod sa 24 oras matag adlaw. Sumala ni Gobernador Hubahib, ang mga checkpoint makatabang sa pagpugong sa pagsulod sa mga individual nga adunay daotang tuyo ug maglisod ang mga kriminal sa pagpatuman sa ilang mga kalihukan sulod sa probinsya. Gawa sa mga boundary checkpoints, plano usab nga magtukod og napulo pagkadugang nga checkpoints sa mga strategic nga lugar, ilabi na sa mga utlanan, sa mga syudad og lungsod aron mapalig-on ang seguridad. Dili lamang seguridad ang tutukan sa Task Force Davao del Norte, apil na usab sa responsibilidad sa mga checkpoint ang pagmonitor batok sa illegal logging og pagpatuman sa mga biosecurity measures aron mapugngan ang pagsulod sa mga sakit sama sa African Swine Fever kon ESF o Avian Influenza nga mahimong makaapekto sa sektor sa agrikultura. Samtang nagapadayon ang pagpaligon sa seguridad, giplano usab sa Kapitulyo ang pag-instalar og dugang CCTV cameras sa nagkalain-laing nga lugar sa probinsya. Magmugna usab og special nga monitoring office nga maoy magdumala sa surveillance og pagmonitor sa mga posibleng hulga sa kalinaw og kahapsay. Katropa, siguruhang luwas ka sa mga balatian, kinahanglan lagsika og immune system pinaagi sa tumar og Santon Vitamin C. Alang sa Rekyosang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagkasalamat katrupang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 12 na ang itong oras, mga katropa. May nitong gidawat ni City Mayor Limuel Totorries ang kanhi gobernador sa Ilocos Sur nga si Luis Chavez Singson ato sa iyang courtesy visit sa City Mayor's Office Hunyo 22, 2026. Kawan usab sa maong paragtagbo si Attorney Israelito Pitorion o City Vice Mayor Richard Gindulman. Di nahisgot sila sa nakadaiyang mga butang nga may kalabutan sa lokal nga pagamhanan o panag-uban sa mga lider sa laing-laing dapit sa nasod. Ato sa maong okasyon, gipaabot usab nila ni Mayor Reyes o Vice Mayor Gindulman ang og mga kawani sa City Mayor's Office ang ilang mainitong pagpangumusta sa og pagtiya kang Singson alas sa iyang ika-85 nga adlaw natawhan kang gisaulog ni atong Hunyo 21, 2026. Ipang hinaot sa mga opisyal sa syudad nga magbarayon pa ang maayong panglawas nalipay og mas daghang pang katuigan sa pagserbisyo sa publiko ni Singson nga ilhan isip usa sa mga batikang personalidad sa politika o serbisyo publiko sa nasod. Ang courtesy visit, giisip nga usa ka higayon nga sa pagbalig-on sa maayong relasyon o panaghiusa tali sa mga lider gikan sa laing-laing bahin sa Pilipinas.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Dugang detalye sa balitang lokal, Mati City Police Station nagadawat og pasidungog gikan sa PRO 11. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
2: XFM Report.
4: Usa ka dakong dungog og pag-ila ang nadawat sa pamunuan og mga personahe sa Mati City Police Station human sila gipasidunggan og nakadawat og medalya ng kadakilaan isip mga deserving PNP personnel kagahapong adlaw, Hunyo 22, 2026 atol sa flag raising ceremony nga gipahigayon sa PRO 11 Parade Ground Camp Sergeant Quintin M. Mercedito sa Barangay Buhangin, Davao City. Ang maong pasidungog gipangunahan mismo ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor C. Rosete o gitambungan sa mga opisyal o personahe sa PRO 11 isip kabahin sa ilang pag-ila sa talagsaong kalampusan sa nasambit nga mga kapulisan sa Mati City Police Station sa ilang walay hunong ugway kakapuyan nga kampanya batok ilegal nga droga sa ilang nasakupang lokalidad. Ang mga nakadawat sa medalya ng kadakilaan mao sila Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, Chief of Police sa Mati City Police Station, kauban ni Police Captain Ariel A. Ismael, Deputy Chief of Police employees, mga PNCOs, nga sila si PSSG Armand P. Tabahonda, nga naka-assign sa Body SWAT Unit, o Police Corporal Patrick S. De Los Santos, nga maoy IOC. Nangin ihemplo ang istasyon sa Makati City Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Saaw, kauba ni Police Captain Ariel Ismael, alang sa ligon o koordinado pagpatuman sa mga balaod sa nasod. Ang paghatag sa maog pasinungog, usa ka kumpirmasyon sa dedikasyon sa naasoy nga kapulisan sa siyudad sa Makati, nga sila kanunay anda muhimo sa ilang katungdanan bisan pa man sa mga peligro ug hagit nga ilang matubang sa Batagadlaw, aron masigurado lamang ang kaluwasan sa katawhan. Ang maong pag-ila tinubdan sa malampusong hiniusang drug bypass operation nga gipahigayon kaniadtong milabayng Hunyo 16 sa kasamtangang tuig sa Purok Bayanihan, Barangay Science Makati City, nga naging posible gumikan sa maampingong pagplano, intelligence gathering o koordinasyon tali sa nagkalain-laing police unit nga mo hinungdan nga nadakpan ang usa ka gikonsiderang high value individual sa siyudad sa Makati nga giilang si alias Jinky, nga dugay nang gipanid-an sa otoridad tungod sa iyang kalambigitan sa pagpayuhot og illegal nga droga. Kay hinumdumang na-recover gikan sa naasoy nga suspect ang gibana-banaang 360 ka gramo sa ginudahang shabu, nga adunay gibana-banaang standard drug price nga mukabat sa 2.4 million pesos. Dugang paniini ang maong pasidungog nga nadawat sa mga opisyal og personahe sa Makati City Police Station, nagsilbing inspirasyon para sa ubang mga kapulisan aron mapadayon ang ilang misyon nga mag-alagad og manalipod sa katawhan. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Makati, para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Vicente Pichon IV sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Olahing detalye sa balitang lokal katropa, kapitan sa Davao City, ikalipay og dako ang subling koleksyon sa basura. Paglabay sa kasapaan og minteryo, dili na ikabalaka. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
5: Dakong kahupayan ang gibati sa Barangay Kapitan sa Barangay 8-A sa Davao City. Human nga subli ng gipatuman sa syudad, ang regular nga koleksyon sa basura gumikan usab sa pag-abli sa bagong sanitary landfill. Sa interview sa XFM Davao kang Kapitan James Abadilla, aminado kining sulod sa pila ka semana nga gisuspende sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR-11 ang operasyon sa karaang sanitary landfill ug hugtanon usab nga gibantayan ang garbage collection points tungod sa regulated nga paglabay sa basura. Matod sa kapitan, sa paugminteryo na ang gihimong dump site sa mga residente.
6: Dako namong kalipay ron nga nabri na ang atong bagong landfill. E katong panahon nga nag-close yun, nituman yun mi sa gobyerno sa Davao nga wala yun mi nagpalabay. Nagbantay yun mi sa mong basuran. Pero tunay dakong problema na mo kay tungod ang mga tao di nakantos dito na nilabay sa sapa. Sa paugminteryo mo'y gihimong labayanan sa mga tao.
5: Aminado sab kining hagit alang kaniya ang pagpatuman sa proper waste segregation sa mga nasakupang residente.
6: Dugay naman ito ng pahimangno sa mga tao nga mag-segregate. Naiubay-uban nga tao nga mag-segregate, pero nagyong tao nga isaho na lang, pati lamaw, isaho na lang nila. Pero among gingon yun, kung pwede nakasako or garbage bag, nga dili nga ilabay lang ninyo nga nagwatak-watak.
5: Nunot sa kasulbaran sa problema sa basura, pagpasalamat sa kapitan na ngadto sa paningkamot sa Davao City LGU.
6: Nagpasalamat ko sa atong Mayor Bastit Duterte nga labre na itong mga landfill ron sa pagpaningkamot po na niya. Pero nabalik naman ang pagpalabay sa basura, hangyo lang ko sa katawan nga isigrigit na to. Tinabangay lang taninyo.
5: Ang tingog ni Barangay 8-A, Barangay Kapitan James Abadilla. Mga katropa, aron kanuni kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano, nanukad gikan sa XFM Davao City.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, mga katropa, alas 19 na sa buntag.
2: Balitang regional, balita sa regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional, hatod kinato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katroparang niya perminti magnormal ang pabawas sa matag-adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga siya, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Kapitan sa Libertad Butuan City, aktong nasakpan ang lalaki na ngawat o gagamitan alang sa proyekto sa gobyerno. Alang sa kompleto detalye, katropang Junji Librias.
2: XFM Report.
7: Aktong nasakpan ni Barangay Libertad Kapitan Vincent Rosario ang usa ka lalaki nga nangawat og mga kagamitan gikan sa usa ka nagpadayong proyekto sa gobyerno pasado ala City sa gabi, Hunyo 2026. Mismong si Kapitan Rosario ang mibisto sa suspek humaniya, madawat ang usa ka report nga nagpahibalo kabahin sa usa ka kadudahang lalaki nga misulod sa maong gampalay sa dihang iyang gisusi na recover gikan sa posisyon sa suspek ang ubay-ubay ng mga kinawat ng mga materyales sama na lamang sa tiles, wire o bowl lakip na nga mao'y gigamit alang sa konstruksyon. Sa iyang opisyal nga pamahayag sa social media, giangko ni Kapitan Rosario nga nagkagrabi na ang mga insidente sa pagpangawat sa Barangay Libertad. Gihatagan niya o gibug-aton nga kini usa ka dakong hagit sa pagmintinar sa kahapsay o kalinaw sa ilang komunidad. Nanawagan usab ang Kapitan ngadto sa mga badlo lungon sa katilingban nga dili unta apilon pagpangawat ang mga proyekto sa panggamhanan. Iyang gipahinumduman ang publiko nga ang maong mga infrastructure gigastuhan gikan sa buhis og ang katawhan ra gihapon ang direktang makapahimulos niini kon kini makumpleto. Mga katropa, aron kumpleto usab ang atong panglawas sa saktong bitamina, mag Santon Vitamin C og Santon Plus Gold kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Junji Librias. Manukad gikan sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Search and retrieval operation sa 4 anyos nga nalumos o nalubong sa nadinahili nga yuta sa Glan, Sarangani Province, giundang na. Alang sa kumpleto detalye, ka tropang Ivan Pulonan.
2: XFM Report.
8: Sa pagilak na lang giagi sa pamilya sa 4 anyos gabata ang ilang gibati sa diang gitugyan sa labang makagagahom ang kahimtang niini dungan sa ilang desisyon nga undangon ang search and retrieval operation tungod pipila ka adlaw na ang nakalabay. Wala sa gyapon kini makit-an. Kay baluan nga giila ang bata nga si Jarel Kurt Cago Borneya nga gituwang nalubong sa midahili nga yuta sa New Aklan Glan Sarangani Province nga epekto sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog ning niaging Hunyo 8. Sumala sa mga responders nga sa kasamtangan, wala sa gyapon marka o kontrace sa biktima gikan sa landslide. Hinungdan bisan determinado si gyapon ng operating team sa pagkalot ni desisyon na ang pamilya nga undangon ang operasyon. Hinoon, wala na naghatag og dugang detalye ang mga responders sa gilusad ng retrieval operation apan giangko nila nga nalisdan sila sa kondisyon sa mga natabunan. Matod sa pamilya, walay kabutangan ang kasakit nga ilang giagyan karon og labing pait nga desisyon ang ilang gibuhat alang sa ilang 4 anyos nga anak. Busa gisurrender na lang kini sa kaitasan. Tungod niini, nagpaabot og paisubo ang mga residente og opisyales sa maong lugar. Nihangi usab ang pamilya nga i-appeal sila sa pag-ampo sa kalisod nga ilang nasinatian. Sa pagkakaron, giundang na usab ang retrieval operation sa laing lugar sa Glan tungod sa sunod-sunod nga aftershock og pag-ulan. Mga katropa, luyo sa bisan unsang hagit sa kinabuhi, ang ayan lamang nga magpakalig-on. Proteksyon ni ang panglawas, Tumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Ivan Pulonan na nukad gikan sa XFM Jensan.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras ka tropa, alas 23 na sa buntag o karon sa mga detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloki ang patong-patong ng balatian, inumadlaadla o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Atong sayron ka tropa ang mga balita. Nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sayron ka tropa ang mga...
9: sentro ng bagyo sa layong
10: 70 kilometers per hour habang kumikilos pahilag ang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Itinaas naman sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ng Batanes at ang northern portion ng Cagayan kasama na ang eastern portion ng Babuyan Island. Samantala, patuloy na naapektuhan ang habagat ang Visayas, Mindanao at Palawan na magdudulot ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Posible rin ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na pagulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga pulupulong pagulan bunsod ng localized thunderstorms. Pinayuhan ng pag-asa mga lokal na pamahalaan at disaster response offices na magpatupad ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang bahay, buhay at ari-arian laban sa posibleng epekto ng masamang panahon.
2: Express Balita.
10: Umarangkada ngayong alas 6 ng umaga ang malaki ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo po ng Department of Energy, bumaba ang presyo ng diesel ng 9 pesos and 0.4 centavos hanggang sa 11 pesos 0.4 centavos kada litro. Gasolina 3 pesos na 90 centavos hanggang 5 pesos and 90 centavos kada litro at kerosene ng 9 pesos 82 centavos hanggang 11 pesos 82 centavos kada litro. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, ang bawas presyo ay bunsod ng mas maayos na kondisyon ng merkado noong nakaraang linggo. Ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang mandated price adjustment sa ilalim ng umiiral na State of National Energy Emergency. Samantala, iniulat din ng DOE na sapat pa rin ang supply ng fuel sa bansa na tinatayang tatagal ng hanggang 43 days.
2: Express Balita. Sa international.
0: Oras katulad pala sa 26 na sa buntag o karoon sa detalye na sa balitang international. Ngahatod ka nato sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Katulad para makita o maabot ang ato ang mga ambisyon, dapat tinaobaraminti ato ang vision. Inamtadlo adlaw og Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Balita sa international.
0: Nagahulga si US President Donald Trump nga maglusad pag-usab ang Estados Unidos og military action batok sa Iran kung pugso niini ang pagsira sa Strait of Hormuz nga usa ka importanteng agianan sa lana og kalakal sa kalibutan. Gihimo ni Trump ang pahayag human na gipahibalo pag-usab sa Iran ang posibilidad sa pagsira sa maong agianan. Sumala sa Iran, wala pa matuman sa US ang mga saad niini bahin sa paghunong sa gubat sa Lebanon. Busa dili pa sila anda magigistorya sa mas sensitibong isyo sa manalaman sa nuclear program. Bisan pa niini gipangunahan ni US Vice President J.D. Vance ang pakigpulong sa mga opisyal sa Iran uban sa tabang sa mga mediator gikan sa Qatar o Pakistan. O giingon nga gusto gihapon ni Trump ang pagpadayon sa dialogo. Samtang wala pa magka-joint appearance ang duha ka mga panig o napabilin ang posisyon ni Tehran o sa Tehran nga dili mouswag ang negosasyon hangtod matuman ang ilang mga kondisyon.
2: Express Balita sa Buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:27 na sa buntag.
2: Balita sa Sports.
0: Detalye sa balitang sports, hatod kanato kini katropa sa Turbo. Mga mister, nga di na maghatag kalipay kang misis. Pagpalaban na sa kapsula nga puha, kini ang Turbo. Kung isangkap nga maka ang Club Huasca, nga sigurado mabagahin sa imong pagkaikaw. Turbo, mapalit na sa mga parmasyag butika, nga dool mismo sa inyong mga lugar.
2: Balitang sports, balita sa sports.
0: Katropa, napakya si Eman Bacosa Pacquiao. Anak sa boxing legend nga si Manny Pacquiao, sa iyang pagsulay nga masungkit ang inaugural Philippine Boxing Federation kon PBF Youth Lightweight Championship. Manapili pinaagi sa majority decision kontra ni Rudilyn Perez sa ilang 8-round title showdown nga gihimo sa DRT Sports Complex sa Muntinlupa City. Ipakita ni Perez ang iyang kusog o determinasyon sulod sa tibuok away. Di napatumba o nakapatumba siya o daghang higayon kang Pacquiao. O sa kadagong hinungdan, nga nakapabor ang mga hurado sa paghatag kaniya sa kadaugan. Ang resulta, giisip nga o sa kadagong sorpresa sa lokal nga boxing scene. Tungod kay paborito si Pacquiao sa maong titulo sa pakigbisog. Tungod sa kapildihan na putol ang walo kasunod-sunod nga kadaugan ni Pacquiao, o nahimong 8-1 ang iyang professional record. Samtang si Perez may pauswag sa iyang record nga to sa 6-4 o nahimong unang kampiyon sa PBF Youth Lightweight Division. Bisan napildi, nagpabiling usa sa mga gibantayang batanong boksidor si Pacquiao tungod sa iyang talento o pag-uswag sa professional ranks. Sa laing bahin, ang kadaogan ni Perez na himong dakong hagit o oportunidad alang kaniya aron mas mailhan sa nosudong boxing arena.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alasays 30 na sa buntag.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod ka nato kinis sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, mga maring, medyo din kay hamis ang pamanit. Nos-nosin na mga maring, no? O ganang Clear Skin Beauty Soap. O sa kasabon ng herbal, gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasya butika, nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, US TV director nga si James Burrow, ni panaw na sa edad nga 85. Kisa maning kabawa ni. At ako ni Siren, pinagis itong showbiz correspondent, Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
11: Yes, good morning! Good morning, mga maring! Ay, mainit-init nga balita, mga maring. Ay, huwag masulub-on sa... Di pa now na ang iladong TV director nga si James Burrow sa edad nga 85. Ikumpirma kini sa iyang pamilya, apan wala pa gibuti ka sa pamilya, ang hinungdan sa iyang kamatayon. Sa kapin na 50 katuig sa iyang career sa telebisyon, og nagkadawat siya og 11 ka Emmy Awards, og 5 ka mga Directors Guild of America's Awards, ilado usab siya isip co-creator sa Cheers, nga nakahimo sa kapin 1,000 ka mga episodes. Ilan usab siya sa iyang trabaho sa mga sikat nga mga comedy series sama na lamang sa Friends, The Big Bang Theory, og Will and Grace. Agmo ka to mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligwapa de la Mestesa. Apan ayaw ko piyan sa basigmang pohon maako na kadaghang salamat. Bye-bye!
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Nagasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras katropa alasays 31 na sa buntag.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Og mo ka to, naglangkob sa mga balita karong adlaw nya Martes, Hunyo 23, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dagong tabang kini mga katropa, mga pare, aron nga mamintinar ang kahimsog sa to mga panglawasa. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side, katropang Kenneth J. Tagupa. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay maghawa mga katropa, mga pare, musunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Anyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.

0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Sa usa ka haya o dinhi.
2: Kap-kap, terkap, maguna ng tagulikap.
3: Kasayo, God. Uni ara, Master.
2: Kap, maniguro tabakay. O kakakita ng sign di hao? Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Alam na sa iba bao-bao ka na. Maniguro ng takap kayo. O kakakita ng nakapaskil di askilid kap. Remains will be cremated. So, di ta magpadugay-dugay. Dari, pasig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Exciting.
4: Exciting!

0: Ikaw ba at tunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra, maka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
4: Xanthone Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Boss Amo, magpakiloko sa hubay be?
8: O sige no. Ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
11: kay ko og pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi doon akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
12: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon, parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
13: Zantone Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Zantone Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantone Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na haba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
13: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin ko na problema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
16: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
17: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
20: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamitin gamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
21: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
20: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
21: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
20: Kaya nagan kayo, salamat.
22: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
20: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
23: Pahin sa mong harvest? Dako no. Kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
20: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
23: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
24: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Hoy, Madi, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Excited?

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Good morning friends, sikala kumusta og maayong buntag kaninyo tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higala sa dubag panagubaduban sa tulubanong Bullseye! Adlaw karon, mga katropang Martes, Pizza 23 sa bulan may galas Hunyo 2026. Bullseye! Sa ngansi kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines, XFM 107.1 Tagum, o XFM din mga higala sa Dakbayan sa Mati. Kami na sa may galang manumbalay kaninyo. Hangtod mga higala, alas Diyas ang Dagdas Buntag. Alas pag-tunnel ka ninyo mga katropa sa labas ng mga katikaran. Mga balita, isyong isgutanan, din ikaw kakuigsyon na doon ay nakong kalambigitan. Pansa di ba mga igalas po aginod sa unantong ditas pag-tunnel sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na yun mga katropa sa atong mga kabaranggayan. Nasagop may galadris na kabayan sa Tagum o Smati. Mayong good morning, kininyong tanan.
2: Good morning.
1: Mayong buntag kapasig matinga mo, live kita mabati karon. Ini mga higala sa Mati City sa 99.1 XFM Mati, mga katropa.
2: Pusay!
1: Doon na ito, importante gilakaw sa katropa ng Bipo Pichon. Usa ako lang sa mga lumon ninyo nga madungog. O karong buntag ning tagda, may higala sa iyong kabuntagon na magtikaw-tikaw mga higala. No, diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo.
2: Pusay! Pusay!
1: Paing buntag sa ito mga katropa, dini bagay gala, din anako sa usahon. Iba'y province lang nato, bagay son para tanan, Lampurnas. Lampurnas tirada, mayong morning, kaninyo tanan sa mga katropa. Dini sa lalawigan sa Davao del Norte.
2: Good morning!
1: Kasama mo may galang lungsod ng siyudad. Kumusta og mayong pagbalikay sikay, mga igala, plastar pa lugar. Pakusgi ang mga radyo, pakusgi ang mga TV. Kato mga naka-YouTube diha. No, sa maning mutanaw at YouTube, di man takasuda yun. Kaya na pa may, sige lang, no? Kay magtabang-matabang, mampuna mga igala ng mga advertise. No? Alas 6:57, bagayso na Dagnas Morning. Maying buntag sa mga taga Davao de Oro.
2: Good morning!
1: Hindi mga igala sa Davao Oriental. Mga kalumuna na to. No? Good morning, kaninyong danan. O, kumusta mo, nining Tagnas Buntag? Ato mga katropa dris Davao City.
2: Good morning!
1: Mayong buntag. Mga katropa na to, dini mga higalas, mga kasikbit na to, mga probinsya dris Bukidnon. Dini mga higalas sa Agusan del Sur. O iubadosab mga higala, Kabisayan, Mindanao. Na mga katropa na to, nagasubaybay sa atong YouTube channel. Katropang Arnel Cortez, good morning all!
2: Good morning!
1: Mayong buntag ninyong tanan. Mga katropa na to, nagatanaosab karon sa atong Facebook accounts. No, lain-lain man na sila may gala ginatanawan. Naedin rin mga igala sa XFM Tagum. No, XFM 107.1 Tagum City nga page. Napoy katanaw may gala sa kinikatuang page ang katropang Arnel Cortez. Onya, nakalive pa kusmati? Katropang Ken? O wala taka, I mean sa Facebook sa Mati? No, sa itong Facebook na rin sa XFM Mati, maragwa kaya yata ko kalive. Pero na po to'y kuan gabi iken, na po to'y sala. Oh, kay murag na to'y post niya nga gidelete ni Mita. Yung perting istriktuhar yun mis Mita. Sari sa tabag ay galas mga naglantaw ka na to, Dres Katropang Arnel ka page. Maigbundag ninyo diya si Eugene Uyanggurin. Good morning boss, naunsa naman ng Pilipinas, grabe naman kagubot. Na ay pinusilay, na ay pinugutay ulo. Wala naman na hadlok ang gobyerno. Wala na hadlok sa gobyerno ang tao. Okay, wadyo'y across, okay, naka-live na sa sa XFM Mati. Oo, sa page mga katropa. Wa na lagi. No, ang kuwan karon, limang ka mga igalagdak post, pulis mo kisi-kisi na.

0: Ito bang viral, nakita ninyo sa social media. Kaya, ano man po mo apil-apil man ka, ano mo apartar man ka ng trabaho sa pulis. Muna'y dakong pagutan na diha eh. Ha? E dugay na ginahapan ng mga drug race. Aga, gukod-gukod mga higala diha sa may Orchard Bypass, dinis Tagum. Kaya wak na buhata para maglumba mo diha. No? Ako'y na pulis mga higala, santa ko abuton. Tinood bitaw, ayaw mong apila ng naigyan ni operation. Bisa pag unsay rango ni Mos Katilingban, kung nag-enforce, nagbalaod, wala na sila mga higala nag-act on their own personal capacity. Kundi nag-act na sila mga higala on the implementation of the law, mga kaigsunan. Muna'y angay na itong tibanaan. E kung mo intervinta diha, mga igsoon, no, muratag ni babag mga higala sa pagpatuman sa balaod. Kuan man ka, o sa may unhistisyang imong na kuan, natagamtaman o nasinatian sa diyang badlungon mo nga ayaw mo si drug race diri kanay mga tao, madisgrasya, uniya ka mo, makabayad, o kahap mamatay. Tinuod bitaw na. Sabi na bang mga isuga? Kato yung mga igala diri sa mati na kalabay nga gabi eh. No? Katong gasinumbagay. Kita na to's video mga igala, ang pulis intawon murag wa na mahimo ba. Ayra po do mina pulis ni Pikong. Kay murag na pulis mi mga igala naagi yung mga liog matamakan. Mubo ra pud atong termino serbisyo. Unta pala siya tiras bunta paspasa pud ing oras eh. May buntag diya Charles Tabra daghan ning mga adik. Daghan ang mga adik karon. Tinuod na Antonieto Tolero, may buntag diya sa Buhisan, Cebu. Nudge Kushner. May buntag ninyo diha, amping sa kanunay ha. Yung mga bata in town, ampingin, mga igala kay bisan sa eskulahan ron, nasipte. Okay, bisan sa eskulahan, mga igala, muhangyo ta nga. Pahugta na to. No, ang seguridad sa batang eskulahan kay, abin akong sa Amerika rin mahitabo, mga higala. Ngayon na yung mga estudyante, magbit-bit o pusil. Unya, mamusil, mga igala, nga to sa mga kaubanang estudyante. Hindi na din mga igala, exempted ang Pilipinas. No, or grabe na ta ka pabaya sa kaayo. No, nya kini mga kabataan karon garasan may igala lagi kay matod pa nila di mapriso. No? In the strictest term lagi kuno mga igala di mapriso. Pero di pwede nga walay responsibilidad mga igsoon. Okay nga naman kinabuhi ko nang gikutlo lalaman ka to dito sa Tacloban bay. Tulo ka mga bata in town. Away ka alam-alam in town nga mo dito ilang dangatan sa eskwelahan. Itong ha, gahapon kay Lunes man ang ila day mga igalang sugaton, kamatayon. Ibig mga igalang nga makakaton, ang ila mga igalang na sugamak anang adlawa, kamatayon ang taon mga kaigsunan. Bullseye! Bullseye! Kami nga mga ginikanan, ani, mapanatag pa ba kaha, mga higalang, amo ang, sigmuingon mo ba nga, uira mo kayo, lay-ulay uraman na, dilioy! Doon na ta mga higalay, basihan kita mga ginikanan nga mabalaka sa mga susama na ini. Tumikan mga higala kay, dili na na, imposible, dahil Pilipinas. Nahitabo naman. Kaysa una, magkakita ta na, balita, dito rin mas Amerika. Pero pagkabot sa Pilipinas, mga igala, di na din, na imposible. Kaya nga naman, wa naman mga igala, na wa naman ang, kuan ba, kahadlok sa tao o sa mga batanon, ngantos balaod. Ngantos na ay otoridad, mga higala. No? So, kita po, mga higala nga mga ginikanan, dili na saan ma... kuan ba, dili na mga igala ma... wa tay, peace of mind. Labi na guha sa atong puder ang atong mga anak, mga kaigsunan. Bisa pagbuingon, tanaman na sa school. No, mabito na yung rason, mga teacher, mga ma'am, sir. Nga nung mabalaka, gihapon, bisag na adi, kay kaibaw man, ming, mag-usara man yung tao ng atong mga teacher, mga igala, o simba ko na yung mga susama ni ana. Nga pero tindaghanag, ibantayan, mga igula. Ano, balaka, yun ta. Pastilan dolor. May buntag di mo niya, Lorna Sumipo Bildinisa. Shout out ni, ay, si Maricay man din eh. May buntag di mo niya, Maricay, good morning. Denzel Dave, morning Sir Arel. Time, long time no chat. Si Denzel Dave ha. Naramaday ka di ha. Si Eugene Uyango rin, good morning boss. Naunsa naman yung Pilipinas lagi. Baligya na siguro na to eh. Si John Jampon, good morning attorney. Naanapod na si John Jampon. Si Will Flor Masaudling, present katropa, si check attendance ta. Good morning! Si Filipino community in South Korea, may buntag, Rapitol po in action. 30 million followers down to 22 million. Unfollow pa more. Sa Facebook, Romana, pirahin po ninyo nito sa YouTube. Kunya, Adrina Mos, katropang Arnel. Oh, katropang Arnel Cortez. Ayan na mo dito sa sige, gisgutan ng mga kabit-kabit. Oh. 704, mga ikanan, dagdas buntag. Taon-taon ba? Ato sila yun, kutay aga Ken, kung maka-hook up ta or what, say maayong pamaagi, ana. Kuhao na to ang Tacloban. Say the best, tagaan lang takag idea, basta mo hook up tagadali sa Tacloban, no, maupay nga aga ha iyo dida. Aton mga bugti, mga katropa, mga waray-waray. Bullseye. Oh, kumusta ba itaon? Ingon na ba ito, mga higala, Martin Romualdez, nga ayudahan ko ng mga higala ang mga nabiktimas pamusil. Wa nag-ilain ninyong mahimo di atin. Kailaha man ni mga higala nga distrito. Wa nag-ilain na suod sa utok, mga higala, ayuda lang gyapon. Pagpanday mo balaod, nga muligon, mga higala, ang pag patuman sa seguridad sa eskulahan. Napuro na lang mo ayuda. Wala ilain mga egalang nasuod sa utok. Bullseye! Bullseye! Maying buntag, Dato Jerry Sisbino. Good morning! Iman Moreno. Maying buntag, bro, bilan ulog. Naimbag, nabigat ka, tropa ng Arnel. Naimbag, nabigat ka na kayo amin, mga kakabsat. Good morning! Kuya Toto Villanueva, good morning. Diyas ay mo, Kuya To. Good morning! Si Ping Ping Tanchado Montesilio, maayong buntag. Si Maricho Barbarona, morning, Sir Arnel. International jud ang balita sa Pinas, sir, abot diri sa Hong Kong. Yes. Kay kuan gud na tawag ana. School shooting. No? Grabe ni ato ang mga igalang kuan ron. Muna ni ginaingon ni Junbik Rimulya nga malinaon ang Pilipinas, mga higala. Oy, nakatagalog man ka. Wala pa pong audio ang sila na ingon ana sila aw. Sabi ko ikaw gaingon ana paingon sa ako kay. Di ta kaatrasan, Tagalogan ta katibuk adlaw. Alas 7 sa isda, mga higalan, dagnas buntag. Maying buntag sa mga katropa na to, 400 pork. Daghana na po dayon, ay. Di mga higalas, YouTube, karo na kayang yang pungad. Si Wilma Disoyo, good morning. Mag-attend na susako. Good morning. Si Jocelyn Tipon, Merlita Argilies. Good morning. Nick Amaya, maying buntag di sa barangay Kyoto, Ipanabo. Good morning. Maying buntag di, salamat, ha. Thank you. Si Jing P2P, hello, Pilipinas, maying buntag. Thank you. Maying buntag saan, manawagan na sa ako ng Uncle Leo Disoyo Senior. Untay, buhi pa ka, paramdam call. 2012 pa ka namo, last nakita. Wala na may kabalog, asa na ka. Namatay na si Papa nga igagaw nimo Wilfredo Disoyo Senior. Panawagan kini mga higala gikan ni Wilma Disoyo. No, og asa man ka karon, Leo Disoyo Senior, gipangita kang Wilma. Oh, John Gonzalo Jan. Good morning, sir, maka bad trip. Dol bad trip na po doon kay nakita ko na agnaw tiyang ti Claire. May did gabay. Unsa ko no? Well, Ma Disoyo, ang iyang ingon at to siya mati or agusan. Iya pamilya sa Bukidnon, nagahandom. Asa man ka na siya ron paramdam taon, pinagi aning XFM Tagum. Masignades mati di ay. Makadungog mga igala, pwede sad. No? Si Anahat. Good morning, Idol. Makalimang lingaw, jog ko dring napita, basta ikaw na magbalita. Salamat kayo. Thank you. Si Flores Pina Cabalpin, maying buntag from Davao City. Good morning. Si Shirley Liagas, morning, sir. Last vigil karon ni Rene Baterbunia. Yes, okay. Yang lubong ugma. No, sayang makamit na unta siyang pamilya ang hostisya. No? Si Sato Pabiliar Dudong Jr. Good morning, Dol. Shout out na ako si Roger Iman Perez, a.k.a. Park. Park! Lima niya, Park. Mina Midria sa Reservoir, Apokon, Tagum City. Good morning! Maying buntag sa mga taga-nada sa Reservoir, Apokon, mga kadropa. Si J.R. Oy, good morning, sir. Ayaw mugtuo nga gibuli ang hinungdan atong namusil. Tanawa ra gud atong naong tong bataa, mao batoy naong sa mabuli bitaw no. Utok kriminal lang jud na batayo kay masuko si Kiko Pangilinan ana. No, si Julius Silawan, basta radio, bullseye. Ano basta basta? Bullseye. Abi ko bumbo. Bullseye na di ay. JR Oy, good morning. Matano Balista, Mayung Buntag. Kevin Saipan from Valencia, Bukidnon. Good morning. Alfredo Hicali from Australia, salamat. Good morning. Romy Sal, good morning, sir. Katropang Arnel Cortez, every day. Tanaw jud bi si mong live idol from Kulambugan, Lanao del Norte. Shout out sa Umayan family. Good morning. Ayan Simbahon, God bless doll. Shout out Tatay Pabian nga nag-inom karog Santone coffee. Thank you. Salamat Gregorio Gripo. Good morning, napoy aga sir, no? Gripo man. Oh, good morning sir. Naunsa naman ang atong nasun? Maulagi sir Rodrigo. Seda Groom, Mayong Buntag. Good morning. Si Luis Lumagbas, sir. Morning, attorney. Na-attorney na puntaan eh. No, attorney nga, well, lisensya. Kay tinuod man, minag yung ko sa imong program, kay tinuod yun inyong balita. Naday mga tinuod sa opika, sir. Henry Argayaso, Argayoso. Good morning from Duero, Bohol. Good morning. Katropang Ami, ma'am, kumusta? Maayong buntag. Good morning. Si Dagrum, Romulo Tampos, maayong buntag, sir. Si Lakson eh. Si Lakson eh. Si Lakson, Iro, Gutom, Taga-Suong, Mactan, Lapu-Lapu. Taga-maayong buntag, yes, mga Taga-Suong, Mactan. Good morning. Good morning. Josepina Tapakal, good morning, sir Arnel. Always me, Minaw. Ellen Chungson, good morning, sir. Luuyas, mga nangamatay, mga kabataan. Ay, tinuod yun, luuy yun. Maginikanan, mga igalak kita, maginikanan, murag action tag kabalaka. 7-11, agatag na bagay galas buntag. Bullseye! Bullseye! Sa ito mga kaigsunan diya, mga bisaya, mayong buntag ninyo mga bae. Tag sa ito, mga kasumaan, wakauturan, mga suking tag palamatita, subong siniaton nga pag panagubunupod mga katropa, siniaton nga programa Aga Bullseye. Mayat nga aga sa inyo kamadamong kasalamat sa inyo may untad ka suporta. Sa ton sini nga pagwaragwag mga katropa. Bullseye! Bullseye! Di magkabubakad to, subong halong-halong ka mo. Sa ito mga kaigsunan, di mga ikalang mga waray, maupay na aga haiyo. Mga patod, mga bugti. Mga katropa. Sa mga kaigsunan, mga ilokaro na imbag na bigat ka na kayo. Mga kakabsat, agyaman. Sa mga kaigsunan na to, di mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran. Sa mga kaigsunan dihang mga ka-inspirasyon. Mga manubo agusanon di babawon. Mado Joe na Edo yu tibo. Mado Joe na Masema yu tibo. Nabagasun dat na minagundaan sa ita programa. Sangka natin naman mga kalumunan mansaka mandaya. Mga kamayo. Mga lumon. Kumusta da kamulumon? Madayaw na timprano kamayo. Madayaw na buntag. Madayaw na kamda. Ha? Salamatay gayon sa pagpaningag mayo adi kanatan program. Alas 7:12 dayang kanatan oras lumon. Kanlagda kay aumpay gawbak mo. Alas 7:12 na. Sato mga kaigsunan sa mga Tagalog diya, magandang umaga po. Sa iba kayo mga katropa nagiginig ngayong umagang ito. Kayo po ay welcome na welcome dito sa ating palatuntunang Bullseye sa himpilan ng XFM Network Philippines. Magandang umaga, bayan! Sometimes we have to bend the law in order to please the people.
1: I talk to my doctor, I talk to my
0: Wagyo ta, dos kamunggay, gyo ta, anibong.
1: I talk to my doctor, I talk to my Wilde.
0: Basta tuwak-tuwak na ganibong, dos kamunggay. Walagi. Alas 7:13 na, bagay galandag, nas buntag. Ang buntag diya, Romy Sangga. Si Father Nelson Dumatol, good morning, Pads. Good morning. Romeo Carillo Lobiano. Diya, magaigalas, Barangay Gabi. Compostela, Davao de Oro. May buntag diya sa taga-Barangay Gabi. Huwag diya sa mga taga-Maparat. Diyan ni pagpait, mga igalan, ilang kinabuhi diya. Kaya parat-parat, pirmi. Si John Bisto Bagotsay, Maing Buntag from Valencia, Bohol. Si Kuya J. Imas, mga gangster man to sir, mga bataak, bataak ayos, juvenile, kung naata. Oh, nindot ni mga ikala, butangan ni atong eskwilahan karong mga kanang ERPB, kung tawago nila. Oh. Rodi Di Masirang, good morning. Katropang Arnel, Maricho Barbarona, Maing Buntag. Si Rodel Opinaldo, Maing Buntag. O si Tatay Roger, diha sa may Bisayan Village. Good morning. Maing Buntag, diha Alvin Gook, Maing Buntag. Good morning. Mayflor Babiera Castigador, Castigador Codinera. Good morning. Maing Buntag, Johnny Angoy Mulato, Laina, tong estudyante na Itabos, Tacloba, no? Maulagi. Kating Luuya, Wendel Lasio Tagas, good morning. O kisama may niya din, mga ikala, Desiree Bilardi Binder. Imsol Duites, Mayong Buntag, kaninyong tanan. Reynald Mahina, ipa-shout out from Albur. Mayong Buntag. Linda Albatsiera, yung mga suspect, sir, sila pa yung mukhang nang bubuli. Glenn Ongoria, Mayong Buntag, diapad sa Arnel Pambarili, Cebu. Good morning, di mo niya, Glenn. Good morning. Gusto mga Glenn, o ginaot nga ang Ginoo, maanaa kanimo. Banan ka sa atong labaw makagagahom sa imong mga panaw karong buntaga. Prince Jonas Iniego, kumusta diha? Mayong pagbalik kay Sikay, Joscoro Briso, o si sa pamaniya, mga katropa. Anyway, alas 7:15 na. Mga ikalang Dagnas Buntag, dili kompleto. Mga ikalang atong kini mga ikalang programa. Of course, mga katropa, inubalang gyapon sa itong pag-ampos bulsay. Nunay na ito ni mga ikalang batunan nga matag-adlaw. Bisag unsa man mga igalay plastadas kinabuhi, di kita malimot mga igsoon. Sa pagpasalamat, pagsangpit sa itong labaw nga magkagagahom, aron kita may igalang mabuligan sa ato may igalang pagpaginabuhi. Tarong adlaw.

0: Punk, Arnel Cortés.
1: Inom dami ka noon ay mga katropa. Nga ang mga dautan mo sana ay nirikatilingban. Gumikan kay mga tao. Nga dun ay mahimo nga matarong nang iugpos lamang.
0: Bullseye. Kauban si katropan Arnel Cortés.
1: Bullseye. Sa mag-ausapay ka lang kumustog, maing buntag, ganin yung tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome. Welcome sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye. Bullseye. Sa adlaw karon magahigala nga Martes. It's a 23 stars bulan may galas Hunyo. Subo nga balita may galang ni Tayog, Stibuok, Pilipinas. No, grabe ang mga krimen karon. Dito mga igala sa Buanga. Na mga igala ay yuta ra kuno giawaya na to, giputlan og liog. Tawag ano sa proper term ana, giputlag liog, giputlag ulo. Basta pasintabi sa mga nangaon diha. No, pero tinitawag hilak may galas kabanay kay di na ako ipakita ng video kay mayungon man na sumita nga violence ko no. No, niya gibit-bit pag yun mga igala, suspect dito pa uli silang balay. Bullseye! Bullseye! No, siya naman intaon ni mga igala ni mga wala may kahadlok sa atong kuan balaod karon. Pag-abot siya dito mga igala sa Tacloban, sus! Kaluluoy intaon mga igala tulo ka mga namatay. Mo'y nakasakupo mga igala sa bala. Labaga 40 kabasiyo mga igala nakuha sa eskwilahan. Subay ka na mga igala sa inisyal investigasyon sa atong kapulisan. Kumusta kayo ang Sambuanga? Ah, Sambuanga? Tacloban. Negative pa? Wa pa sila ka-arangkada? No? Ay, ato ning kwaon karon mga higala, ang ako magunding pwede na ito na ikutay sa ilaha. Kaya para mahulagway dito ba sa eskwilahan, niya direct na lang mga katropa sa XFM Tacloban. No? Okay, naman tayo mga kauban dito sa mga katropas, katropang Rigi Navarrete. No, nga maupoy ni Subay kagahapon. No, dito magahigala sa maoga panghitabo. Alas 7.20, samtang magahigala, dire sa itong magpanagumanuban, nataka sa natong pagtagad. Subli natong pasalamatan ng mga katropa nga nakahatag o dakong kontribusyon sa ato magahigala nga gihimo nga katropa bayanihan, no, alang sa nalinugan dito magahigalas glan. No, salamat kaayo. Asa naman to ako ang isa kapapil dire, no?

0: Alas 7.21 na ba kay Galang Dagnas Buntag?
1: Bullseye! Bullseye! Oh,
0: sa subli na itong pagpasalamat, may gala sa mga katropa nga niambit. Oh, sa ato ang mga higalang paghatudog ayuda dito, mga higalas General Santos City, I mean sa Glan, no, sa Rangani Province, kauban nato ang XFM Jensan. Salamat kayo sa ato mga subscribers, listeners, meaning ta naminaw sa radyo, no, mga followers, no, dili sa relihiyon kundi dili sa YouTube, Facebook, no, sa Facebook lang, no. Maying buntag ninyo, salamat.
1: Thank you.
0: Nick Quahaw.
1: Thank you.
0: Ayong buntag diha, Dras Balio, Floramay Montes Claros, Lorena Corpes, salamat.
1: Thank you.
0: Florespina Cabalfen, Van Hendricks Mundihar.
1: Thank you.
0: Rihino Compuesto, Dias Maidan Bantayan, Cebu, salamat.
1: Thank you.
0: Okay, bantay ang takloban na kung okay na kay mo connectag kadali.
1: Thank you.
0: Para masayra na to ang kahimtang dito ron. No, Christian J. Elliot, Jennifer Pulikit, no, Marilo Makabingkil, Kian Lester Lagnason, Jimboy Salbalion, mayong buntag og salamat.
1: Thank you.
0: Joe Borjos diha sa may butuan, Shirley Liagas from Taiwan, ma'am, salamat kay yung gitabang.
1: Thank you.
0: May Villasiran, Biloy Di Somol, sir, thank you.
1: Thank you.
0: John C. Pubs, Ellen Chiu Malasarte, salamat, ma'am.
1: Thank you.
0: Agapito Medrano, Lily Blanco diha sa Bulacan.
1: Thank you.
0: NFP of Tagum City, mayong buntag og thank you.
1: Thank you.
0: Ria Seriton family from Asuncion, Bernarda and Al Bernardo diha sa Tagum.
1: Thank you.
0: Cirilo Cordero, good morning, Ma'am Esther Singh diri Tagum. Good morning, ma'am, ug salamat kaayo.
1: Thank you.
0: Alfredo Hikali dias Australia, salamat.
1: Thank you.
0: May buntag sad ni ug salamat kaayo. Walay sounds kuno ingon si Abil Manlangit ken nawala na pud ang atong kuan sound. It's the sound of the road. Nawala na pud. Wala na pod. Sige ra mag kawala imong tingog, idol. Namuang na ang signal. Ambot sa problema ani nga gahapon ra man sig kawa. Sige daw basin din usa may na kuan di akin wa gyapon. Nana, balik na. Asa pa matuplok ana? Nganong mawa magka siya, no? Oh, kiba sinog nabugatan na siya siyang kinabuhi. Tito Helen, Tito Hilikan, nawala imong audio. Sige daw, kindly comment daw kung okay na ba akong audio. Sige, salamat kayo nila Joby Datilis Yurong, Leonardo Abiera.
1: Thank you.
0: Concepcion Rodriguez gikan sa Hingoog City.
1: Thank you.
0: Si Lambert Caballero og kauban ang GCTCM Church.
1: Thank you.
0: Shetty Matinao, Erlinda Nene Sabater, Rowel Ansuyon, Dias May Apukon, Miriam Alaman.
1: Thank you.
0: Yobs Adreser, Dias Cambodia.
1: Thank you.
0: Dudong Yusing, Joby Yusing, og Rain Kabugnason, diha sa May Tandag.
1: Thank you.
0: Abil Manlangit, Kenje, Rodel Opinaldo, Benjilin Feliciano, og Ma'am Feli.
1: Thank you.
0: Si Eugene Uyangurin, di sa Bringula.
1: Thank you.
0: Ray Tabay, Liemel Dolier.
1: Thank you.
0: Ranjo Espirito, Mr. Alan Labios and family, Marians Bulaloan.
1: Thank you.
0: Joanna Paula Duran, Meridel Itchitan.
1: Thank
0: Lodi
1: you.
0: Basitas og Joseph Estrada, salamat. Ngano, sir, ngano man ang mga wala man. Bako kay bawo ngano magsikawa akong audio. Walay tingog ingon si Sulaiman Maliawaw, wala nasad ko no. Salamat kayo magaigala sa inyong tabang sa kanto magaigala gadag donate, kanto mga nagpa-mention og wala nagpa-mention. Thank you kaayo.
1: Thank you.
0: Ang Dios magaigala mo ay mubalos sa inyong kamaayo, mga kaigsunan. Nan, taod-taod ba, naka-hook up na yata ken ang uban ng mga station, no, sa hining takloban. No, ato sang palihog ko, ikutay sa nato atong linya sa Hinay Kayo Diri Barili, sir, nagwala-wala ang imong signal. Unsa naman niya. Sige, ato sang i-hook up mga higala, no, sa takloban. No, pwede ba? Kay nationwide hook up na mo ni karon, I mean murag taga nationwide yata ni, no, ang nagdala karon is Tacloban para to give us an update mga higala sa nahitabo kagahapon nga shooting diha mga higala sa maong syudad, no, sa eskwelahan mismo, mga kaigsuunan. Okay na? Alas 7:26, mga igalantag na sa Tumbag, Panaguban-uban. O, giniusap mga igalantag, Dulumanon, natod ganinyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, na doon ay mangustin, na doon ay malunggay, na doon ay garlic, o garlic, aduna, walay garlic, eh. Akapi man din, no? Walay garlic ni. Ang nai-garlic ka itong, kuhan? Kini nga itong may galang Santon Blast Gold niya kapsul. Ang atong kape, mangustin, malunggay, og chia seeds og turmeric, oh, mauna unya collagen og glutathione, mga katropa, no, kay kini mga igala nga binimo atong panahon karon, gawas gadaghan tag bantayan mga igala sa palibot, ang atong lawas bantayanan gyud pod, no, kay sus Gid-o ko labi na mga igala pasulabi tag kaon mga igala kanon, labi man tuod, labi na magkasudan tag paksiw, ah, mga inununan. Iya ka ng tambok-tambok. Ah, kating lami agad mga igala. Eh. O mga limpo. Katropa. Ah. Pero maulagi, pagkahuman, mga igala, miskay, nga naman yung nabusog ka, magluya naman hinoon. Oo, kaya nga itong metabolism, mga igala, banit nakakaya, bitaw. Sumayo ng tama-tama, ragyos kaon. No, moderate ragyos kaon. Ayok palabi, kayo napayugma. No, napayugma, ipalabi. Kape mga igala makatabang ni kay ang uban diha makalimot mangod og inom og kapsul di siya sila katunong mar pa ako ba no mo inom magyo og kapsul pero di ko katunong mga buntag yod inom ko pero usay buntag usay udto usay gani mahapnan importante makainom mga katropa so ang substitute pero ang substitute ana pala nanglitan kape di man jud ko malimot ng mga pi gay na may gala pag mata na ngapi. Karon taon-taon mga katropa makatindog ko diri mo timpla naman sa kog kape. So, sure-sure gyud na mga igala. So gituyo nato nga sa atong kape may tambal para dejo ka mali igala malimot. Unay atong naa sa atong Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan og sa imong pagpangapi nakapanambal na sa ka. Nya naka kuambigyo ka diha no, napagyo ni glutathione mga igala og collagen makahugot ni simong pamani. Sige, samtang ginaplastar mga igala sa itong technical side, no, gusto na itong ma-connect, asa ba nag-connect ang uban karon? Haliog daw ko sa ilang na-i free nga kape diha ingon si Bibilin Lopez. Ang kape gidiri magsigig kahurot. Oh, tinuod na. Ang atong kape, pinaka-sure makapalit mong kape, labi na sa mga taga-Tagom, nasa atong clinic. Nadia sa may door 8. No? M Central Building. Diha mga igala sa Ganti Road. Paingon sa palingki. Dili mga igala sa Dakbayan sa Tagum. Wala pa kin? Kay murag kita na lang waka connect ani. Okay na, sige daw. Paminawon sa nato mga katropa. No, ayla mughawa ha. Kay paminawon nato ang XFM Tacloban para sa comprehensive report. Kalabot mga igala sa shooting nga kutlo og tulo ka kinabuhi sa mga kabataan og napulo daing angol mga katropa.
2: XFM Katropa.
3: Pasyon. Yan. Kaya yan ang gagawin natin mga katropa. Ulitin natin ha, para sa mga nagikinig ngayon, yung dalawang suspect po na minors, 15 at 14 years old, ay nasa kustodiya ng Police Regional Office Number 8.
4: Oo.
3: At ngayong umaga po ay magpapatawag sila ng press con, pero wala pang exact time or anong oras gagawin yung press con para ito po ay bukas sa media mga katropa, okay? XFM Rojas, naka-hook up na rin. Thank you so much, Jensan. Alright, Katropa Noel. Tagom. Yung Tagom din naka-hook up sa ngayon, mga katropa. Mga Mga kaigsunan nato diha sa Tagum, magandang umaga po mayong buntag sa atong mga tigpaminawan diha sa Tagum kay Katropa SM Arnel. Oo. Kay SM Jubes. Oo. Sa Rojas naka-hook up din. Oo. Anyway, sige. Katropa well ha. Sa ngayon kayong tumawag sa... Ngayon po ay tapos nang tumawag ang Kalibo. Pwede po kayong tumawag sa number ko para sa update po mga kaibigan para at least masagot natin. Hindi ko lang babanggitin sa on-air. Alright, teka lang. Alright, sa... Okay. Palawan. Naka-hook up din yung Palawan. Magandang umaga po sa ating mga nakikinig dyan sa Palawan. Alright. Rizal Di Manu Perez, good morning Sir Reggie, watching from Marasbaras, Tacloban. Ulitin natin mga kaibigan ha, elementary po at high school, wala pong pasok ngayon dito sa Tacloban. Yung secretary ng Department of Education po ay papunta dito sa Tacloban. Yung mga undersecretaries po ay papunta na dito sa Tacloban. Yung House Speaker, si dating House Speaker Martin Romualdez po ay nagbigay na po din ng statement. Oo. Sige, nandito sa linya mga katropa si Katropa Noel doon sa area mismo. Katropa Noel, good morning.
4: Oo. Yes, good morning sa iyo Katropa Reggiano. Nandito tayo ngayon live sa area ng San Jose National High School kung saan naganap yung shooting incidents. Alright. Katropa Reggiano, nandito ngayon yung mga different media na dito kami ngayon sa labas ng sa eskwelahan, sa school, kasi bawal muna yung media dito. Bawal pumasok yung media. Labas ng gate. Tsaka meron naka-standby dito ng mga pulis.
3: Ipakita mo nga, Katropa Noel, yung front ng school, Katropa Noel.
4: Ayan. Ito yung front ng school.
3: Paaralan mga katropa. Mga sister stations natin, ipakita mo yung kwan, yung lu, ano yan? Yan, may nakalagay, San Jose National High School. So from sa kalsada, Katropa Will, kasi papasok yan, ipavisualize natin sa ating mga nakikinig, mga ilang metro from area, Katropa Will, I mean sa kalsada, papasok dyan sa school, sa tansya mo.
4: So kung galing tayo dito, Katropa Regino, kung galing tayo dito ngayon sa may kalsada, mga between dito sa kalsada hanggang sa may main gate ng San Jose National High School, mga 50 meters ito. Nandito tayo ngayon sa kalsada. Ito yung kalsada, Katropa Regino. Ito yung main highway. Papuntang ano yan, Katropa Regino? Papuntang San Jose Airport. Ito naman, papuntang Candahog, Paloleite.
3: Yan, Candahog, Paloleite, yung may estatwa. Yung...
4: Yung estatwa.
3: Papuntang MacArthur Leyte, yung isa papuntang San Jose, papuntang airport, Katropa Well.
4: Tapos ito, Katropa Regino, ito yung papasok papuntang San Jose High School.
3: Yan, oo.
5: Dito, galing dito, mga 50 meters.
3: 15 meters. From the from sa Karsada, papasok sa paaralan, mga 15 meters. Sige. Oo. Lakbayin mo, Katropa Well. Alagad lakbayin. Puntahan mo, well, gradually, papasok ka sa kwan, papasok ka sa school dyan sa entrance. Sige, para makita ng ating mga katropa dyan sa XFM Philippines na nag-momonitor sa atin na Katropa Well, okay? Asan na si Katropa Well? Nawala. Alright, tawag ka ulit na Katropa Well na putol yung linya mo. Teka ha, tawagan natin mga katropa kasi may tumatawag dito. Parang papasok yung Bacolod. papasok yung Bacolod mga katropa, si katropa Win Salinas, yung SM sa XFM Bacolod, okay? All right. Maghintay-hintay lang tayo mga katropa kasi ngayong araw sa nakuha nating information po mga katropa ay nakatakdang dumating si Secretary Angara ng Department of Education kasama po yung mga undersecretaries, okay? Alright, sige. Katropa Wen, good morning!
6: Hi, magandang umaga po, Katropang Reggie.
3: Oo.
6: At sa mga nakakasama natin sa radyo, sa XFM Tacloban, magandang umaga po.
3: Ito
6: pa rin, medyo katanungan pa rin po sa ating mga sa ating mga kaibigan sa buong bansa kung paano nangyari itong sitwasyon, insidente ng shooting sa isang eskulahan sa Tacloban ngayon. So ngayon po, ganun pa rin po yung pinakabuod ng katanungan ng ating mga kababayan po dito. Paano po nangyari? Patropang Reggie, marami ding nag-uusap yung Department of Education kung paano po ito susolusyonan yung mga programa na dapat pagtuunan ng pansin. Hindi natin maiwasan. Meron talaga mga bullying sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas, Katropang Reggie.
3: Oo. Yun nga ang pinag-uusapan ngayon na Katropa Win. Oo. Itong bumalik naman, ika nga si Senador Robin Padilla dahil dito sa nangyaring shooting incident kahapon dito sa San Jose, Katropa Win. Yun nga, may proposal siya na amyendahan itong Republic Act number 9344. Oo. Tapos itong bullying, alam naman natin na may batas din ito, Katropa Win. Oo. So, may mga usap-usapan ngayon na baka mas paigtingin pa. Oo. Yung batas patungkol sa bullying, Katropa Win. Oo. How's that, Katropa Win? Oo.
6: Dapat siguro may mga programa na actually yung natin yung Republic Act, yung batas natin nag-i-exist na. So ganoon pa rin yung katanungan ko natin nung sitwasyon, anong mga penalties na dapat mapatupad?
3: Yun nga
6: ganito nangyari. Pinag-usapan natin Katropang Reggie, gusto natin manamang kung paano po ba yung sitwasyon ng bakit meron silang access sa mga armas na ginamit nila sa sa shooting, Katropang Reggie.
3: Yung isa, Katropa Win, tungkol sa papano na nagkaroon ng access. Actually, yung isa, yung 14 years old, may auntie. Oo. Yung auntie niya ay isang police. Babae ito, ha? Police woman. Kaya nga auntie. Yun. So, yung ginamit na baril, Katropa Win, ay 9mm. Oo. Glock pistol. Isa ito sa mga ginamit ng mga sospek. Kasi dalawang baril ito, Katropa Win, para sa ating mga nakikinig dyan sa Bacolod. 9mm Glock pistol at yung isa ay 38 caliber revolver. Dito muna tayo sa 9mm. Itong 9mm Glock pistol, Katropa Win, ay pag-aari ito ng isang police woman na naka-assign sa Police Regional Office number 8. Yan. Oo, naka-assign ito at yung baril nakitang naka-rehistro sa kanya. Kasi malalaman naman talaga yan, Katropa Win, pag mga police in-assign sa kanila yung baril, yung service firearm nila, malalaman talaga yan kung kanino yung baril. Ayun. Sinasabing anti ito ng 14 years old, Katropa Win. Yun. Yung isang baril na ginamit ng 15 years old ay isang 38 caliber revolver na nakarehistro sa isang security agency na nakabase sa Cebu City. Now, kung yung tanong mo, anong security agency sa Cebu, Hindi po yan ibinunyag kung anong security agencies sa Cebu. Yun. So, possible kasi patuloy pa yung investigasyon ngayon. In fact, katropa Win, yung policewoman ay pansamantalang inalis muna, nasa restrictive custody yung policewoman.
7: Oo.
3: Nasa restrictive custody dahil sa napakalaman nga na yung baril na 9mm ay galing sa kanya.
7: Oo.
3: Yun, how's that, katropa Win?
6: Yun pong development sa ating sa mga investigasyon ng ating mga kapulisan. Doon na rin tayo, katropa Reggie, kasi gusto natin na mabigyan tuupon, mabigyan pa rin ng pansin itong pagkakaroon ng access sa mga kabataan sa armas na ginamit. At saka yung isang katanungan is yung paano naging naging issue ng bullying ito. Kasi nakita ng yung narinig natin sa pinang sa mga interviews na merong nabubuli daw ito mga kabataan. Pagkatapos ito romance ba?
3: Alright. Okay, ganito yan na katropa Win, ano? Ganito yan na katropa Win, ano? Dahil maraming mga naglabasan dito. Actually, hindi ito official, pero sa ating ginawang personal investigation na din na katropa Win, ating nalaman, sabihin na lang nating chismis muna, pero may mga, ang iba ay may mga katotohanan, pero sinasabi lang muna nating hindi official, kasi pag sinabi nating official, galing talaga sa PNP. Pero itong ating i-re-report ngayon ay sa mga nakalat natin itong impormasyon na masasabi natin dahil atin nakuha, hindi official. Yun. Para at least malaman natin. No? Ganito yan. Di ba nagkaroon ng cancer dito sa Tacloban kasi ngayong June 30 ay fiesta ngayon dito sa Tacloban. So may mga cancer, may mga cancer dito. Yung isang araw nagkaroon ng cancer yung Glock 9, yan. Na may cancer yung Glock 9. Dito sa Tacloban. Now, titingnan ko muna yung isang information dito, ha. Yung naalala ko lang katropa Win na ganito. Kasi itong suspect, yung nag-edad na 15 years old. Yung nakita mo yung naka-army cut, katropa Win. Yung naka-army cut, oo. Ang ating napag-alaman, i-check ko, ha. Ito ay binugbog doon sa konserto, doon sa concert ng ano ba yan? Glock 9? Glock 9. Binugbog doon yung ating nalaman na information, ha. Katapos ito ay sabi ng nabasa din natin na nanay na nagsabi yung anak niya ay nagpagupit. Tapos yung katanungan, yung may isa daw ang nagsabi na parang nambubuli na yung buhay pa ba yung barbero na nagagupit sa iyo. Yan. So parang ganun. Nagalit daw itong suspect, itong si 15 years old. Kasi may sumigaw katropa Win, yung sigaw na kuha. Means sa waray-waray, kuhaa. Yung pagkarinig niya, aruta is arut is pagupita kasi yung kuan niya, tinutukso siya katropa Win, yung gupit niya ay pangit daw. Pangit kang nagpagupit. Yan. Yun. Doon nagsimula katropa Win na nagpaputok daw itong daw, ha, gamitin muna natin ng daw, nagpaputok daw itong 15 years old doon na sa paaralan dahil tinutokso siya sa kanyang gupit, katropa Win. Yun. Okay. How's that, katropa Win? Parang ganon. Yung nangyari. Alright.
7: Itong mga kabataan na to, medyo ito yung usapan. Ito yung issue ng bullying na nangyari daw. Grabe din.
8: Grabe talaga. Pero, kasi mga minor de edad. Oo. First time ito nangyari dito sa Tacloban. And I think kung hindi ako nagkakamali, Katropa Win, first time din dito sa Pilipinas nangyari na may nanaalala ka ba na barilan sa loob ng paaralan? So far, wala akong maalala, Katropa Win, na nagkaroon ng barilan. Ewan ko lang, ha?
7: Yung incidente katulad nito, Katropang Ridge, nangyari sa mga sa Estados Unidos.
8: Yan, correct yan.
7: Pero sa Pilipinas, wala ata eh.
8: Oh, walang ganun.
7: Walang nangyari.
8: Until
7: yesterday, na nangyari ito. We're working to knowing pa rin na Katropang Ridge, yung sa pamilya. Ano yung disposition ng pamilya daw? Paano nakakapuha, ka-access ng mga kabataan sa mga armas na ginagawa.
8: Alright. Tanungin natin na Katropa Win, dahil nasa linya, ewan ko lang kung naka-monitor ka ngayon, nasa linya yung reporter natin, si Katropa Noel, kung ano yung mga nakuha niyang information regarding sa katanungan mo. Katropa Well, ada ka pa ba halinya, Katropa Well? Nasa linya ka pa ba? Kasi nandito ngayon yung XFM Bacolod, si Win Salinas, yung SM manager nila. Yung station manager nila. Katropa Well? Alright, Katropa Well. Okay, pakikuan kay Katropa Well. Ano, ha? Alright, sige daw, initawag daw. Teka, Katropa Win, ha? Oo. Kasi inaayos pa natin. Andito, Katropa. Dito na. Ipacheck natin, ha? Kasi nandoon siya sa area. Ewan ko lang kung nakamonitor ka ngayon, nandoon sa area, may pinapakita tayong... Sige. Alright, Katropa Well, please acknowledge. Katropa Well?
9: Yes, good morning, Katropa Roche.
8: Oo. Nasa linya natin ngayon yung sister station natin, yung Bacolod. Anong mga information na nakuha mo? Katropa Win, iulit mo ka yung katanungan mo. Pakiulit. Pakitanong ulit.
7: Alright. Paano naka-access itong mga kabataan sa mga armas na? Since na kapag pulis ka, kapag meron kang gun holder ka, pero importante talaga yung safekeeping ng mga armas sa
8: yun
7: mga
8: nga.
7: Minors.
8: Correct. Oo. Katropa, well, yun ang tanong. Paano naka-access yung mga minor de edad sa mga baril? Ano ang nakuha mong information dyan? O kahit hindi official, yung mga pag-iimbestiga mo, paano naka-access yung mga minor de edad na suspect sa mga baril? Katropa Will.
9: Katropa Will, nakapasok ito yung dalawang suspect kasi meron naman dito sa loob ng gate may guard, pero hindi naman dito sinicheck yung mga bagahe nila kung ano talaga yung mga dala nila.
8: Katropa Will, dali lang, ha, kasi yung katanungan, paano, ganito na lang para mas maintindihan, paano nagkaroon ng baril yung mga suspect? Kasi aside sa nakuha nating information na yung 9mm ay pag-aari ng policewoman na sinasabing auntie ng isang suspect, yung 14 years old, paano napunta sa kanya yung baril at yung anong nakuha mong information dyan, base sa personal mong investigasyon? Okay.
9: Nakuha itong baril na 14 years old sa auntie niya, police, sa regional office 8.
8: Paano naka-access? Paano nabigay sa kanya? Kasi yung baril,
9: hindi nabigay yung baril. Kasi kung pagbinigay, hindi talaga yan ibibigay ng police.
8: So possible na hindi alam. Hindi alam ng auntie, kinuha ng 14 years old yung baril ng kanyang auntie. Parang ganun.
9: Tama,
8: how's that, Katropa Win? Katropa Win? Alright, nawala si Katropa Win. Katropa Win?
10: Ah.
8: Ah. Alright. So how's that? Yun ang kwan, possible kasi imposible naman, na ipapahiram ng auntie yung baril niya na 9mm sa kanyang pamangkin kasi yun ang auntie, sinasabing auntie. How's that?
10: Yung kasi merong naglalabasan na mga litrato na nakita ba yun? Yung mga shooting na, no? Na shooting range na mukhang tinuturuan itong mga kabataan na sa firing.
8: Yun so, na eh. Nakita ko rin yun.
10: So, may knowledge talaga itong mga kabataan sa pagpapaputok, paggamit ng amas. So,
8: yung 15 years old na nakita mo siguro na nag-circulate sa social media, yun ang sinasabing may ama na sundalo. Pero kino-confirm pa natin yan na katropa Win. Yung isa na nakita mo na naka-uniforme pa, di ba? May nag-circulate na pictures. Yun ang sinasabing may amang sundalo. Pero as of this time, wala pa talagang official na statement yung PNP Katropa Win regarding dyan. Yes, sir.
10: Yun na rin ang inaantay natin, Katropa Reggie, sa ganitong mga panahon. Kasi kailangan talaga ng impormasyon ng makuha ng media, ng tao, mula sa ating authorities, ganun po sa PNP. Kung paano, ano ba ang status ng investigation? Kasi medyo atat na atat na po tayo sa mga sitwasyon na to. We don't want, hindi tayo ma-penalize. Kasi meron naman po tayo mga batas na nagre-regulate or nagbibigay ng protection sa mga kabataan po natin. Pero yun, ang accountability, sino dapat managot nito?
8: So yun nga. Pero kung actually Katropa Win, kung ako lang talaga ang tatanungin, unang-una talagang may pananagutan yung mga suspect. Kaya lang may batas tayo Katropa Win na Republic Act number 9344. After ng paraffin test, yung mga iba pang mga medical examination, mga dokumento, at the end of the day, Katropa Win, ganun din ay ituturn over yan sa DSWD. Now, yung auntie naman na sinasabing...

0: Di ni sila magsuon ha. Lain-lain ni sila. Ang gini mga higala ang isa ka katong payat. Aduna kuno to mga higala ay iyaan nga pulis. No nga gitanggal as pwesto karon girilib. Unya naka-restricted custody mga kaigsuonan kay katong daladala niya. Pinduto na, pwede na, no? Katong iyahang dala nga pusil at mga higalang usas sa mga suspek katong niwang, no? Napag-tatak dito mga higala nga iyatos, ginoo, iyato mga higala sa government. Na ginoo na may noon.
1: Bullseye!
0: No? Bullseye! Nga iyato mga higala sa government. Kindly, ano, Ken, pala itong mga picture na ito diha, no? Alam ko itong, kanin mga higala, pasintabi ha? Muni ang larawan, mga igsoon sa... kini sos mga uning duha ka suspect no prior ang insidente so ang atong mapangutan na untaan ni no kanira magyud sila kini mga kabataan og ilaban ng giplano no unsa ba ni mga higala kay namay mo ingon good nga epekto na kuno kini sa kuan kanang Roblox oh nya nasay mo ingon mga higala nga ang mga suspect sa shooting school shooting mga higala no sa laing nasod o gatong kining niwang ani mga higala diri pareha kuno gisulob nga sinina di pasad nato na ma-check ang veracity ni ana gumikan kay bawo naman ka mga higala social media karon nga skan daghanag mga pwede man gudi mo nang ma-edit ba suluban kag bisag unsa diha mga kaigsoonan pwede kayo no una mga higala ay ako andiya ang gusto nato masayran ani walay maka ang makatubag ani kanira yung duha no kanira yung mga higala lang mga suspek kung ilaban ning giplano from the start no mga kaigsuonan kay gano na mga ganay sila mga picture o oh, sawa pang insidente ken nga kanao oh, wala pa man ang insidente ana na sila mga pusil mga higala but pasabot kini mga bata na ay access daan sa firearms no na ay access gyud mga higala sa firearms. Kaya wala pang insidente, kining video, picture mga higala, is prior to incident. Wala pa mga higala ang insidente, naana siya baril. No, naana siya pusil mga igsoon. Kining isa, kining medyo high cut mga higala, o sana high fade o gupit, mauni mga higala anak kuno sundalo. Kining niwang, mauni mga higala ay pag-umangkon kuno sa usa ka pulis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Napoy mga nanggawas ng mga video, nga duna magaygalay picture diay nga dunay gihawirang pusil unya kauban ang iyaan but pasabot nga kini mga bataan ni bay at this early age gitudloan ni mga igalag how to fire sa tawagan nakin usaon pagpabuto og armas di puego
1: bullseye
0: no oh, gitudloan ni sila mga higalag unsaon pagpabuto og armas di puego.
1: Bullseye.
0: Siguro kana mga kaigsuonan. No kay namay mga sa Facebook gani stories my day no. Kining usa sa mga suspect bay nga murag ang tanan ba armas ang gihawiran. So kani angay ning balikan mga igsuon og sabay ko anang ginikanan ni ini. No kay nako. Kinahanglan ni mga higala, dako kay ning turning point sa ato ang security sa matag-eskwilahan. Kaya nga naman, dili na di ay kuan, dili na di ay mga higala sa Amerika ra mahitabo ni. No? Sa Amerika, makaingon ka nga, posible yun, gumikan kay luag ang ilaha mga higala ang firearms kanang kuan ba, kanang bang tawagan na, kanang balaod bitos pagpanag-iya o pagpagpalit mga higala o pusil. Unlike din sa Pilipinas nga, istrikto ta. No? Dili, lalim mga higala makahupot o armas nga lisensyado dinhi sa Pilipinas. No? Lisod, pahirapan. No, kay muagi yung kagbangag sa dagom mga kaigsuonan. Now, paunsa ni mga higala sila? Kinibang nahitabo? So, di man pud ni mga higala ni mga bata mo hawid og pusil nga karon pa nila na praktisan. No? So, dugay na ni sila mga higala sige gapabuto. No? Para nako ha, dugay na ni sila mga higala sige gapabuto kay abi nimo ang pusil mga higala kung first time nimo makapabuto mga igsoon, may kahadlok kagyud. No? Tingali magamit lang nimo na mga higala

0: on a situation nga nagdepensa ka sa imong kaugalingon. Diba? Magamit lang nimo na mga igala sa sitwasyon nga kuha na yun, no? Kanang between life and death. No? Nga, kuha na yun ba? Kinahanglan na ka mga igala, pero og kuhaan? Kanang regular lang, di siguro. So, ako, makaingon ko, dili lang ni karon gapabuto mga igala ning mga bataa. No? Sige na ni sila, og firing pa siguro ni sila. O, na yung dakog bangutan na karon. Oh, so kining duha mga higala, usa ba ni sila mag-amigo ba ni? No, kauban ba ni mga pra usa na ganggang. Mo na mga kasagaran sa high school, di ba? Mga geng-geng. No? Alas 8 na mga higala sa buntag. Now, ato mga higala dalik yatan og paminaw. Kining ang dako nga question karon mga igsoon, kini mag yung juvenile ni Kiko Pangilinan. Kung mag-isgot ang accountability ni ini bagahigalang mga kabataan nga nalambigit mga igsoon sa krimen.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? But before that, usap ba itong akong kapangilinan? One ba ito, Ken? One to, no? Katong video, one? Oh, one? Paminahon to na ito ng video, palihog ko. Paminahon, ugtanahon na ito. Ay, baga katropa, palihog ko.
1: XFM Katropa!
0: Eko. Duha ka buok na nagplay.
2: Below 15 siya, kahit hindi siya pwedeng kasuhan, dapat meron pa rin siyang accountability.
3: Accountability.
2: So actually, dahil napakaseryoso ng crime,
3: yes,
2: maaari siyang kunin ng gobyerno, kukunin siya sa pamilya niya, tatanggalin yung kalayaan niya at ipapa-undergo siya ng tinatawag nating intensive intervention program para hindi na maulit.
4: Pangalawa, may pananagutan ang mga magulang. In fact, ang magulang ngayon ang kinakailangan magpatunay na hindi sila nagkulang sa pagpapaalaga at pagpapalaki ng kanilang mga anak. And if they are unable to prove, they are liable dun sa danyos pagka nagkasala yung kanilang mga anak. And yung pangatlo, may pananagutan o mayroong responsibilidad ang DSWD na kailangan bigyan ng counseling at support yung mga biktima ng children in conflict with the law.
2: Lahat naman ng layunin natin dito ay para hindi na mangyari ulit yung krimen. May i-a-add lang ako.
3: Sige po, go ahead
2: nating pabayaan yung biktima. Dapat talaga yes, bigyan ng programs yung mga biktima. I'm sure na trauma yung mga bata doon.
3: Opo, baka mamaya yung iba dyan, hindi na pumasok, di po ba sa takot.
2: Grabe yung nila, grabe yung naging experience nila. Nakita nila yung mga kaibigan at kaklase nilang namatay at yung tumatay.
4: So nariyan yung batas. Ang challenge talaga is to implement it in full. And ulitin ko, sa mga nakikinig at nanonood, huwag po tayo maniniwala sa mga kasinungalingan na paulit-ulit na ginawang disinformation campaign laban sa batas na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:03 na bagaygala. Ang tagnas buntag ipasabot diri ni Senador Kiko Pangilinan kung unsa daw kanindot ang balaod nga gihimo mga higala kining Juvenile Justice Act.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nindot sa imong kagaral?
5: Pinawa!
0: Muna yung rason karon nga ang mga kabataan mga higala o ba taniingon nga dili na to hatagan mga higala og kanabang konsiderasyon nga linghod pa ang ilang pangidaron. No, di man na pwede. No, nagyod kay consideration diha mga higala. Gumikan kay labi na sa mga hisgutan ng krimen, magmatter mangyod diha mga higala ka ng age of discernment. No? Kana bang kaya na niya mga higala mo pili asay mali, asay tama mga kaigsunan. Pero I think mga higala, kining kuan, no? Kini mga sana ni?